0: Mga tugang Diyos maray na aga, sa satuya gabos, inipuan na asintado sa radyo. Mayaan na po kitang unyan sa pinaka-main na part kan sa tuyong programa. Petsa una na po kan July, kaskason po ang aldaw, kaskason ang bulan. Si Maguhuna, tapos natulos ang June, July na ngunyan. Pirang tartambling na naman, Agosto na, labo-labo na ang preparasyon ta para sa nagdadangadang na Peña Francia Fiesta. Mga tugang, saro sa pinakamainit na bareta, iniyo pong nangyaring bigla na rally kang Iglesia ni Cristo duman po sa Metro Manila. Partikular po duman sa EDSA. Araw kan sinabi ko kasubago duman sa sakuya pong prarangkahan, kita, kaibahan kita kang mga kapatid sa Iglesia sa anti-corruption drive. Pero, sana dahil kita makapirwisyo sa ibatang mga kababayan. Kung ma-assembleya kita, marali kita, ma-voice out kita kan sa tuya pong mga hinanakation sa buhay, hinanakit laban sa gobyerno, ninuli ka niyong inaapuntang selective justice, kung pwede, di kita makapirwisyo sa mga sibilyan. Aram po nindo mga tugang, ang pirang oras kang naginom lang akong tubig ta. Kung pasod mater di medyo malaya ng pagmati ko, nagpamasas kita dyan sa happy hop. Alright, balikan tayo sa itong topic. Mga tugang, kaibahan nito ako dyan. Lalong-lalo na ta ngunyan inipong sa flood control scandal. Sa kuya, okay sa ko, sabay-sabay. Impeachment trial ki Vice President Sara Duterte. And pinagkakarasuhan man si mga congressman asiman mga senador na involved po digdi sa flood control. Kaya baga mga tugang ako, dahi ako talaga conforme digdi sa stand kang ombudsman kasi ang ombudsman gustong gibuon state witness si Manuel Bunuan. Si head kang agency kang gobyerno na kunsain naging sandamakmak si flood control scandal, gigibuhon tang state witness, dahi ko talaga makuha ang tamang luhika kung tano po ta kaipuhan na maging state witness si Secretary Manuel Bunuan na siya ang pinaka-head kang ahensyang naging malala si harapbunan sa gobyerno. Poon kang i-bulgar ni Presidente Marcos Jr. iniyo pong issue sa flood control, ang napagparadiris kitahan si kontraktor, si mga haralaba, ababang opisyal kang gobyerno sa DPWH. Nasailing ko mga tugang, dahil ni tama. Ta public knowledge na ang mga taga DPWH at mga kontraktor da ini mahiriro hangga't mayong basbas sa mga congressman asin man sa mga senador. Aram tayan ang the most corrupt digdi po sa flood control scandal bako po ining mga kontraktor, bako ining mga engineer kan DPWH. The most corrupt is some of the congressmen and some of the senators. Da ita po ginagabos. Ining issue kay Senador Rodante Marcoleta na alleged plunder na isasangat sa iya kang ombudsman na iyo gayod si nakatrigger sa mga tugang ta sa Iglesia ni Cristo tanganing mag-rally kasudma. Mga tugang, pigihiling ninda ini na sarong selective justice panggigipit dahil ang pigsasabi ninda si Marcoleta iyo sa na po ang naglalaban digdi sa flood control. Garo dahil man tama. Kasi bako sa naman si Marcoleta, si Senador Marcoleta, nagsasabing dapat manimbag si mga involto digdi man sa korupsyon. Dakulman. Nagkataon lang, igwaman issue si Senador Marcoleta. Ano si issue sa saiya? Nag-receive siya ning campaign donation na dain niya pig report sa iya pong statement of contribution and expenditure o SOSE. I don't know kung ang pag-receive niya ng election contribution pwede pong maging grounds para sa pagsangat sa iyaning plunder. Kasi hali mismo sa ngimot ni Senador Rodanti Marcoleta, si Pag-amin na nag-receive siya ng 75 million na campaign donation. Sabi niya, daidaan niya ni Pig Report, tama uobligar da kaya siya na pangaranan kung sa irisay, hali, kisay hali, ito pong, ito pong campaign donation. Ipadangog tangani. Ipadangog tangi itong audio ni Senador Rodanti Marcoleta. Kang amino niya sa sarong interview na nag-receive siya o may na-receive siya ning campaign donation na nasa 75 million na dain niya po Pig report sa saya pong statement of contribution and expenditure. O ya po si audio niya, dango ganindo.
1: Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga.
2: Mm-hmm.
1: Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo.
2: Okay.
1: Congressman ako noon, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado.
2: Mm-hmm.
1: Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila.
2: Mm-hmm.
1: Isa lang ang kanilang pakiusap sa'yo.
2: Sa ano po yun?
1: Sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution,
2: mm-hmm,
1: mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit?
2: Mm-hmm.
1: Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yung ako? Di,
2: mm-hmm,
1: eh, contribution to eh.
2: Uh-huh.
1: Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan.
2: Mm-hmm.
1: Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba?
2: Loan.
1: Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity,
2: mm-hmm,
1: kaya sinabi ko zero yung contribution.
2: Mm-hmm.
1: Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun.
2: Mm-hmm.
1: Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity.
2: Aha.
1: Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay niyo sa akin.
2: Mm-hmm.
1: Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh.
2: Uh-huh.
1: Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko.
2: Uh-huh.
1: Nakukwenta nila eh.
2: Ah,
1: uh-huh. Aha. Tinago ni Comandante.
2: Uh-huh.
1: Tingnan mo nga naman ang buhay ano. Nanalo na, kumita pa.
2: Uh-huh.
1: Ayoko naman yun, kasi pinagtiwala nila sa akin.
2: At saka kailangan
1: gastahin ko yun.
2: Kailangan talagang expense.
1: Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin.
2: Uh-huh.
1: Sapagkat gusto nilang manalo ako.
2: Uh-huh.
1: Nitiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron mong batas, Nelson?
2: Mm.
1: Ano magsasabi? Pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Yan, di maghanap sila.
2: Mm-mm.
0: Oh, yan. May batas da ba na nagmamanda sa kandidato na mag-disclose kang contribution? Igwa. Ang COMELEC baga, kaya nga na ikaw kita inoobligar ang gabos na kandidato na mag-submit ng Statement of Contribution and Expenditure o SOSE, tadigdi mahihiling kung si mga kandidato nagsusunod sa tamang paggastos pag-aabot kang eleksyon, although inirulukuhan sa naman. Kung hihilingon mo si actual na paggastos ka kandidato, sobra-sobra duman sa required na amount kan COMELEC nagagastosun nila. Ungon yan, ano ang batas na nagre-require sa mga kandidato na mag-disclose kan sa inang election contribution? Iyon na po ining Statement of Contribution and Expenditure. Inuobligar ang gabos na mga kandidato na mag-submit ning SOSE after po kan election, ganaman o daog. Pagdai ka nag-submit ning Statement of Contribution and Expenditure, may problema ka sa sunod na eleksyon. O may problema ka, susuratan kang ng COMELEC and pwede kang ipinalize kang Commission on Election sa daipagsunod sa mga reglamento kang Commission on Election. O ngunyan, ano ang nakomiter na problema ni Senador Rodanti Marcoleta? Inamin niya na may nagtao sa iyan ng 75 million pesos na election contribution. Pero dahil may kulatilya na dai niyang aranan, nakiulay sa iya na dai disclose ang kompletong pangaran, kaya dai niya nalang pig-submit. Dai niya nalang piglaag sa iyang sose. Ang problema, inako niya in public na igwa siya ning na-receive na contribution. O ang hapot, dahil dai niya pig-submit sa iyang sose, iniyong sa iyang nako ang contribution, may na-violate siya, igwa. Ha? Klarado po ang satuyang batas. Klarado ang satuyang batas na dapat maging honest kamo na mga kandidato sa pagdideklara kan sa indupong contribution and expenditure. Ninhuli ta dai kamo naging honest, is normal, dishonest ka. Dai ka dapat. Ta dapat ang mga opisyal kang gobyerno from the very start, dapat honest po kamo sa pagsiserbi sa mga tao. Ayan. Ngunyan, kakasuhan siyang plunder and pwede da siyang maaresto. Iyudaan ni si nakatrigger kung taano po ta nag-rally si mga tugang ta sa Iglesia ni Cristo. Up to now, may mangyayari pang rally duman sa EDSA Monument. Inatindiran po kang mga senador, si Senador Alan Peter Cayetano, Senador Amy Marcos, maging si Senador Rodante Marcoleta. Si mga kaalyado ninda na identified na mga Duterte nag-join sa senda pong protest rally kasod namayo po ning permit na nakapirwisyo sa dakultang mga kababayan.
3: Asintado, live report.
0: May report kita sa luwas, mga tugang. Nasa ninyo si Roy Ranoco. Roy, good morning, Roy.
4: Manager, salamat Marina Paggaga, Marinaga sa ito yung mga panantabay. Yaong kita rin sa Banuan kan Pini, tama-tama.
0: Ano tayo ka dyan sa Pini?
4: Hali si Vice Mayor Tambunggalunta. At ang kuyan kaya, Branch 33, nagpaluwas na ning right of demolition sa Council
0: Rit.
4: Uptown.
0: Rit.
4: Writ of demolition.
0: Say, nagsabi ka yan, Roy?
4: Ining ko yan, digdi sa kuyan mo, pinagpaluwas na surat kan Korte.
0: Alam mo na, say mo na ako ayan na news na yan na iguanan ng writ of demolition. May, ano na ba? May kopya ka na kang decision kan Korte?
4: Igwa na, manager.
0: Nakakakuha ng kopya?
4: Iyo. Kuya nini, pinag... malilang.
0: May kopya ka na katong
4: decision? Ipadala ako dyan. Yaw na dyan sa GC.
0: Ano yan?
4: Ining pinagpalos ni presiding judge, ano, Maria Carmela Medjola. Si Vice Mayor
0: ano dahil ang gusto mo alaman? May kopya ka na katong desisyon ni Judge Maria Carmela ng Medjola? Igwa ka ng kopya?
4: Igwa.
0: Okay.
4: Relata.
0: Sige daw, basahan daw ang
4: forward ko sa kuyan.
0: Basahan daw ang dispositive portion.
4: Madali lang. Tapigahanap ko digdiyo.
0: Mm-hmm.
4: Nawala na.
0: Dispositive, basahin daw ang dispositive portion.
4: Ayan. RTC Pili Branch 33, nagpalabas na ng
0: Roy, baka binabasa mo yan dyan sa troll page, ha? Baka sa troll page yan, hali yung bareta mong yan.
4: Iyon yung, maski si Vice Mayor, aram naman, Vice, good morning si Manager Jo sa Asentado.
0: Dahi kita magkuaning bareta dyan sa mga troll page. Ano yan? Ako dahi ko nagkukuaning bareta dyan sa mga troll page na yan. I instructed all personnel kang Asentado sa radyo na dahi magkuaning anuman na bareta hali digdi sa mga troll page tabako ining mga legit na mga news online.
4: Okay, Mayor, advice.
5: Good morning po.
0: Vice Mayor, good morning. Yaon da dyan sa mo si Roy. And may pigsasabi na may pinaluwasan ang desisyon ang sala ni Judge Maria Carmela ng P. Aminjola. Manunugod po dito sa kaso kaniyong mga parauma dyan sa Indong Banuan, sir?
5: Na hindi ko man, hindi sa sayang cellphone. Pig-picturean niya ka baga ini.
0: Kaya lang, ali yan sa ano? Sa anong source ka yan?
5: Ang source, Bicol News Magani.
0: Ay, nako, troll yan, sir. Sorry ha, dahil ko nag-i-entertain kan mga troll. Dahil po ako nag-i-entertain yung mga troll. Troll page yan, aram ko manahali yan sa ano eh. Pasensya na, pero dahil ako nag-i-entertain yung mga troll. Mayo man yung mga editorial, mayo ning editorial staff yan. Roy, dahil ka mo magparakuruan yung bareta dyan.
5: Mga
0: troll yan. Dahil ko magparakuruan dyan. Yan. Bicol niyo. Bicol Headlines, GoCam Source, si mga troll page yan eh.
5: Yaki.
0: Ano mo, dapat data pigdidignify ang mga arog ka ni mga troll page na ginagamit lang ang sarong politiko para mag, ano yan, magpaluwas ng karibungan. Kaya hinahanap ko baga, igwaba kita ning kopya kang official copy katong ano yan, official copy kang desisyon. Mayor ikaw po, may si mga tagapili, igwa na ba si daning kopya na may writ of demolition na ba?
5: Mayo pa po, actually ngunyan ko lang nani ngani, nabigla ngani ko eh.
0: Okay.
5: Sabi ko lang, kibad na hoy, kung yan ang desisyon kang husgado, eh di igalang.
0: Oh, kundi sinhali yan bareta, sinhali ang bareta.
5: Pigini ko ng Bicol News.
0: Ay nako, dahil ko po pigdidignify yan mga troll page na yan.
5: Kaya
0: they are being funded by the ano yan, the politicians.
5: Ako jo, bago pa sa pag umaw sa sayo mo sa istasyon nindo eh. Makasugo na ang sendong istasyon kada ako nagdadangog. Anywhere ako magduman, hindi sa Pili, sa Bukid, kada ako nagdadangog na sa sendo.
0: Opo, okay. So ikaw po, makapamang bareta ka ni Mayo, kapamang nadangog, eh, ngunyan mo lang, first time yan.
5: Ngunyan, nabigla nga ni ko eh. Kaya lang sabi ko kay Brad na Roy, kung yan ang desisyon kang husgado, igalang. Kaya lang ang ako man bilang alkalde kang panahon na magpuhunan yan, ako kuyan, dahil ako uyon ako sa development. Kaya lang dapat ikaglang man si mga taong apektado sa tama. Yun man lang yan.
0: Opo. So halatong tapo kung igwaman ang ganda ng desisyon pero... Dahil po kita mag-data i-quote, dahil po maging basis. Ini yung mga troll page na yung mga troll page ni Bicol Overview, Bicol, ano yan?
6: News.
0: Bicol News. Roy, dahil ka magparako ang barita dyan, ta primero, ako nga ni, pigpapararaot ka yan mga page na yan. Bago yan mga legit, ilingon mo, basahon mo, mayo nga ni mga editorial staff, mga tugang, ako talaga very... very vocal ako, very brutal na maray ako dyan. Ining mga taong ini na nagpaparagiribo ka yan, mayo maning mayang paninimbagan pag nag-error yan, unlike yan kang mga mainstream media na kami, pag kami nasala, may susugan ka mo, pwede nito kaming ireklamo, pwede nito kami, ini mayo, sa'yo mo yan susugun, mga troll page yan, kaya di ko magparakuro ang bareta dyan.
5: Delikado yan.
0: Ipamugtak tapang.
5: Label na naman yan.
0: Ipapugtak tapang may katotohanan ng ibang bareta. Pero bako yan mga legit na mga ano source ng bareta. Kaya kamo po, mga tugang sa mga nagdadagog ko niyan, mga nagdadalan sa mo yung Facebook, dahi nanggad na kamo magparakturubod digdi sa mga troll page na ini. Ta ini po, mayo inining paninimbagan sa batas. Bako ning mga arugmi, na pag kami nasala, pwede nindo kaming kasuhan, pwede nindo kaming susugon, pwede nindo kaming sudyaon. Ini, sisay ang susudyaon nindo dyan. Niday mo nga ni Aram kung sisay ang manager ka yan, sisay ang staff. O mayo baga, mahilingon nindo ang mga bareta, tamayo ni mga bylines. Ano po ang bylines, ano yan, Vice? Ang byline, ito pong kung si Saisi nagsurat kang bareta, nasa baba. Oh, halimbawa ba ngayon, nagsurat nga ni Aro kaning bareta. Sa baba kayan, may nakalaag po na Roy Ranoco, o Baya Roy Ranoco. Gusto sabihin, bisto mo kung si Saisi nagibo kang bareta, masususugan mo. Ipamagtagtapan totoo yan, pero dahil kita dyan magkuaning bareta. Sir, thank you very much, sir.
5: Okay, Chu. Okay. Salamat, salamat.
4: Okay, manager.
0: Roy. Roy, troll page yan. Dahil ka dyan magkuaning bareta.
4: Iyo. Ta pig verify talang ki Vice. Mayo pa mapalansin lang ko yan. Na re-receive na...
0: Ipamagtagtapang totoo yan na binarita niya ngayon. Pero still, they are troll page.
4: Iyo. So, mayo pang ko yan, ano, basihan ining news na inidigdi sa long troll page. So, manager, yan sa tuwing informasyon, Roy Ranoco.
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Mga tugang, ako po, pigparaporward na kayan. Ang simbag ko po duman sa mga nagparaporward kayan, mga troll page yan. Sabihon tapang totoo, ining binarita ni ko, kung igwana nangadda. Sabihon tapang igwa. O ano ta, nakakuha na tulos inda kayan, si Sepo ang nag-supply sa inda. Klarado po na kung ini mga troll page na ini, igwana tulos hinda kayan, ano, may direkta silang kontak sa korte? May direkta silang kontak sa korte? O may direkta silang kontak duman sa mga amay na napadarahan kang kopyang iyan? Ini po mga troll page na ini mga tugang, ginagamit po ini kang sarong politiko to malign. Tanganing mag-ibuning mga saralang impormasyon laban po sa mga kakontra nila sa politika. Kaya very strict po ako kayong digdi na dai kami, dai kita makuaning bareta sa mga online na mga news na mga troll. Para reyes yan, Bicol Overview, Bicol News, Bicol Headlines, Go Kamsur, mga pages na ginagamit po. Mga pages na ginagamit sa kadakol pa yan iba, kadakol yan. Ginagamit kan mga kang sarong politiko na kontra sa iya. Pigpapara pakaraot. Ako po biktima diyan, pero man epekto yan sa kuya. Daiman po yan maepekto sa kuya dahil ikakampanya ta na dai kamo magparaturubod. Ta primero, paano mo sususugon si mga taong nagigiribo ka ni? Nadae mo nga ni Kabiristo. O nagigiribo ni bareta, mayo ni mga bylines. Aram yan, naputan nindo si Melvin Machado. Na once na nag-gibo ka kaning news, hilinga po nindo ang online news kang Inquirer. Hilinga nindo ang online news kang Bombo Radio, kang DCRH, GMA, ano pa, Manila Bulletin, Daily Tribune, Philippine Star. Hilingan nindo ang mga online news ninda. Igwa po yan yung naka-byline. Sa baba, may mababasa ka mo kayan, sisay ang nagibok ang bareta. Ini pong mga online or online ni nagpaparapamaralo-malo na mga online, mayo po yan yung mga byline. Kaya pag mayo kayan, dahil ka mo magtubod. Dahil nindo pagtubod, dahil ka mo tubudan, ta iyan po, funded iyan kan politiko.
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Mga tugang, mabalik kita sa tuyang programa. Gritong talang unayin sa tuyang mga nagbe-birthday ngunyan. Good morning, Sir Joe, at sa mga nakasubaybay sa programang Asintado sa Radyo. Pag-greet man po sa aki ko si Kyle Abriana Faye Bugas. Happy 15th birthday kang San Antonio Poblacion, Calabanga, Kamsur.

0: Sir Joe pahapot man sa Caso Rico, kung ano ta sige po ang putol-putol kang kuryente digdi po sa Kalabanga. Samantalang naikabit na pugayod si pigrentahan na transformer nagtaas po pati ang singil ninda. Nagkanos man lugod ang serbisyo po. Pahapot man po, ta 4 times ta pong kasubagong 3 a.m. po nagparaputol-putol ang kuryente, sabi ni Pablo Perez. Sige lang, ihapot tayang ki Riner. Sir Joe, good morning. Tama po ang apod kay Senador Marcoleta, si Magkolekta. Yan, sabi ni Sherwin. Araw po ninyo mga tugang, iniyo pong daipagdeklara ni Senador Marcoleta kang sa iya pong pig-receiving pig-receiving campaign na contribution. Nagbabiolates po ini kang ano yan, kang padarahan kita ni ayan ni kansa kuya pong pinsan. The requirements to file a statement of contribution and expenditures or SOCE is primarily governed by Section 14 of the Republic Act Number 7166, also known as the Synchronized Election Law of the Philippines. Tama ka, Digdi Manoy, ano ha? Ang pagdideklara po kang statement of contribution and expenditure, mga tugang, mandatory ini sa gabos na mga nagkarandidato gumina naman o na daog. Aram po yan kang gabos na mga nagkarandidato. Once you file a certificate of candidacy and you are being voted, o dahil ka man na butuhan, dahil ka nakatukaw, still mandated yan kang batas sa eraron po kang Omnibus Election Code na magdeklara ka kang sa imong statement of contribution and expenditures. And pag dai ka po nagdeklara ka yan, may multa yan, may punishment ka yan. And dai ko lang aram si specific na mga punishment na pwedeng nakomitir o makomitir kan sarong dai nagdideklara. Kang sa iya pong nakalaag nga ni dyan eh, dapat maging totoo honest declaration kan sa imong statement of contribution and expenditure. Ngunyan na si Senador Dante Marcoleta may pag-amin na may nareceive siyang 75 million na contribution kan siya congressman. The more na dapat po naging nagdeklara siya, dadae kaya pwedeng maging rason si pakiulay kan sa iyang mga contributors na dai na pag-mention ang sa iyang pangaran. Dai man po yan mapupwede. Kuta, dai na lang siya nagtaram. Kundi may pag may admission siya sa sarong interview, yun ang ginagamit mo niyan sa iya na armas kan mga kontra sa iya. O, may nakomitir bang violation si Senador Dante Marcoleta? Igwa. Sa paghiling ko, nag-violate siya kang Omnibus Election Code. Kaipuhan dahil siya sarong lawmaker, nag-violate siya kan batas na supposed to be dapat sinusunod dinda. Dapat po mapinaran siya. O ngunyan, dahil saro siya sa mga critical presenting administration, sinasabi ninda na pigwi-weaponize da akang administrasyon. Ang ombudsman, tangani pong gipiton si mga nagkukontra sa iya. Well, aram ta na igwaman po si daning paagi, tanganing malabanan ini. Si Marcoleta baga is a lawyer. Kadakol man po siya ning pwedeng mahagadan ning pwedeng magtabang sa iya para sa iyang legal ano yan, remedy. Kaya lang, yun na nga ni po, ninadagdagan dahil naging controversial por medyo kaniyo pong naging perwisyo na nangyari po duman sa EDSA. Biruon mong may unannounced gathering ang mga tugang ta, mga brother and sisters sa Iglesia ni Cristo without informing the government na magkakaigwasinda ning pag-rally and madaras din ni mga bihikulo, ipigharamba lang pa sa tinampo si mga bases. Mga tugang pampipirwisyo po ini. Ah? Kung sisay man po ang mga taong nasa likod kaniyong unannounced na pagtitiripon na nagdulot ng grabing perwisyo sa traffic, inabala nindo si kadakol-dakol na tao, dapat may paninimbagan sila. O yan o, ang mga ano ninda, ang mga placard, panagutin ang tunay na salarin. O, panagutin natin, talaga dapat. Pero panagutin din natin yung namerwisyo sa trapiko. Isipon nindo, daiman po, mamaning kasalan sa indo si mga biyahero, si mga motorista, tanong takay puan ning mag-suffer sinda ning arog kaning matinding traffic. Nag-rally ka mo na mayo ning permit. Hindi man pwede. Ha? Tandaan ta po, ha? Ang nakapalaman sa satuyang Bill of Rights, ha? Sinasabi po duman na may right to assembly. Pwede kitang magtiripon. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or general assembly. Mayo ning batas na dapat nagpuprohibir ka yan. Pero, bako po yan absolute. Igwa kitang dapat na sunodun. Nire-require kita sa erarom po kang implementing rules and regulation o IIR na makuha kita ning permit. Tanganing da ita po ma-disrupt ang anuman na magayon na daloy ning trapiko, da ita ma-disrupt ang ibang mga government instrumentalities sa pag-function. Tama, may diretso kita na mag-air kan sa tuyang mga grievances. Pero, dahil man dapat kita makapirwisyo sa trapiko, dahil man kita makapirwisyo sa ibang mga tao.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: 8:37 na po ng pag-aaga, mga tugang. Mabalik po ang sa tuyang programa, Aradyan.
2: Radyo Gwa.

Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sendang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang senda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakashare to kamo na nasa lihitimong kamot ang sendo pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-presser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kang sa mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa imana partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchorte Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.

0: Ano tagaro ginoromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
1: Kawasa! Nariribong ako, lo! Kung ano i-enroll ko?
2: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
1: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
0: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Oli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
1: Huh? Yuda, nene?
2: Iyong gayo ka, Nonoy. An NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
3: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 accredited; Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
1: Di madumana ako.
2: Masaim ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
5: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
4: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
5: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
4: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Diet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5HP up to 30KR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated. No.

0: sabihin ninyo gikan sa Pilgrim City kan Picolandia. Pilgrim City kan Picolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
1: Mga tugang, balik kita sa satuyang programa. Oy, happy birthday una pala, 85th birthday ha. Good morning Sergio, pagkiritman po ning happy happy birthday ang sa kuya pong ina na nagse-celebrate kan 85th birthday si Adoracion Agsaw Satyembre. Satyembre, tama ba? Lola Adoracion Agsaw Satyembre kang Tarusanan Kamaligan. Hali ni kay Maricel Satyembre. Yan. Happy 85th birthday Lola Adoracion Agsaw Satyembre.

Yan, 85th birthday niya na ngunyan. Si ano yan ha? Si Jamela Bulukon, nagbe-birthday man ngunyan, sabi ni Melds sa Bulukon. Maray na aga, Sergio. Pabati man po ng happy 20th birthday kay Jamela Bulukon, nagbe-birthday man ngunyan.

0: Si Angelica Jordao, good morning po, pabati man po sa wife ko, birthday ko niyan, si Maria Angelica Jordao, ang nag-greet iyo si, anong pangalan ka niyong nag-send kang message? Ang nag-greet iyo si Janjan Bonggato. Yan, okay, sige, salamat Janjan Bonggato. Birthday na kan sa iyang wife na si Maria Angelica Jordao. Jordao ba ang apelyido? Tabi, Janjan, Jordao. Okay, sige. Happy birthday sa imo. And dapat, dakol pang birthday ang mag-abot.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Makiisa sa pagdiriwang ng ika-277 Foundation Anniversary ng Kalabanga na may temang pagkasararo asin paglaom pundasyon kan paragos na kauswagan. Sa maabot mong July 11 na Sabado alas 6 ning aga, gigibuhon o gaganapin ang linig banwaan sa municipal compound, mga barangay, paaralan at pamilihan sa buong bayan ng Kalabanga. Kasunod nito ang housekeeping in situ culminating program sa MRDA San Isidro. Sa July 12, Linggo, magkakaroon ng gallery walk sa Municipal Hall Lobby kung saan tampok ang kasaysayan, kultura at mga tagumpay ng bayan ng Kalabanga. Sa July 13, Lunes, inaanyayahan lahat na bisitahin ang mga nakahandang exhibit at iba pang anniversary display sa Municipal Hall. Sa July 14, Martes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, isasagawa ang dugong kalabanggenyo tabang sa nagkakaipo municipal wide blood donation activity sa Kalabanga People Center Octagon. Sa ganap namang alas 8:30 ng umaga, gaganapin ang heritage marker unveiling and blessing ceremony na susundan ng gallery walk. At sa July 15, Miyerkules, alas 7 ng umaga, magkakaroon ng Thanksgiving Mass sa Our Lady of La Porteria Paris alas 9 ng umaga naman at ang 277 Foundation Anniversary Celebration at ulat sa bayan sa Kalabanga People's Mall Center Octagon. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tunghayan ang konserto ning pagkakasaro asiman paglaom at pagkatapos ang makulay na fireworks display ng sa Municipal Hall Compound. Halina at makiisa sa pagdiriwang ng ika-277 Foundation Anniversary ng Bayan ng Kalabanga. Hatid sa inyo ng lokal na pamalaan ng Kalabanga, Camarines Sur at ni Mayor Philip Dumalasa.

0: May nag-positive daa sa ginibong random drug test. May pinangaralan siya. Oh. Maray na aga, Sir Joe, nag-positive po sa random drug test sa blank-blank pangaran. Dai patabi natatawan aksyon. Ang sabi-sabi, kaya makusugun daa siya ki Mayor Robredo. Kaya pwede gibuhan paagi. Dangan pigmiriting ang mga permanent na si mga nag-positive sa drug test mayong sasantuhon. Pahapot man daw tabi kung ano ang sitwasyon kayan tamayabang pa si nag-positive. Ah, talaga? May nag-positive sa drug test? Napunta daw. Kaso arin ba nangyari si drug test? Ano ni? Sa City Hall o sa PSO? May nag-positive ba duman sa ano yan? San Ramon, Roy or Melvin, apunta daw nindo sa public safety office kung totoong igwaning nag-positive na empleyado kan City Hall. May nag-ano kaya sa kunig diyo, may nag-message sa ang sabi niya, maray na aga sir, si nag-positive po sa random drug test, taga blank blank blank, may pangaran na siya digdiyo. Dai patabi natatawan ng aksyon ang sabi-sabi kaya makusugon da kay Robredo. Kay Mayor Robredo kaya pwedeng gibuhan paagi dangan pigmiriting ang mga permanent na si mga magpositive sa drug test mayong sasantuhon. Pahapot man daw tabi kung ano ang sitwasyon kayan na mayabang pa si nagpositive. Alam po kayo pag nagpa-positive, dai mayan outright ano yan. I-suspend mo na yan. Mahalat pa po yan yung confirmatory test. Kung duman sa confirmatory test, talagang mag-positive, saka po siya gigibuhan ng aksyon kang opisina. Pero kung di pa man po siya nagigibuhan ng confirmatory test, mapa po ng result, pwedeng i-place lang siya under suspension. And once na mag-abot na po ang confirmatory test and talagang mag-positive na siya nagagamit ng droga sa eraram kang confirmatory test, saka na po nagibuning lakdang ang mga government agency. Unless mapapuning resulta ang confirmatory test, mayo pa po ning disciplinary action na igagawad ang ahensya kang gobyerno. Pero kung nag-positive siya sa inot, dapat ipi-place mo na siya under suspension while waiting for the confirmatory test. Iyan ang aramtang procedure na ginigibo po sa mga government offices. Ang hapot ko lang, sain ba siya connected? Ha? Sain connected ini yung sinasabi mo, Tabi? Alam ko na. Kasuarin si drug test. Putunta kung si sa PSO ini taga public safety office siya ta nagkaigwaning random drug test ka nakaaging aldaw sa mga tauhan kan public safety office sa blank office igwama nagpositive duwang employee tapos sarong empleyado kang nakuanan CCTV, nag-ikit helmet. Biktima, mag-agum na pulis. Ah, talaga? Igwa pala mga nagparasitib sa City Hall, o. Inimandang saro, empleyado kan City Hall, nakuanan CCTV na nag-ikit ning helmet. Ang biktima daa kani, agum kan pulis. Ba, data ni na ibareta ah. Kasuari ni. Totoo ba ini na may empleyado kan City Hall na nakuanan po ning CCTV na nagkuan ning helmet biktima mag-agum na pulis? Ah, okay. Okay. Sige. So, igwa palan ha. Oh. Diyan daas sa sarong opisina. Duwa ang positive sa drug test. Pagkatapos, igwa man po digdi, iniman saro, positive, nasa, iba man na building ni, iba man na opisina, o di pa man po da na aksyonan. Ah, okay, sige. Okay. Pabati man sa ko, Sir Joe. Happy aning maray na pag-aaga. Digdi po yan sa Banuan Kanpili. Mabalos from Yanyan ko, Moises Cerdon. Good morning, Yanyan. Aba, talaga totoo ni. So, sa nangyaring drug test, dyan sa City Hall, igwapong nag-positive duwang empleyado sa sarong departamento kan City Hall. Tapos, igwaman ng sarong empleyado kan City Hall, nakuanan po ning CCTV na nag-ikit ning helmet ang biktima mag-agom na pulis. Oh! O tapos iniman saro, saro man da ang persona, may pangaran na nga ni, nag-positive man sa drug test, ini naka-assign sa sarong blank-blank-blank office. Dahil patabi na tatawan niya ng aksyon, taan sabi da makusog ki Mayor Robredo, iniyo pong nag-positive. Pig-meeting si mga permanent as in nagsinabihan na si mag-positive sa drug test, mayo da ang sasantuhon. Okay. Sige daw. Sise daw ang pilitang mahaputan ka ni. Yan ang problema sa City Hall. Sise ang PIO bin kang City Hall bin. Sise ang Public Information Officer kang City Hall. Dahil tayo ni na ano ha, susugun tayo ni duwang empleyado kang City Hall sa sarong opisina ang positive sa drug test. Iguaman digdi, positive pa sa drug test, daipadaan po na aksyonan, sabi makusog da ki Mayor Robredo, nagyabang pa dawa nagpositive sa drug test. So aramon ta sisedaw ang pwede tang mahaputan gani. Iyo tama. Ini pong mga nagpositive subject pa ini sa confirmatory test. Pero dapat, while subject sinda sa confirmatory test, sinda po ipi-place sa suspension. Suspended mo na sinda. Day mo na sinda papatrabahohon while waiting for the result of the confirmatory test.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Please greet, good morning to Auntie Linda Abihero of San Miguel Santa Cruz proper Naga City. Also happy trip amiga ki Ella Joyce Javier to Kabanatuan Nueva Ecija. Hali po ini ki Jessie Lara. Thank you Jessie ha. Happy listening man ki Linda Abihero kan San Miguel Santa Cruz proper Naga City. And also happy trip to amiga Ella Joyce Javier na pasiring po da sa Kabanatuan. So, ingat lang po, tabi. Baka pighahalat pa si Attorney Noreen para magdesisyon sa mga nagpositive na yan. Ah, okay. Sige. Mapanganay kitang bareta kung yaw na si Attorney Noreen. Bin, anong bareta, Bin, sa City Hall? Nag-abot na si Attorney Noreen?

0: Ah, second week nangyari si drug test. Kang nakaaging second week, kang June, ginibo si drug test. And ngunyan po, July 1 na, mapang nag... ano ini? Mapada ang nagluluwas na resulta kang ano yan? Okay. Oo. Ano ini yun? Ano? Ano ini? Mga J.O. ba ini? Kung mga permanent employees po kaya, mga tugang, ang aram ko ha, basado po sa civil service rules, sa Civil Service Commission, kung ang sarong permanent employee na subject po sa drug test, mga tugang, siya po, dahil pa man siya pwedeng hiroon. Subject pa yan sa confirmatory test. Base po yan sa CSA Civil Service ruling. Pero kung mga job order, yan. Ah, permanente. Ah, okay. A permanent employee. Ah, permanent employee. Ini yung nag-positive. So, dahil pa siya hihiroon tabi, ano? Hanggat mapaning, ano, mapaning confirmatory test. Tama po yan, ano? Dahil pa siya pwedeng isuspend ta mapaning confirmatory test. Pag igwana po ng confirmatory test, dyan na po magibuning lakdang ang government agency kung ano ang magiging ano niya, disposition kani. Ta pwede po kaya yan iparehab, ha? Ini pong mga na found out na nagagamit po ng droga, pag permanent employee, sinda po subject pa sa proseso. Ang proseso kani, kung permanent employee, sinda po mga tugang, kung permanent employee, hahalaton si confirmatory test. Pag igwana po ng confirmatory test at duman sa confirmatory test, sinda po talaga tested positive, dumana po magibuning disposition ang government agencies. I-recommendar yan sa office o sa head kang agency. Then ang head kang agency, ma-recommend po ning ano yan, pwedeng i-rehab or kung ano pa na available under sa civil service rules. Pero ang aram ko kayang pag mga permanent employees, ang ginigibo kayan subject for rehab. Ano? Then i-evaluate yan, saka po ma-decide kung siya pwede nang makabalik sa iyang trabaho.
1: Si Depende. Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Depende sa magiging assessment sa iya after na siya po ipairarom sa rehab. Alas 9:04 na po ng pag-aaga, mga tugang. Sa mga may problema po sa indo po mga aircon, ang Peña Francia Services Specialist Incorporated, ang only exclusive authorized service center and installer kang Carrier Kundura Culbinator Asinman Media sa Naga City, Camarines Sur, Daet Asinman Camarines Norte. Also, nag-o-offer man po si Daning ang mga following services, araw kang cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair, 5 HP up to 30 TR. Part sale and part replacement, unit sales and installation. Magpa-service lamang sa autorisadong service center para di mawala ang warranty ng inyong mga aircon. For more inquiries, magpunta po sa door 7, Masad Building, Sonto, Concepcion, Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing. Pwede nyo kayong mag-contact sa 0998-534-4377, 0917-8578-925 o 926. Pwede man kamong mag-contact sa 0966-716-5679. Tanganing day kamo magpara-para pa-deliver po ng mineral water. Mga tugang, nire-recommendar ko sa indo ang paggamit po ng water purifier. Ang water purifier, ikinakabit po yan sa satuyang mga poset sa lababo. Then, ang water purifier, iyon na po yan ang mga purifier, ikang tubig, hali po sa satuyang MNWD. Iguana po iyan mga tugang ning hot and cold. Kaya dai ka mo mga problema. Iguana kung gusto ninyong mainit na tubig, makape. Iguana siya ning hot water. Kung gusto ninyo ning malipot man na tubig, iguaman po siya ning cold water. Mga tugang, dai na ka magpaparapa-deliver pa ning mineral water. Taang water purifier, iyon na po yan ang ma-purifier ka sa tuyang tubig. Kung medyo maselan ka mo sa pag-inom ning tubig, gusto nindo siguradong malinig na tubig, magpakabit na ka mo ning water purifier. Gabos po yan mga tugang, available sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Magdyan lang po ka mo sa Dichow Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City. Pwede nindong kontakon si Marie Arevalo Almanza sa saya pong cellphone number 0918-704-8257. Pwede man kamong mag-like, as in man mag-follow sa senda pong Facebook page sa Del Waterwise. Pwede kong mag-inquire kang presyo, as in kung ano po ang proseso. Yan. Kaya para din na magpara-deliver pa ng mineral water, dahil na kamong magmahal ng water dispenser, tayo pong water purifier, water dispenser na siya. Kaya lang, pig-purifier niya ang tubig, hali po sa MNWD.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Oy, pabati man dahil dyan sa May Lerma Asuncion Compound sa back-to-back. Ah, back-to-back ang speaker. Sabi ni John, baliktad kayo ang pangaran, no? John Ken. Tama ba? Pag binasa mo, ang pangaran niya is John Ken. Kung babalikta doon. Hello po, pabati man po kami digdi sa Lerma Asuncion Compound. Back to back ang speaker. Oy, thank you ha. Mabalos sa endo pong pagdadangog sa kuyang programa o pagdalan sa kuya pong Facebook Live as in man sa YouTube. Sabi ni Sir, pwede po pa ulit si greetings. I-record ko po daa now. gusto niya kaya kakantahan si kantahan ko. Please greet good morning to Auntie Linda Abihero of San Miguel, Santa Cruz proper, Naga City. Also, happy trip to Amiga Ella Joyce Javier to Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang sabi ni Jesse, ulitin ko data, i-record niya. O sige, Jesse, ulitin ko ha. Paabotan ko po ning good morning and happy listening or viewing ki Linda Abihero kan San Miguel, Santa Cruz proper, Naga City. And also, happy trip to Amigang Ella Joyce Javier to Cabanatuan, Nueva Ecija. Ali po niki, Mr. Jesse Lara. Yan. Happy trip, Ella Joyce. And good morning man ki Linda Abihero kan San Miguel, Santa Cruz proper, Naga City.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, at yan, babalikan taan sa tuya pang mga pag-iriba sa luwas. Pagkatapos po kan mga patalastas.
1: Radyo Guapito.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
5: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
4: Opo, Ma! sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
5: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
4: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
5: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
6: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.

0: madi, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kunin Senior High sa NCL. Ara mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
0: Ay madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
0: O diba madi? Ay, ano tawa niya ko nang inaaraman, madi? Yung mananggad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang Aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot kaya malampalan?
1: Diba, madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
0: Halat daw mo na, madi. Kaya ililipat ko naman si Aki ko sa NCF.
2: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Rhymon Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tukubao PITX. Pag alas 4, Naga Tukubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga Tukubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga Tukubao Sampaloc gamit ang 2x1 bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung mapametro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!

0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Alas 9:17 na po ninyo pag-aaga, mga tugang. O isa maabot pong Sabado, ha? 12 oras ang brownout tap on 6:30. Hanggang poon 6:30 ning aga hanggang 6:30 ning banggi sa ano niya, medyo dadala ko na ang feeder na sako po kaning mga tugang. National Grid Corporation of the Philippines, so NGCP brownout. Nako, ano daw ini yung NGCP? Ta kada bulan baga igwaning dendo na rere sa 30 kada bulan igwanining maintenance. Ano daw ning NGCP iniyo? Aram po rin mga tugang, saro sa pinakang problema ta sa Pilipinas po ang kuryente. Piranang presidente ang nag-agi, pero di pa lamang nariremedyohan na maging stable ang supply kang kuryente ta sa Pilipinas. Ah? O hindi doon ngunyan. Ngunyan pong panahon, magbasa ka ning Facebook, kadakol ka madadang mababasang complain about halang kahawon ang bayadan sa kuryente. Ang natutundagan pati si Riner Bukay, ha? Mahira ka mo kay Riner, si Riner kun halos na sana sige po ang explicar. Siyempre siya ang PIO, siya ang matutultog, ha? Siya ang permeng tutuktukan kana mga taos. Pahaga daw ngayon number ni Riner Bukay o di pag naghagad sa kuya tatao ko man. At grabe na ngayon ang bayadan mi. At ngayon, di man nga kami nagdagdag ng appliances, ano nga yata halos dubli si Samuyang babayadan. O, yan ang permi, yan ang common na mababasa mo. Ano? Mababasa mo. Ikaw pati dyan, nagpo-post kan senda pong power bill. Si bill kang May, saka si bill kang June. Pagpig po forward yan sa kuya, ang ginigibo ko po mga tugang, ini-explicaran ko siya, hinihiling ko si sa iyang kilowatt hour use kang May, saka si sa iyang kilowatt hour use kang June. Kadakli po sa nagre-reklamo, si nagralangkaw ang sa indang kilowatt hour use. Ito pong nagamit ni Dong Kuryente kang May, saka kang June. Halimbawa, arukan sarong alaw, may pighalimbawa baga kita mga tugang. Kang nakaagi pong Mayo, ang sa iya pong na konsumong kuryente nasa 300 plus. Ngunya na June, pag abot kan bill, ang sa iya pong na konsumong kuryente nasa 700 plus kilowatt hour. Gustong sabihon, si kilowatt, iyo ini si kuryenteng nagamit nindo. Ngunyan, kung kang May, naka 300 plus lang kamong kilowatt hour na nagamit, ang rate ka to is 10 pesos, medyo kaya-kaya pa. O ngunyan, nagdagdag po si satuyang rate, lampas 2 pesos dahil nagdagdag si generation charge ta, tas si satuya pong electric cooperative, si Kasoreco 2, na-expose na maray sa spot market. Taano po, anong nangyari? Dahil may mga power supplier kita na nagpundukan sa inang operasyon. For medyo po, kaniyong sobrang init, as hindi po nakaka-generate ning dakol na kuryente. So, na-expose kita sa spot market. Aram ta po, pag sa spot market, mahal yan. Taminadipindi po sa presyo kang kuryente, pag medyo po halangkaw ang demand, tapos dikit ang supply, normal po malangkaw yan. So, iyo ini ang mababasa ta sa mga Facebook na pig-aagrangay kan sa tong mga kababayan.
2: Asintado, live report.
1: Ang report ni Melvino Machado, dara po yan sa toy kang Brax LPG, dara po sa toy kang LS Habana Tire Supply and Car Tint, nasa linya si Triple M. Triple M, anong bareta dyan? Yao na ba si Attorney Noreen?
3: Yao na si Attorney Noreen. Pasakat nga ni ko sa mayor's office mo niyan, yao na dyan sa taas.
1: Ang hinahalat.
3: Mayor's office.
1: Uy, Bin, retired na pala si amigo tang Edu.
3: Ang ngunyan. Kasari pa nag... aram ko ma-retire
1: Sudma,
3: na talagang ngunyan.
1: Sudma, last
3: day niya.
1: Last day niya ka, Sudma. Pagpatak daan yung alising ko uno, ang kurahaw daan ni Edu. Ano to si Kinuraha? Ano to si nakapost niya? Sabi ni comrade na Edu, I'm free!
3: Anong kuraho niya?
1: I'm free.
3: Akala ko, Bansay Hiruwito. Akala ko itong sa German ang kinuraho niya.
1: Ano to si German?
3: Itong sa, inaapod po yung kumrad. Kailang ano si,
1: kuraho niya? Bolshevik Revolution.
3: Bolshevik Revolution. So, yan ano to. Congratulations kay Sir Edu.
1: Oh, 39 years pa lang si Edu.
3: Pira?
1: 39,
3: no? Dapat may saro pa tangan yung 40.
1: Oo, 39 years. Dahil mandata da kay ang 40 bin.
3: 39 years in government
1: tama
3: service.
1: Tama na daan, 39 lang.
3: Oo. Pero digdi sa City Hall, araw kayo itong naunang bitan ko, nagkabot na si Attorney Noreen.
1: Sige daw.
3: Kailang?
1: Si Iripa daw.
3: Si Iripa ko daw. Malawag lang kumano.
1: Mamiting na da ang Politburo. Sabi ni Comrade Edu.
3: Nasa laog na.
1: Uh-huh.
3: Ang,
1: laogan, ha? Laogan, ha?
3: Di ba? Alagan, ha? Ano din si ano to? Auto.
1: Sige.
3: Ito daw si Atty. Noreen kung gusto na magpenta.
1: Hikapan, ha? Salangan mo tulos. Itong mga style mo bin machadong tirada.
3: Papa, good morning ko lang.
1: Oo.
3: Pagkatara kung gusto mag-good morning.
1: Pag day ka na good morning antik, di good evening.
3: Good morning, CA. Hi.
1: Good morning, administrator.
3: Ha? Day pa? Hindi ko mag-on-air. Naka-on-air kita. Naka-on-air kita.
1: Hamag-kamilbin.
3: Good morning ka lang. Good morning lang.
4: Good morning po.
1: Good morning. Morning, administrator.
3: Ano pighalat ba, attorney? Kaya pa itong ano to, appointment pa? Ay, napod gan. Ano pigahalat?
1: Dahil mo nga nabin pagkaputon about sa City Hall.
3: Jowa.
1: Dahil haputon mo lang. Dahil ito rin haputon sa City Hall. Kuro kumusta taon talang mo na ang NLEX?
3: Oo.
1: Sige na. Sa NLEX na muna kita.
3: Kumusta na ang NLEX, ma'am? Kumusta ang NLEX? baka, di ka magmuda.
1: Uy, un-air nga din kita.
3: Di ka magmuda. Atsa, baka magmuda. Ano maanggutin kita? Tatuna talaga. May gibo. Ako magmuna kayo. Hindi matakot kayo.
1: Nag-ano?
3: Nagko-computer. Kaya baka magmuna kayo. Hindi pa. Matakot kayo. Comfortable kayo. Ano na at siyan? Arat siyan ka ron? Okay naman.
1: Ay, picture daw mo na. Picturean mo. Tapos isend mo sa GC tatay. Ipahiling to sa mga Taganaga.
3: Sige.
1: Picturean
3: pero
1: mo.
3: Ano to? So, at siyan, pag nagsend ining aron ni mainot na audio video ni Owing tungkol sa issue.
1: Sabi
3: na.
1: Sabi daw si Owing picture daw wala tapos isend sa tuya.
3: May ano yan, may statement si Mayor na nasasabi baga paglipat ni Attorney Noreen, tayo nang papakandidato ng mayor. So dahil ngayon totoo, may statement din si Mayor. Dahil ko lang aram kung nakasend na si audio ko o nakasend si video ni Owing.
1: Sige daw. Yaw na, Jeterdi, yaw na. Yaw na dyan. Alam ko na. Iguana na. Hiling ko na eh. O yan baga o. Si Ojo ni Mayor o. O yan naliki Owing. O yan na baga third.
3: Sige daw. 30.
1: Sige daw. Dagugunta ko na Ben. Madali lang Ben. Sige. Dagugunta. Ang ining Ojo ni Mayor Lene Robredo. Sige daw. Ano si Sike nang sabing mga kandidato si Noreen?
3: may kunsyaga nag-chika kay Mayor.
1: Ano kaya talaga yung bin? Di man maiwasan yan.
3: Actually, pag si Attorney Noreen yung only, medyo ugma na kita pag nahiling kasi
1: Attorney. Iyota, ano pati? Iniyong...
3: Actually, mauman talaga. Attorney, hindi ko inipapalampaso na sa primerong aldaw mo sa City Hall, ikaw ang makakaulay ko. Good morning si Joe Sabal. Manager si Attorney Noreen.
4: Maray na aga po.
1: Maray na aga, Mading Noreen. Good morning.
4: Maray na aga pa din, Joe.
1: Pira ng auto ang nag-agi sa NLEX, kabaho ka naghali.
3: Hindi ka magmuda.
1: Uy, on-air kita. Madi.
4: on-air kita. Pinakubanan man ko ni Melvin.
1: Uy, behave ha. Behave.
4: Babe kita dyan.
1: Kumusta? Start ka ba talaga today o may appointment ka na tabi, Madi?
4: Mayo pa akong appointment, Pading Joe.
1: Mm-hmm.
4: Hindi pa ako nagsusumpa.
1: Ah, di ka pa nagsusumpa. So, when ang talagang official start kan sa imo pong function as a city administrator of Naga?
4: Actually po, pagdidi ko, nasa meeting na kaya si Mayora, kaya di pa kami nagkaulay.
1: Mm-hmm.
4: Oo, pero ma-report ako sa iyang ngayon.
1: Mm-hmm. Okay. So, itong official na ano talaga, sumahalat kita ka itong formal appointment mo, hali mismo kay Mayor Rene Robredo.
4: Opo. Ma-onboarding ako, starting on yan, tanganin pong ma-orient po ako kang sa kuya pong bagong role.
1: Mm-hmm. Ano talaga ang magiging posisyon mo? City administrator talaga, tabi, Attorney Noreen? Iyo ba talaga ni si Sendong final na pinag-ulayan ni Mayor Lenny?
4: Iyo po ang pick-offer sa kong posisyon ni Mayor Lenny.
1: Mm-hmm. City administrator. Iyo so, ika po ang maran kang affairs while ang alkalde nagigibuman kan sa iyang ibang mga function.
4: Oh, ngunyan nga ni po, maulay kami ni Mayor Lenny, tanganing malinaw kung ano si mga roles na i-assume. But si City Admin, more on internal siya, si Mayora sa luwas.
1: Ah, okay. So, ang pagiging City Administrator, si Internal Affairs kang City ang sa imong tututukan. Si sa luwas, si Kim Mayor Lenny Robredo.
4: Opo, specifically, ang instruction niya inot, dakol kayong mga binaraba ng mga projects ang national government.
1: Mm-hmm.
4: Kadakol mga nagtataong mga projects ang pribadong sektor tapos ibang mga organizations.
1: Mm-hmm.
4: So siguraduhon lang na ini mga projects na ini yung na-roll out on time sa tamang paagi. So yan yung pinaka-focus ko.
1: Ang pagiging mong city administrator, at the same time, pwede bang ikaman ang hahaputon mi with regard sa ibang mga kalakawan kan syudad? Kasi ang nangyari kay Angunya na tabi Attorney Noreen, centralized kay Mayor Lenny Robredo, mayong ibang nahahapot with regard sa mga project. Halimbawa, itong mga project na binaraba digdi, pig-announce ni Secretary Dizon, pig-announce kan DSOD, pig-announce kan DepEd, and iba pa. Pwede bang ika ang hahaputon kaya na pagmayo si Mayor Lenny Robredo, Attorney?
4: Haputon ko po sa iya kung ano maging engagement, pero pinaka-effective kayang spokesperson kang city, si Mayora mismo.
1: Mm-hmm. Kundi, paano confirming mayo sa City Hall na kung nasa luwas? Si Attorney Noreen ba, dahil siya authorized to speak in behalf of the city mayor?
4: May pa kaming specific instructions, tabi, padi. Pagka igwana, maaraman mo po nito.
1: Oo. Maghagad ka ning, baka po pwedeng maghagad ka ning authority from the mayor na mataang kaning blanket authority to speak in behalf of the mayor sa ibang mga affairs na dahil na po kaya niyang masimbag sa media, Attorney.
4: Sige po, pag-uulayin mo po ni Mayor yan.
1: O, taang problema sa City Hall, kaya mayo ning spokesperson after pag-busy baga ang alkalde, dati-rati, araw katong kipugi, may pigwawalat na ma-entertain kan ibang mga hapot, especially kang media. Attorney Noreen.
4: Ayun, tabi. Pag-ulayin mo po ni Mayor.
1: So, ngunyan, da ipa-clear sa imo kung hanggang sa anong extent talaga ang itatao sa imong trabaho kang sa tong alkalde, apwera kang pagiging city administrator.
4: Opo, pero ang malinaw lang kaya sa kuya, itong inot na mga aldaw, bago po ako nag-assume, nagtabang naman ako sa iya. Naghaloy na siya nagsabi sa kuya na kaya po kaning tabang, kaya ang ginigibo ko pag may mga bakasyon, long holidays, yan po ako digi sa Naga para magtabang. Very specific mas instruction niya, itong mga projects na mga pig-roll, for roll-out, pigbaraba kang national government, private agencies. yun ang focus ko.
1: Bago ka nag-abot, may announcement na si Mayor Lenny na party kan sa imong magiging trabaho ang problema da sa basura, traffic, traffic and pagbaha. Itong iba pa. Napag-ulayan ba rin doyan?
4: Very capable ang mga department heads kang Naga City. Ang naiintindihan ko lang duman sa instruction niya, ako itong focal person niya. Kasi di ba may mga activities man siya. Okay. Mm-hmm. So, gabo sa department heads, ginigibo ninda si role ninda, mm-hmm. si updating, si focus lang siguro. Ito ang role na tinao sa kuya. At okay. All the rest, si mga department heads, mga very capable.
1: So, gusto sabihin, ikaw ang magiging focal person in between the department heads and the mayor. Pag igwa siya ning gustong i-relay na mga gigibuhon kan mga iba-iba mga departamento.
4: Opo, si Mayor direkta man ang instruction niya sa mga department heads. Kaya lang, duman sa tulong nasambit, basura, traffic, baha. Mm-hmm. Iyon man ito si tulong focus ka mga programs and projects na binaba pang both national government and mga private sector na pig-donate sa Naga. Mm-hmm. So ito siguro mga projects related duman sa tulong ito, iyon to ang tututukan.
1: Mm-hmm. Okay. Opo. So... kasuarin pa madinag madignorin kasuarin kapigpig para convince ni Mayor na tabangan mo siya digdi sa Naga
4: as early as 2026 baka po nagsabi na siya nakaiponing tabang itong sa traffic itong study kang MMDA taigwa dati akong consultancy kang sa MMDA so nagtao kami ning traffic study pagkapot kadto permi na po siyang nagsasabi na kaipuan niyang tabang.
1: Okay. Sige. So, baka lamang dahil ikan ang yaon dyan, bako ng baduya ang merindalan kan ma Naga City Hall Press Corps dyan, ano, attorney?
4: Sinapot.
3: Tagapilig. Tagapilig. Okay na. Okay naman na, Jer.
4: Sinapot na yan.
1: Sinapot. Parehas man na lang, baduya, sinapot.
4: Pareho, malampan.
3: Okay, message ni Atty. Norin sa mga Taganaga.
1: Atty. Baka may gusto kang ipaabot sa mga Taganaga. Ito medyo turutul-tul na statement.
4: Ayun po. Ako po nagpapasalamat sa oportunidad na tinao ni Mayor Lenny na makabalik po ulit sa Naga para mag-service sa ito yung mga kababayan po ulit niyo. Sa kuya pong tour of duty no from LTO naabot ako sa central office sa 4A sa Calabarzon. Nakulon pa akong mga LGUs na nag-collaborate ano with the different local government units outside Bicol region specifically po sa 4A sa Metro Manila itong 17 LGUs kang Metro Manila dakul po kaming projects na roll out. Kaya po dakul pa sa akong kaugmahan, dakul ang orgulyo na makabalik po sa Naga. Tanganing sa Naga man po magbalik ang serbisyo. Sa iling ko nga si tinauso ko ni Mayor Lenny, bako man talaga siyang trabaho, kundi sarong oportunidad na makabalik sa syudad, makabalik ng serbisyo sa syudad na Padangata.
1: Attorney, dahil ko pwedeng palampason ni May sarong amigo ka, amigo ko man, ihapot ko da sa imo. O yang hapot. Hapotadaw tabi padi si amiga ta, da iba siya naghinayang kang halangkaw niyang sweldo sa NLEX? O, malino rin.
4: Consideration po yan kang nag-ako-ako ka na yung trabahong iniyo. Nang hinayang man po ako ta, aramtaman po baga sa pribadong sektor, dakula talaga sa iyang mga pasahod sa empleyado. Pero may amigo man po ako nag-advise na bako da permisweldo ang dapat tilingon. Ito na ang oportunidad na mag-serve. Iyon na dapat ang consideration.
1: Yan,
4: bistado mo yan, padi, amigo ko.
1: Si Sedo yung amigo mong yan.
4: O, pero ito nagapot sa sweldo, pakisabi kay Sir Bob nang hinayang ako.
3: Pangyayari. Okay na. Okay na.
1: Sige na. O, hapunta na. Itong, okay. Itong chismis baga na mga kandidato siyang mayor sa Naga. Hapunta na.
3: Nagdadangog. Oo.
4: Dahil mga ipong araw kita si Mayor Lenny baga dahil man siya makandidato na presidente. Ayan, nasa iyang statement.
1: Mm-hmm.
4: Kaya kami gabos si Dio sa City Hall. Gabos na kami nakasuporta sa iyang vision. Magayon na ng pangituruga ni Mayor Lenny para sa Naga.
1: Mm-hmm.
4: Kaya magayon man ang tabangan sa kasabayan siya.
1: Oh, inintriga ka tulos na makandidato na si Mayor Lenny presidente and ika ang iwawalat na magdalagan mayor ka Naga City. Attorney Noreen.
4: Mayo man pong araw kaya na napag-ulayan.
1: So, ini Marites.
4: Marites sa Katolits.
3: Okay. See you. Thank you, Attorney. Salamat.
1: Oh, at least kita na kainot, ha? Kita na kainot.
3: Oh, okay. Sige na, yun na yung nakaroon to.
1: Sa iba naman. Pero dahil labot suba, ha? Bin, kumbinsya rin nindo si Mayor Lenny na iwalat kay Attorney Noreen ang pagsisimbag sa media. At least ngunyan, iguana kitang mararanihan na pwedeng hamputon kan ibang mga affairs kang city government. O halimbawa, araw kaning nangyaring drug test, o igwa pala nag-positive dyan sa duwang departamento kan City Hall, Bin.
3: Ah, iyo. Yeah,
1: oo, mga permanent employee pati. Tapos ito man saro, sa lingkod barangay da, nag-ikit ning helmet kang pulis. Oo, uya, may pigsin sa kuya si picture, uya, no?
3: Kailan, sabi ng pagdiyos, ha?
1: Oo, ang nagreklamo da, si mag-agom na pulis, inikit kang sarong empleyado kang lingkod barangay. Aram mo kung si siyang head kang lingkod barangay.
3: Oo.
1: Si Rayan, baka mahiling mo dyan. Haputa daw kung aram niya itong issue na sarong empleyado kang lingkod barangay. Ang inireklamo kang mag-agom na polis na inikit na ako anong CCTV?
3: Ayo. Oo. At ihapot ko daw yung mga bagay na yan.
1: Oo. Si Rayan rin to'y ang head kang lingkod barangay.
3: Ay, ikaw pa kong bisado dyan, ano to, makakatao sa itong informasyon.
1: Pagkatapos, itong duwang empleyado kang City Hall na nag-positive sa drug test. Although permanent ito, Bin, mahalat pa kaya ito ng confirmatory test. Di ba si drug test ka to 2 weeks ago?
3: Ang nakatapos may mga interview si Sir Renet, ay gumambagang drug test si Public Safety Office. Ito HR man ang ining sa mga empleyado, garo, HR ang nag-facilitate. Mm-hmm. Itong sa PSO man. Oh, so pwede mahapot niya to ang
1: duman sa PSO, mukhang mapang result. Duman sa mga empleyado, ngaranan ta na, nasa ano yan eh. Ang duwada ang empleyado, nasa City Agriculture's Office.
3: Kago.
1: Oo. Ang saro man, nasa Maintenance Building Office. Ang sarong empleyado. Oo.
3: Sige.
1: Gabos dapat ini, mga permanent employees.
3: Ay, nako. Benefits.
1: Layman yan. Taara mo, Bin, maaagi pa yan sa confirmatory.
3: Confirmatory.
1: After confirmatory, dyan ma-decide ang head of agency kung anong gigibon sa iya, kung i-rehab o anong punishment na ipapataw sa iya.
3: So, yan ang aram mo ito sa HR kung ano ang sitwasyon kang nasa bitang doang empleyado.
1: Padarahin daw kami ng picture ni Attorney Noreen dyan sa mayor's office.
3: Yeah. Yan, Manigdi.
1: Pero naboy naman ng musika, babae. Palibasa pares ka mo tagapili ay.
3: Makulugan sa kuya ano to, tabay.
1: Ano? Para kudot.
3: Nakatoko siya, nakatindog kaya. Anyway, ano man ini? Si Attorney Noreen, sabi niya, okay ang trabaho ganitong sa media engagement lang, pero may problema siyang garuden. Siyempre maibabamake ang sa Sulod kang Naga, ang active ang members kay media digdi, pero haga doon min sa aga pag once na napirmahan, masumpa pa palan siya. Pakasumpa niya
1: haga doon, maagi pa yan min sa sangunian for confirmatory
3: and haga doon min sa pag naging officially installed bagang siya sa laog kang lokal na gobyerno kang Naga, haga doon min sa sarong setting mahapot man siya kang press court kaning officially, kumbaga, maipabisto man siya sa Sulod kang Naga. Tayo baga, kuterminus baga yan kang alkalde sa pagiging city administrator.
1: Tawan niya ng authority, ni Mayor Lenny na magsimbag sa media in behalf kan sa iyang office as a city administrator. Kasi mostly kan mga city administrator baga, poon katong ki Mayor Legacion, Jan Bungat, Chocroco, Jesse Robredo, gabos na city administrator, nakakaulay kang media, di ba?
3: Si mga ito mga pang-level man kang city administrator na pwedeng issue sa iya. Sabi ba kayan, pag ang city administrator

0: Sa City Hall, Melvin Machado, Asintado News.
1: Yan po ang tingog kan masarod na City Administrator kanaga, Abogada Norina San Luis. Sa kusina, dapat marikas tipid sa kaligtas. So yan na po ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol, St. Vincent Gasiman, Mabuhay Gas Saver. Ang mga LPG brand na subok na maray ang quality, abot kaya ang presyo, as in libre pa ang delivery. Magaduman po kamo sa Ruasa Avenue, Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, at ubang po mismo kang SWM Office, ang senda pong pinakabagong branch. Sa sinamang pinakanginot na branch, sa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City, at ubang po kang Suksu Supermart. Harani po yan sa Pipsi Plant. Apo na nindok, sinda sa 0908-388-1183 o kundi man sa 0917-580-1303 para sa libreng delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano. Kung medyo lodas na po ang sendong mga car tint, digdi na po kita sa LH Sabana Tire Supply in Car Tint. Tandaan po nindo, available senda ang car tint nano ceramic, magic tint, carbon fiber tint, asin man ang iba pa. Pwede man po kamong magpa-change oil under chassis repair, wheel alignment. Available man po senda ang mga Yokohama Apollo Tires, Atlante, Atlander, Linglong, Nixon, Nangkang, Aribo. Sinda po makukuha dyan sa Minbar Building, Concepcion Grande, Naga City. Kataid lang po kang Yakult at tumangan kang Aguila Glass. Hanapon lang nindo si Mary Jane Adonis, 0912-328-6723. Bukas sinda 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Good morning, Kisalbi Pitogo Amilano, Permida Sidang Nagdadangog, Jocelyn De Los Reyes Baldovino, thank you po sa paghinanyog. Okay, uya pa, may greeting, sali ki Sir Rene. Sir Joe, pag-greet ko man si mother-in-law ko, birthday po ngunyan, si Antonia Barbosa. Nanay Antonia Barbosa, mother-in-law po ni Sir Rene Enciso. Mga tugang, paabutan ta siya ng happy birthday ki Nanay Antonia Barbosa. Yan. Ang mother-in-law po ni Sir Rene Enciso kan Stronghold Insurance. Yan. Good morning pala sa Stronghold Insurance Company Incorporated. Good morning kay Sir Rene Enciso. Sir Rene, good morning and happy birthday sa imo pong mother-in-law.

0: Hoy, may fire alarm da. Pakicheck daw nindo mga pag-iriba. Igwada aning fire alarm. Pakicheck nindo. Son, pakicheck daw nindo sa tuyang mga amigo dyan sa Bureau of Fire kung sain na madalagan iniyong mga ano yan, mga fire truck na nagbutwa. Nagdaralagan ko niyan sa satuyang mga tinampo.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Little Mayor, kung

0: Congrats and good luck kay Attorney San Luis. Yan, sabi ni Henry. Okay. Bako siyang little eh. Kasi nakula siya. Big mayor, bakong little mayor. Yan. Okay. Okay. Sige. Ah, okay. Sige po. Sige. Thank you. Thank you. May nag-positive man daa sa my city engineer's office. So, kadako lang nag-positive sa city hall, ha? Sige po. Thank you, Digdi, sa mga impormasyon nindo. Igwang nag-positive sa city agriculture office. Dua, may nag-positive sa city engineer's office. Saro. So, kung bibilangon ta ini, igwa po ning nag-positive sa City Hall, bali tulo. Tulong empleyado ang allegedly tested the positive. Although mapa po kita kanining ano yan, confirmatory. Kaya kay puan ma-check ta ini mga tugang kung ano ang disposition digdi kana sa tuya pong mga otoridad.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, may interview yun si, ano yan, si Rick Mar. Pa-check down nito, 3D. Si Rick Mar, Gibara. Pa-check nito kung ready na ang report ni Rick Mar Gibara dyan sa iyang location.

0: Diwat po, iniimbitaran ng Gabos dyan sa Kalabanga, makiisa sa pagdiriwang ng ika-277 Foundation Anniversary ng Kalabanga na may temang pagkakasararo asinman paglaom, pundasyon, kanpadagos na kauswagan. Sa July 11, Sabado alas 6 ng umaga, gaganapin ang linig banwaan sa municipal compound, mga barangay, paaralan at pamilihan ng pamilihan sa buong bayan ng Kalabanga. Kasunod nito ang housekeeping NC2 culminating program sa MRDA San Isidro. Sa July 12, Linggo, magkakaroon po ng gallery walk sa Municipal Hall Lobby kung saan tampok ang kasaysayang kultura at mga tagumpay ng bayan ng Kalabanga. Sa July 13, Lunes, inaanyo niya ang lahat na bibisitahin ang mga nakahandang exhibit at iba pang anniversary display sa Municipal Hall. Sa July 14, Martes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, isasagawa ang Dugong Kalabanggenyo tabang sa Nangangaipo Municipal-wide Blood Donation Activity sa Kalabanga People's Center Octagon. Sa ganap namang alas 8:30 ng umaga, gaganapin ang Heritage Marker Unveiling and Blessing Ceremony na susundan ng Gallery Walk. At sa July 15, Miyerkules, alas 7 ng umaga, magkakaroon ng Thanksgiving Mass sa Our Lady of La Porteria Parish. Alas 9 ng umaga naman ay ang 277 Foundation Anniversary Celebration and Ulat sa Bayan sa Kalabanga People's Center Octagon. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tunghayan ang konserto nin Pagkasararo Asiman Paglaom at pagkatapos ay ang makulay na fireworks display sa Municipal Hall Compound. Halina at makiisa sa pagdiriwang na ika-277 Foundation Anniversary ng Bayan ng Kalabanga. Hatid sa inyo ng lokal na pamahalaan ng Kalabanga, Kamarinisur at ni Mayor Philip Dumalasa.
1: Asintado Live Report.
0: Ang report ni Rick Madara po yan sa Tuya Khan. Good job stamps and Balaog souvenirs. Rickmar, good morning Rickmar.
2: Manager, Marina, pagkaaga. Hinapitan ko ang Libmanan Municipal Police Station, Sergio. Nag-follow up or ano lang update katong mga nagkadara kumbaga sa robbery and carnapping. Yaon na si Tulo dyan sa Libmanan Municipal Police Station. Si Saro, yaon sa Gumaka, Manager. Ining Tulo, sasangatan na ning kasong robbery, carnapping and Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito kayan Saro, dumanad naon sa Gumaka ta dumanman ako ananin badil. Mga badil, ha, Manager Joe, itong Saro. Ining tulong yaon sa Libmanan, si Jan Rodolph Torres Javier, si Aljan Torpio Divino, asin si Ranilo Aranyo Baez. Gabos ni bakong taga igdi sa Kamarinisur, taga Bicol, taga duman gabos ni sa Region 4A. Ini palan mga suspect manager, dahil pala ni magka-biristo, mga alias lang ang biristuhan ninda and mga first time nindang maghirilingan. Sarok pala ning dakulang sindikato, sabi ni Police Lieutenant Colonel Ace Mendoza, ta may group chat, duman nag-uurulay, and duman sa GC, mahirilingan kung sa si mga member duman, isa yung available.
0: So, garo gusto mo sabihin, on call?
2: Oo, mga on-call lang sinda, duman lang sa GC nag-uurulay, kaya mga first time nindang maghirilingan, first time nindang maeribanan na mag-ibon yung tremen. May target na aligdi sa Kamarinisur, kundi dahil na Dagos, kaya kang pabalik na duman sa lugar ninda.
0: Alam mo, Rickmar, itong ano yan, itong nabiktima niya dyan sa bahay, ano palang ito, ginarapos eh, itong mga naabutan duman. May okasyon palang sa harong, katong linaog ninda duman sa barangay bahay.
2: Iyon si nakuha taman informasyon, Sergio. Tapos si Saro na nakagapos man, iyon si nakaalpas, iyon si nakareport tulos itong Saro sa kaibahan ninda. Manager Joe, kaya tulos na nakareport, tulos na natimbrihan si mga municipal police station. Pagabot sa Lupi, nagralapagan, naabot sa Ragay, and si iba, nagsakay sa Sarong bus, duman na naabutan sa Gumaka, Quezon. Manager Joe. Kaya by chance si nangyari palan kaning panglalaog sa harong ta habon indang masiro pagbalik ninda duman sa lugar ninda, mabalik sindang mayong na biktima, mayong mga nako ang
0: napaila na bang kaso ini ining tulo?
2: Sabi ni police ni COP manager, tigya hahanda pa si Usangunyan dahil pa na finally na...
0: So ang mga pangaran ka ni John Rodolph, John Rodolph Torres Javier.
2: Javier.
0: Tama? Javier. Mm,
2: tama, manager.
0: Robbery by band, the kidnapping. Yan. Tapos inibang Saro, ang pangaran niya... anong pangaran ka ni Saro? Iniman Saro. Aranilo I Aranyo Bais. Tama?
2: Oo, tama.
0: Aranilo Bais I Aranyo. Yun.
2: Yan Saro, si Aljon or Aljan.
0: O, ining Saro Torpio man,
2: Divino.
0: Si Aljan Divino I Torpio.
2: Oo. Mm-hmm. Yan si Tulong nasa limanan ngun yan. Si Saro, sabi na daron man to diyan sa limanan ta may kaso mangyari ito ng BPO. Mm-hmm. Kundi duman muna sa gumakata, duman man ako ananin mga badil manager. Pito pala ni sabi ni Captain Mendoza.
0: Pitong Iribahan.
2: Oo, pito da si Iribahan.
0: Oo.
2: Apat si Nadakop Ninda. Sino't bagang report? Lima?
0: Iyo,
2: si
0: iyo.
2: Si mga suspect na naglaog.
0: Mm-hmm.
2: Kundi pito da kaya duman nakasakay sa itong
0: white na Fortuner.
2: Oo, duman sa gateway vehicle ninda, duman nakasakay
0: na, si check na kung si Messi diri katong white Fortuner.
2: May pangaran na pinagsabi kundi tiko confirm pa da manager ta ang plaka da kaya baka ano lang tingkabit lang
0: itong plaka. Si ano yan itong mga plakang ano yan. Si mga plaka ni ano baka ano ni itong mga faking plaka na ginagaramit. Oo, talaga yan.
2: Na-check na daw sa LTO, may nagluwas na pangaran, kundi ibiberifika kung pagsasadiri talaga to, kundi kumbako, pwedeng nakuha lang, tapos tigkabit, manager, ang nangyari dyan sa limanan, Sir Joe. So yan, okay. Nagpagirumdum na lang ang limanan PNP, ta yan palan, nangyayari palan talaga yan sa... Itong ano lang, kung anong matripan lang na maagian sa agian, pwede nga nila ugon, tara laugon na ninda, tanganing makapakuanin mga agamit o kwarta, alahas, manager, ini mga dakulang sindikato na nagigibo kani, nakakaabot sa iba-ibang mga lugar, manager Joe. So yan, ang update duman sa nangyaring robbery, harabunan, and carnapping dyan sa Limanan, Camarines Sur, Rick Mar Gibara, report.
0: Salamat sa imo, Rick Mar Gibara.

0: sa mga abogado, doktor, engineers, nurse, teachers o anuman pong profesyon o negosyo na naghahanap po ng self-inking stamp, pangtatak o dry seals para sa hindi mga opisina, yaw na po ang Good Job Stamps, the number one stamp maker in Bicol Region. Kasi hindi ang notarial stamp, license stamp, logo stamp, office stamp, throw that the daters as in man dry seals. Gaman sinda ni mga baratong mga panregalo sa imo pong o sa inyo pong mga mahal sa buhay, souvenir sa anuman pong mga okasyon, corporate giveaways, token para po sa inyo mga bisita, o awards para sa anuman pong kompetisyon. Balaog souvenirs, dahil na kay puan pong mahal para maging espesyal, customize o personalize ang sa pong mga produkto na siguradong mapapawaw ang sisayman pong matatawan. Sa Balaog souvenirs, barato na elegante pa. Ang Good Job Stamps and Balaog souvenirs, nag-opreser po ng same day delivery o kaya while you wait, arog kayan kabilis ang sila pong mga pag-ibo, kan sila mga produkto. Hanapon ang sila mga Facebook page, Good Job Stamps para sa self-inking stamp o dry seals. Balaog Gifts and Souvenir Shop para sa mga customized gift items. Pwede man silang pasyaran sa ground floor kan Ramayda Centrum at tubangan po kang BDO, Elias Angel Street Corner, Dimasalang Street, Naga City. Igawang po sila ng branch sa Rizal Street, Legazpi City. O kaya mag-text o mag-upod sa 0998-976-5716. Good Job Stamps and Balaog Souvenirs.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, oy Arachan ha, di ikaw malingaw. Antabayanan po si Dr. Renato Waterdoc Parago sa saya pong programang Healthy Talk with Waterdoc. Sa Sabado, July 4 ba yan? Saturday, July, eh bako. Ano ang Saturday? July, ayge, nakatanggala na daw ini. June, pakiabagay ning nasa kalendaryo ta dyan sa Laogo. July 4 ang Saturday. Sa July 4, magkakaigwa po kita ning haraba na brownout. Ano? Poon pong 6:30 ning aga hanggang 6:30 ning hapon. Dakula pong scoop ang kang kasore ko to ang maapiktaran po kaning brownout. Kaya ini po brownout kang National Grid Corporation of the Philippines. Kaya mag-ready kita. Bueno, oras na para magpaaram sa ito yung programa. Achan Healthy Talk with Waterdoc.
1: Radyo Wapito.
2: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Waterdoc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Radyo, Guapito.

0: TR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Yan ang tugtugan. Guapito.

0: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi. Home

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.
1: Radyo Guapito 105.5. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito 105.5.
2: Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

RGFM, Radyo Guapito. Your music, your request.

GFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radio Guapito.
1: Your music, your request.
0: Radio Guapito.
2: Bago! May bago!
3: Bago?
2: Oo, may bago!
3: Anong bago?
2: Bagong Best Cafe!
4: Introducing
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up?
2: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
7: La la la la la.
8: Uy, madi. Nata mari-mari ang aldaw mo. Nagbakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
9: Ay, madi. Di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
8: Ano ka naman, madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa MCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko. O diba, madi?
9: Ayun, natawa niya ko nang inaaraman, madi. Yung mananggad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa MCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa MCF. Tapos, apat kaya malampalan.
8: Diba, madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
9: Halat daw mo na, madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa MCF.
10: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
11: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
12: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
13: Yashano, Yashano Mall.
0: RGFM Radio Guapito.
1: Your music, your request.
0: Radio Guapito.
14: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
15: Good afternoon muli, Camarines Sur. Umpisa naman natin ating Apple Spell Draw ngayong July 1, 2026 with draw number 6268. Camarines Sur, please play Small Town Lottery. Tayo na rin.
16: Ready.

0: Then I have ball number 17. Ball number 17. Ngayon lang po ibalik natin ang ball number 17 upang makasama mo rin sa ating grand professional roles na sa ating music humor para sa pagpili ng pangalawang winning number. Tayo na ready.
1: Ready.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: Malunggay pandesal.
2: First day ng buwan ng July ngayon, mga ka-RG. Salubungin natin ng may positivity, happiness. Iwas-iwas muna tayo sa mga negativity sa buhay. Para lumago ang ating health, maging successful. Naku, kailangan na kailangan natin yan bago matapos ang taon nito. Of course, simulan natin yan sa buwan ng July. Of course, nakikinig kayo sa 105.5 Radyo Gavito kasama si Tina G. Kaya puno ng tugtugan po ang ating first day ngayon. At mga positive music lamang ang iahatid po sa inyo ng RGFM. Kaya samahan niyo na po kami mula alas 3 at alas 5 ng hapon para sa ating programang Gina G kasama si Tina G. At kung may mga request po kayong kanta, you can text us at 0956-1708-212. Yan din po ang ating hotline para sa ating pa-promo ngayong hapon. Sino kaya ang ating lucky winner? Bungad ngayong araw. With that, more dancing music here on 105.5 Radyo Gapito. Here's Abateens with Dance

0: NPR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Gina G sa RG.
2: Sa panaisip ang ba tayo dapat nagsisimula?

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?
1: Siram kang tugtog. Kupito.
2: Gina G sa RG.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radyo Guapito.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: 41 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. Of course, kasama niyo pa rin po si Tina G ng 105.5 Radyo Gapito.

ng planet Mercury sa gabi. At nangyayari po ito 3 o 4 na beses sa isang taon. Sa astrology, ang period na ito ay tinatawag na Mercury Retrograde. At traditionally,

meron nga akong mga nababasa na pagpasok daw ng buwan ng July na ako, malungkot na sila agad. At kahit naniniwala man po tayo sa ganito na ako, dapat positive lang po. Iwasan ang mga negativity sa buhay. Anyways, happy listening kina Jordan Alarcon, kay Vanjie Nevia, kay Divina Prado, at kay Eden Tablizo. Maraming salamat po sa pagantabi niyo dito sa RGFM. At para sa ating pa-promo ngayong hapon, ako, maganda po ang ating tugtog ngayon. Kaya hulaan niyo na po at kung alam niyo ang sagot, you can call us on 0956-1708-212. Easy 200 po ang inyong matatanggap galing sa RGFM. At kahit hindi pa naman ubos ang inyong mga sahod mula kahapon, nako, kailangan na kailangan natin ng 200 pesos na yan. Kaya hihintayin po natin mamaya ang ating lucky winner ngayong Wednesday. Pero bago ang lahat, the music continues here on 105.5 Radyo Capito. Here's R. Kelly with a song, Ignition.

NTR Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: More hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito. Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: That's Myrtle Sarosa with the song Mr. Cupido. Happy listening pala kina Topher Gumisad, kay Mona Collado, kay Mariela Brito, at kay Luwala Lambrinto. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay ngayong hapon. Of course, ang ganda-ganda ng panahon natin sa labas. Pero ang tanong dyan, meron pa ba kayong tira sa mga sahod ninyo kahapon? Ako, kailangan magtipid-tipid ha, dahil another 15 days na naman ang hihintayin natin. Anyways, para sa ating pa-promo ngayong hapon, tawag na po kayo sa 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. Para sa mga nakakalam po ng ating kanta ngayong hapon. Siyempre, hihintay po natin yan hanggang mamaya. Kaya pilisan nyo na ang pagpindot dahil baka kayo ang ating lucky winner ngayong hapon. Pero bago ang lahat, here's Casey Tandingan and Shandy Dope with the song Imposible. Only here on 105.5 Radyo Gapito, kasama pa rin po si Tina G.

We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 41 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. Siyempre nakasama niya po si Tina G mula alas 3. At tuloy-tuloy ang ating tugtugan hanggang alas 5 para sa programang G na G. Maraming salamat po sa nagkatabay ng ating programa ngayong hapon. Kaya ingat-ingat po sa mga uuwi ha. Sa mga chuper, ingat po sa pag-drive. Sa mga estudyante naman, nako, diretso uwi po tayo. Huwag nang tatambay kung saan-saan para makaiwas sa disgrasya, oo. And of course, para sa ating mga magulang, nako, siguraduhin niyo po na nakauwi na ang inyong mga anak. Again, maraming salamat po sa mga nagatabay ng ating programa ngayong hapon. Magkita-kita po muli tayo bukas. Same time mula alas 3 at alas 5 ng hapon. Pero ngayon, pa-promo. Hello?
2: Hello, ma.
1: Ano po?
2: Hindi na magbabago.
1: Hindi na magbabago? Sure na sure ka na dyan, Kuya Gael?
2: Yes, ma'am.
1: Ay, pero sorry po, Kuya Gael. Pero mali po yung inyong... Hula po. May iba pa ba kuyang naiisip na kanta?
2: Wala na po.
1: Oy, bawi na lang po tayo next time, Kuya Gael. Okay po?
2: Sige po.
1: Okay, thank you so much po sa pakikinig nyo po kay Kuya Gael Sanchez na taga Barangay San Felipe dito sa Naga City. Sayang yun, pero at least nag-try ha si Kuya Gael. And of course, very positive yung kanyang pag-hi sa akin kanina. Malay nyo sa mga susunod na araw, mahulaan nyo po ang ating kanta at makatanggap ng 200 pesos galing sa RGFM of course. Again, thank you so much Kuya Gael ha. Tawag po kayo muli kapag alam nyo po ang kanta dahil bibigyan po namin kayo ng magandaming chances. Meron pa. Sige. Hello po.
3: Hello po.
1: Hello. Ano pong pangalan nyo?
3: Maika.
1: Oh, si Maika. Maika. Wait. Parang alam ko yung ano mo eh. Parang tumawag ka ba kahapon?
3: Yes po.
1: Oh, sabi ko na eh. So, Maika, alam nyo po ba? Bolalin, tama ba?
3: Yes po.
1: Oh, si Maika Bolalin, ang taga Minalaba, Camarines Sur. Alam nyo po ba ang ating kanta ngayong hapon?
3: Try lang po.
1: Sige, try nyo lang.
3: Ice.
1: Oy, sorry po Ate Maika, pero hindi ice. Kasi nasagot na yun ni kanin ni Kuya Gael eh, pero mali din po yung sagot niya.
3: May
1: ibang hula ka pa po?
3: Mag-iisip lang.
1: Sige. O, 5 seconds sa pag-isip. 5, 4, 3, 2, 1. Meron ba?
3: Vanilla.
1: Oh, hindi pa rin po Ate Maika. Pero thank you so much po ha sa pag-participate nyo po ulit sa ating pa-promo ngayong hapon. Okay po?
3: Okay po. Always nakakikinig.
1: Yes, thank you so much Ate Maika. Dapat laging nakikinig sa RGFM. Thank you po.
3: Yeah.
1: Yan naman si Ate Maika Bolalin na taga Minalaba, Camarines Sur. Tumawag na siya sa atin kahapon. And nanalo na siya kahapon. Pero ito po ha, para sa mga tumatawag po. Kapag nanalo na po tayo, bigay na po natin yung chance na to para sa iba. Siguro mga after 1 month, pwede ulit kayong tumawag. Pero okay lang yun kay Ate Maika dahil hindi pa naman po natin nasasabi yun ka nung mga nakaraang araw. Pero again, hindi po nasagot ang ating kanta ngayong hapon. Pero bawi-bawi po tayo sa mga susunod na araw. At nakakatuwa din na talagang nakikinig sila sa ating programang Gina G kasama si Tina G. Kaya naman po muli bukas mula alas 3 sa alas 5 ng hapon, si Tina G ang inyong makakasama at makakakwentuhan only here on 105.5

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5
0: Afternoon Rock. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang
1: RG Afternoon Rush.
0: Afternoon
1: Rush. Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Guapito.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Madi, natak mari-mari ang aldo mo. Nagbakar kanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCA. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
2: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCA.
1: Mahal bagada aduman. Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga ng kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo yun yung matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
2: Ay, Raman Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
2: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan na sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat nato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat, 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery. Pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grandro, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. Manifest na yan.

0: BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Radyo, Radyo, Guagua, Pito. Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radyo, Guapito.
2: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
3: Tannery.
4: Ready.

0: Ball number 14. Ngayon ang pagkabalik natin ang ball number 14 upang mapakama muli sa natitirang tatlo sa siyam na propulsion na nasabi ni St. Jimmer para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Time ready.
1: Ready.

0: Yan ang tugtugan. Kopito.
1: Radyo Kwapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na dekalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de kalidad, pang negosyo.
1: We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Kwapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Great music, precious memories at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10 o'clock.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Di, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kuning Senior High sa NCN. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech-pro siya.
3: Ay, Madi, di ko magkikaya magpa-enroll sa NCN.
2: Mahal ba gada aduman? Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
3: Ayun, Raman Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
2: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
3: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

Suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Great music, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10:30.
1: RGFM Radyo Guapito.
0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
2: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. RG. Good night, hits.

0: na. Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa

0: Nakikinig ko sa radyo, eh napagalaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, eh awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Powdy Argo Capsule.
1: Kaya mag-Powdy Argo Capsule. Powdy Argo, katawan mo sa buhay. No approved therapeutic link.
2: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Kuapito.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Radio Guapito.
1: 105.5
2: RG Good Night Hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night. RG.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man ang produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
4: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
6: Naga City's coolest radio.
7: Cool 105.5.
8: Radio Guapito.
9: RG.
8: Good night, hits.

me. Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: pala ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient

0: from centers. We provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.
1: La la la la la.
2: Uy, Madi, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
3: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kuning Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech-pro siya.
2: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal ba gada aduman?
3: Ano ka naman, Madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
2: O, di ba, Madi? Madi, human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo, at pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
3: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
2: Halat daw mo na, Madi, kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako na sa Buyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
5: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculandia. Pilgrim City, kan Piculandia, ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
3: Nakaantabay ka mo, digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tabang oras ko niyan, alas 4:05 na.
2: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga bueno manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Bueno mano, police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Bueno mano, asintado sa radyo. Asintado, bueno mano. Bueno mano, bueno mano. Asintado, buena mano.

0: Hi, good morning! Maray na aga!
1: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Bangon na! Alas 4 na po! Oras na kan pag-iipos, oras na kan pag-asikaso kan mga dapat na asikasuhon. Aldaw na Webes na kitang unyan. Petsa 2 na kita tulos kang Hulyo 2026. Maray na aga sa mga amay nakaantabay ngunyan. Good morning, Bicolandia. Good morning, Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, world. Maray na aga sa gabos niya mga kababayan. Sa edmang kabumparty ang kinaban. Good morning, maray na aga.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Bango na si mga maipos amay, tanganing mag-asikaso, kang dapat na asikasuhon, tamay klaseng unyan, may trabaho, kayod, kayod, kayod. Good morning sa mga amay nagbamata, amay nagbuburukas kan sa inda mga tiyandahan, amay nagbubukas kan sa inda mga karinderiya, amay nag... Asikaso kan mga pamahawan. Ngunya na aldaw na Webes. Good morning, maray na aga. Batiyon na tulo si mga amay ta mga parantabay sa asintado Buena Mano sa amay na pagka-morning. An mga amay ta, mga parantabay, na mga suki ta sa programa Pagkaamay na Pagka-morning. Dainot pa sa tuya si Ma'am Sonia Bagadyong. Nanginginutan si Ma'am Sonia. Daamay-amay ka, mama. Anong pigpa para sibutan mo pag-amay na pagkaaga, Ma'am Sonia. Si Josephine Barbara Andes Yuman. Pati naman sa kuyang amigo dyan sa Agustin Iriga. Amay ka man permi, ha, Randy. Sa kuyang friend, Randy Malaya Andales, dyan sa Iriga Siton. Maray na ramrag sa mga taga, sa ngamin na mga taga Rinconada. Good morning man kay Alex Alexis. Kering man si Ed Dangkalan, pero may manini amay, nagmamata. Dahil pa kita nakatukaw sa trono, yaon na sinda. Mga kapartner tapos sa kapagka-morning, maray na aga. Shout out na lang, ha. Comment na lang sa mga babati tangon niya na pagka-morning. Kering man, good morning dyan sa London. Nakaantabay sa tuya dyan ang sa tuyang mga friends sa London. Ngon niya na pagka-morning. Siyempre, duman sa inda, Banggi, ha. Nakantabay dyan sa tuya mga British friends. Ngunyan na pagkaaga si Gabby. Good morning. Good evening sa inyo dyan. Si Gabby, si Jane, si Anisha, and si Lauren Santa Maria dyan sa London. Nakantabay sinda ngunyan habang nasa Barda. Puwerte ang buhay. Maray na aga sa mga nag-aamay tang parantabay, si Romeo Paco. Uy, good morning. Amay ka man, Romy. Amay man magmata. Alright, dyan mga tugang, ito yung mga headlines, ito yung mga barata sa lado lokal, national, and international. Uy, nagparadakol na pala si Naku ang gadan duman sa Venezuela, ano? And by pinaka-latest kayan, ini dahidig din na healing ang milagro, ha? Milagrong dakula. Sarong dos anyos na aki, ha? Dos anyos na aki. Anom na aldaw nang natambunan kang nagguhong alangkaw na building, nakuha pagyaray kan mga rescuers, buhay pagiraray, anom na aldaw na. Bihira, no? Talagang ang mga umboy na mga nagkaburuhay pa daw, pirang al daw ng natambunan ng mga simento, steel bars, baka magagabat na mga parte kang building, buhay pagiraray. Kaya ang mga rescuers, ang mga rescuers, intero nagkukuraho sa kaugmahan kapag nakakahiling sinda. Nare-rescue yung mga buhay pang mga nagkatarambunan kang makusog na linog sa Venezuela. Iguman nga ng senior citizen, ha? Anom na all down naman, natambunan pero nakuapagaray buhay. Sa tabang po, kan mga ido, mga ido, tang ido, kaya makusog ang pamarong. Talagang nasususog ninda kung hain at banda na tambunan. Itinutok ninda sa mga rescuers kung hain banda, kinakaykay ninda, kaya dakulang tabang ang mga ido. Ano? At yan, igwa kita ang update kayan. Alas 4:12 na po yung pagka-morning sa Asintado Buenamano.
2: Asintado Buenamano.
0: Para mo tatulos ang market update sa oras na ni.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaga, mga presyo nin Barakalon, aramunta sa market update.
0: Nasa linya si Gwapitong Roy Rannoco.
2: Asintado Live Report.
0: Roy, morning.
3: Yes, Gwapitong Ed Marina Pagkaga, Marina Agas na sa tuyong mga panantabay. Dahil nakakuyan foresto ang mga illegal vendors digdi sa may portion kan second and third floor kang Naga City People's Mall itong pasiring sa siraan. Ning huli ta kuyan ano pig babantayana yao na si Jerome ang kuyan market guard dahil nakabirilo si mga madununong.
0: Di ano, amay man pala nagarlaog mga market guard.
3: Ayo, si mga pambanggini.
0: Ano, si mga pambanggini. May shifting palan.
3: Siguro pig kuyan mo na rigli, pig destinohan ni nagkakapirang mga market guard na nganing sabi kayan madisiplina ining mga para tsenda anin mga maritatas tigdi sa may portion kan hagyanan sa merkado publiko. Yan. Kaya na, nin malinig na. Buwelo na ang mga parasaod. Ayaw man sana ni ang nakulang problema pag nagsasarabay ang mga nagsasaod pababa pasakat. Ano ba talagang kuya na kung nagpipili ang kuyan ang ano ni mga parabakal kung nakatuwad aagihan agihan mo na ta kuyan may nang ibang espasyo masasapgidan mo na kan sa imong kuyan ano atubangan ang dubot ninda kaya kunyan bilo na may na ninda mga paratsyenda kaya sabi kan ibang mga iraunig di sa third floor. Salamat niya sa mga market guard na nag mamakulog niya sa mo na nag kami ngaya ang nagsasakripisyo magbayad nin tamang buwis ano pwesto digdi sa merkado publiko.
0: Sa ito siya napigrili patroy?
3: May man to, mga kwen lang ito. Ito ba mga
0: layog-layog
3: mga hubin, mga sulterito na na talagang pig kakaykay nila ang mga basura tapos yung mga maray pa pig tatakrasan yung man pig titinda dyan.
0: Kaya barato.
3: Oo, ang carrots nga ni malang kilo kayan 180. Ang tulong pidaso 20 piso sana. Pig uba ka na ninda. Tapos ining mga iba pang mga paninda ani ba may mga takras ano maririsamo ta inipinag apo na diyan sa kuyan sa basurahan inipig kuyan paninda pig papakinabangan so ini nawala ngunyan dahil ko lang alam sa paghali ng mga kaning market guard kun magparalik na naman digdi sa may portion kan hagyanan sa merkado publiko kan syudid ni Naga. Bueno, digdi sa kuyan, sa NEA, ang kuyan ano, ang sa tuwing sa pag-impormasyon, ang National Irrigation Administration, ang kuyan na pag-aaga, magkakaiguanin kuyan Sinda, tree planting, ta ining tree planting, dyan sa may partikan iriga, guwapitong ed, sabi ko nga ni, anong kuyan, pakatanom, tamainit mga panahon, pwedeng magluluyos. May nagmimintin man da kan mga pinagtatanom ano ining tree planting rabos. Garo ko yan, magtaranom nin kahoy tanganing ma-preservar an ko yan an tubig sa erarom dyan sa may portion kan pinagkukualan kan tubig kaninga NEA, ining National Irrigation Irrigation Administration. Nakaulit sugma si Nikay. Sabi ni Nikay, kuya niya, mga 6 o'clock, matulak na ngaya. Nakaning daya buot, abuto nininit niya ako. Alas 6, baga nga ako, mainito na. So yan ang kuya ano, oni si Nikay. Sa iyan.
4: Tree planting activity po kang NEA Region 5 na Ligi Bumuno is actually a simultaneous event na ano po, sarabay-sabay po yan, buong NEA offices and yan po inigibuman annually para po duman sa part po kang celebration kang anibersaryo po kang NEA. So ngayon pong taon, we're celebrating our 63rd anniversary and si kang mga nakaagi pong kaldaw, nagkaigwa kita ning Kadiwa and also the awarding po katong mga national awardees na mga irrigators associations and mga employees na pinaganap po through a hybrid program. Bawang sabihin, mga naka-ano lang po kami, naka-Google Meet lang. And ngunyan man pong July 2, ang nationwide tree planting activity na gigibuhon. Duman po ini sa La Trinidad Dam sa Iriga City. So magkakaiba po ng short program muna sa Samuyang Opisina. Then afterwards, ma-proceed na po kami duman sa ano tree planting site. Even before po, maski mayo kaning ano to, kaning annual celebration kang ano, I mean annual na tree planting activity, ang planning and design section po talagang palagos man Sinda na perming ano to, nakatutok duman sa mga ano to, duman sa mga sources ta kang mga kagubatan ta na pinag-aataman tanganing ma-ensure ta na itong mga water sources, mga rivers, kumbaga maray man ginaray po ang flow kang tubig ta iyo yan si mga pinagkukuhaan ta, kinukuhaan ta po ning ano to ning tubig sa satuyang mga irrigation kaya gwa kita ning mga areas talaga ng mga inaataman. Sa hangon yan po, inaalat nilang po itong ano kang kamarini, sir, pero dakulan po iyan ng mga fruit-bearing trees na pinagtatanong po sa satuyang mga dam. And ini po katuwang taman po ang mga irrigators association kani duman sa Rinconada Integrated Irrigation System.
3: So yan si Nikay, ano? Kuyan pa lang si Kadiwa, kasaniya, medyo inaubo si bagas. Mahal kaya, 40 ang kuyan.
5: Ano ta mahal na?
3: Vulnerable sector, 40 ang sarong kilo kaya. Siguro, nagmahal kaya, tahali ni duman sa mga parauma. Bako itong binakal kang NEA kan gobyerno si mga kuyan ini si mga gusi ni kan mga parauma iba-ibang iba-ibang lugar na mga parauma kaya mahal so day na ubos ano day na quasi target na maubos si mga bagas garo na banga sana ninulita an iba kaya day man tuod kan si 20 pesos baga ayo 20 pesos ano si sarong kilo 29 kilo si sarong kilo natuod si mga may kuyan may kaninan na magbakal sinda kani alagad ngunyan talagang day na kuyan ano day na target ay day na ubos si mga bagas. So maotro garo baka unya na Agosto magkaigwala naman in baka lamang barabarato na ta ang pig pigdudulok bagakan ko yan kan mga sabi kayo itong dayman kakayahan mga 79 pesos ano kayang-kaya ninda na bakalon. Maray na aga ki presko malalo ang digdi sa Lucky Star trading alas 3 pa sana nag kuya na nag antabay na sa chatcha sa mga Bicol song kan asintado sa radyo. Yeah, sa itong impormasyon, proyeran ako.
2: Asintado Live Report.
0: Salamat, Roy Ranoco. Alas 4.22 na po sa Laugasuti ang programang Asintado Buenamano. Maray na aga sa mga namaratapasan na. Ngunya na aldaw na Webes 2026 pizza 2 na po. Kitangon yan. Maray na aga sa mga nag-shoutout kasubago. At na-late kita mag-open kang sa tuyang Facebook Live. Ano? Pero inis mga inot pala nag-shoutout. Ngunya na amay na pagkaaga si Tess Berlon National. Good morning, Tess. Baray na aga man ki Mig Cielo, ki Jingoy Pisimo sa kasiminda Nuhara dyan sa Israel. Balik na siya sa Israel ngunyan. And sharing man si Annie Happin, si Josephine Barbara Andes, yung mga inot na nag-shoutout sa Facebook Live. Ngunyan na pagka-morning. Marinag man sa mga nakatutok sa YouTube. Orat yan ang headlines kasi mga barata sa lado lokal, national, as in international, ang tabayanan. Palaguntang na report, haliki Larry Javier B. Colano.
2: Asintado Live Report.
0: Good morning.
5: Ed, marina aga, asin master yung parang tabay ka asin tato binamano. Iguang apat na resolutions ane siksu unad kanang telikod na simana dala mesa kan sang lang bayan kang Galabanga Kamarinisur alagad na nakasento ang kaurutan ki Senadora Risa Hunteveros na may magkasuway na kamautan na may relasyon sa pag-ataman kan buhay asin salud, asin man sa lalo ng infrastruktura. Yan ang pag-ako sa Asintado News ni Vice Alcalde Victor Revilla pagkatapos na maging bisita kan banuaan ang senadora bilang imbitadong commencement speaker sa graduation rights kan mga estudyantes kan Central Bicol State University of Agriculture, CBSUA, Talabanga Campus, kan nagtaaging simana. Sigun sa Vice Alcalde, sabay ka na resolusyon na pigwa padrinuhan ni Consul Enrico de los Santos, pinagahagat sa Senadora ang funding assistance para sa konstruksyon ng asiman operasyon sa pigmaungot na Talabanga Hospital, si Manan Funding Assistance sa paikan Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Parents Program para sa mga kwalifikadong pasyente alis sa banuan ng Talabanga. Asin ang ultimong duwang resolusyon may relasyon sa lado ng infrastruktura. Asini ang tighagat ng funding assistance, nagkakantidad ng 15 milyon pesos para sa improvement asin man na construction ng farm to market road sa Barangay San Isidro. Asin ang sarapang 15 milyon pesos para man sa improvement asin construction ng farm to market road sa Barangay San Francisco kang kapariyong banawaan. Sinda Consul de los Santos sa sumandang Vice Mayor de Villa, pusog na laong na sa hindi makagadaan, mapapaunrahan ka na mapaparuhan lugodkan sinadura sa urog ng malaling panahon para sa kinakaipuan na pagpalago sa pagpapasenso at yung pag-usuan ng Banuan, Calabanga, Camarineso. Yan ang sa kong inisyal na informasyon sa Asintado Buenamano, Larry Javier Bicolano.
2: Asintado Live Report.
0: Salamat Larry Javier Bicolano. Ralikan grupo kang Iglesia o INC duman sa EDSA, tinapos na kasabagi. Dapat kuta na tagahagid da extend ang sendang rally kundi by dahiling ng mga violations kaya pinagcancelar na kan gobyerno lokal kang Quezon City ang pagtaugyari ning permit sa pagralikan mga miyembros kang INC na pinagdudupahan si Marcoleta. Nasaon yan, ini si Senador Marcoleta, nakatubang ning kasong plunder. Kaya ang plano kan iba, komo day tinawaning permit para ngunya na aldaw na rally na naman, day panagsasawa ang mga ini, balipat da sindaduman sa Liwasang Bonifacio. Yan, dumanda sinda tamay ng puro permit. Ang edot na mga pahayag kay ito kan mga nag-rally, dahil nga kami hindi maharali. Tabako lang po itong pagdepensa ni Daki Senador Marcoleta ang issue. By mga nagtataram na dahil nga kami maharali, dahil kami mapundo mag-rally, sagkod na dai nagbababa sa Malacanang si Presidente Bongbong Marcos. Kaya po, ang sabi man kan ibang nagmamasid, sige, paita pa na. Day ka mo magharali dyan habang day nagbababa sa Malacanang si Marcos. Na si Marcos bababa sa Malacanang sa June 2028 pa. Sige daw ngayon kung tumagal ka mo hanggang 2028. Pambihira. Ay, buhay. Pero si Marcoleta sabi niya, handa na daw siyang magpakulong. Handa naman pala ang pakulong mo para dupahan pa din doon, para pruyat ka mo dyan. Tawa sa kapalpakan po yan ni Marcoleta. Totoo kaya, kasalan niya eh. Kasalan niya, abogado naging pulpul. Ratyan, napapasadahan ta girara yan. Ta, nga ni mas maintindihan siguro, ano? Kan ba kababayan ta? Taano tayo guwang mga pag-rally? Ano ba talaga? Ginigipit ba si Marcoleta? Siya ba o naging selective ba ang gobyerno sa pag-file din mga kaso? Yan po, magkapiras na sa mga bareta ngunya na aldaw. Bantang nagkaigwaman po ning congressional hearing sa Kongreso kasunba, in connection ini kay itong pambabadil kan mga minor de edad sa magkapirang mga estudyante kan duman sa Tacloban City. And na imbitaran po duman itong policewoman na kagsadiri kang badil na ginamit sa pagparapambadil sa mga estudyante sa Tacloban City. Ano ang sabi kang pulis? Ha? Tayo pinag-training pala niya na paggamit kang badil, pag-shooting, iniiba sa firing range. Baros magluwa-luwa si policewoman. Ano? Ta, siya ang maiipit digdi kung sakasakali. Yan ang magkapira pa sa mga headlines ko niya naldaw. Good morning kay Alin Sagala Matanaman, si Maria Janet Samar Boniface. Ano ta Boniface? Watching from New Zealand. Good morning, Bicolan Jawi. Good morning dyan, Maria Janet Samar Boniface. Tama ba? Pakasabi ko. Yaon dyan sa New Zealand. Paborito kong lugar na maabot. Pinapangarap dyan sa New Zealand. Yaon pala dyan si Maria Janet Samar Boniface. Good morning, Monkey Jane. Kay Ma'am Zen, si Rivero Salazar, sa inyo, sa amay man nagmamata. Si Armando Quinto Pontejos, amay man nakantabay dyan sa Doña Clara Village, Concepcion Pequeña. Good morning. Sir Armando, si John John. Good morning, John John. Sa kasi Plenario Amaro Reyes, Marinaga, Sir Ed Bandol. God bless po. Ringat per me from Zone 1, Upper Barangay, Pacol, Core Shelter Urban. Kaidto hanggang unyan po. Per me nagdadangog, sabi ni Apolarnio. Salamat man. Saka good morning kasi Lilia Vanes. Saka si amigong Erwin Ilagan Sambodyan sa Magaraw, si Flor Decina, si Angie Oliva, saka si Bax Ariana. Pabati man da mga taga-barangay Tibli si Pukot na amay nagantabay sa bagayon na programa nindo. Salamat, good morning. Alright, yan, babalikan ta mga headlines ka mga barata pagkatapos kani.
6: Radyo Guapito.
7: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-water doc!
8: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
9: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
8: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
11: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
12: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
13: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Tabang oras ko niyan, alas 4.39 na po, na yung pagka-morning.
4: Asintado, buena mano.
5: Good morning sa mga kamagurangan na kantabay ko niyan. Aram po nindo, ang DepEd sa ngunyan, igot na ipapasunod ang pagbabawal, paggamit ng cellphone kan mga estudyante sa laog kang eskwelahan. Ano pong masabi nindo dyan? Daan mga estudyante bawalan maggamit ng cellphone sa laog kang eskwelahan habang may klase. Ang sabi kan DepEd, igot po ining ipapasunod. Takadakol ng mga kaakian mo niyan, ang bangkag na sa mga kawat, mga games. Online, ay dapwera kayan, nagluwas sa Senate hearing kasunma. In connection kay ito, nangyaring pambabadil kan mga estudyante duman sa Tacloban na iguanin mga online games na talagang nakaka-impluensya nin maraot sa mga kaakian, lalo na ito mga games na baradilan. Ayan, mga games na yan, pinagtanggal na po sa Play Store. Bandata ang nagiging epekto kayan. So, babawalan ng mga estudyante na maggamit kan sa inda mga cellphone, alagad pwede sana magamit kung gagamiton sa pagklase. Pagsabi ang teacher, pwede tang gamiton, may i-research kita o ano pa man na aktibidad sakalang. Baga, magamit mo ang cellphone mo pagbayo ng klase. Okay? Bako man na totalmente ipagbawal. Tapa, no na palan. Kung bakuntak man sa magurang, masundo. Lalo dito mga nasa elementary. Good morning sa mga amay at mga parantabay. Alas 4.41 na po ang pagka-morning. Sa headlines pa ka mga barata sa lado lokal, ang dabayan doon at yan ang details pag alas 5 ni pagkaaga. Nakaandam na ang prosecution panel kan Kongreso para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Sisay ang inot na ipipresentar ng mga testigo. Inoton dadig di ang sarong articles of impeachment manunungod duman sa naging threat, patakot, huma sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa kaki dating Speaker Martin Romualdez da ipapagadan niya. Da siya mismo ang nagmay video ka ini. And apuera kayan, oy, may mga official da akang bangko. Da iyo mismo ang matistigo manunod sa mga kadakol na account sa bangko ni Vice President Sara Duterte. Digdi na magkakabrulgaran. Kumbaga, totoo na igwa talaga siyang bilyon-bilyon na kwarta sa bangko sa ininihali. Sa ininihali. Totoo daw, ano sabi ni dating Senador Antonio Trillanes na si bilog na pamilya Duterte hali kay Digong, kay Vice President Sara Duterte, kay Congressman Pulong Duterte, kay Vice Mayor Basti Duterte, nangyan Mayor kang Davao, pati na si Harilet Abansinya, agom ni Digong, saka ang sendang bunsong Aki, nagre-receive bulan-bulan in 48 million, aba kung walang bulan, garo kada anong na bulan, 48 million sa mga drug lords. Mabubot-butan daw ini sa impeachment trial. Madali na ang impeachment trial. Anhapot pa, bag-atinder daw si Vice President Sara Duterte tanganing idipinsa ang sayang sadiri. Pero kung dahil siya magtunga, puro abogado na naman lang ang madipinsa sa iya, alam na this. Alam na this. Kung ano ba talaga. Simple sa naman yan eh. Kung mayo ka man yung ginibo, malinig ang konsensya mo, bayo kang hinabon sa gobyerno dahil ka nagpayaman sa poder, idipinsa mo sa diri mo, tayo ang inapod na proper forum. Sabi ko garing, bloodbath. Sabi ko garing, bloodbath. Hindi, baka garo baga nagluluwas. Sauna bat baga yan. Pagday siya tumunga sa impeachment trial. Good morning kay Chris Canyaria Palguera. Uy, amiga. Basiramon si pigutaan mong kasag. Day ka lamang ng alok-alok. Paborito tang kasag na ginataan. Good morning, Monkey Greyhound Strike. Nakantabay sa tayo ngunyan. Diyan sa simbahan kang Pransya, si Julita Montero. Nakantabay naman ngunyan. Ural daw siya na nag-antabay sa Facebook Live saka sa radyo. Salamat man. Kay Ma'am Julieta Montero, si Bruno Pilisminyo, nakantabay naman si Peter Jasper San Andres, si Rigman si Ma'am Merly Dasilio Elcarte Bildad, saka si Boy, amay man nagkakapi-kapi, nakantabay sa radyo. Good morning, Boy. Si Babsi Bernardo, nakantabay man si Hilda Pader. Good morning sir, amay man pagmata habang nagkakapi-kapi si Ma'am Hilda. Nagdadawog kan mga balat ang unya na pag-aaga, marinaga sa boss para barangay Kutmo, San Fernando Camarinesur. Ay harayo. Diyan sa Kutmo, si Hilda Pader, yan. Bako siyang mother, kundi father. Good morning Ma'am Hilda. Si Alin Sagala, good morning. Saka si Maria Janet Samar Beneface, dyan sa New Zealand, nakaantabay man ngunyan. Yan ang mga amay ta mga paraantabay. Dahil pa kita natukaw, yao na tulos inda. Salamat mga kapartner sa programa pagka-morning. Ganado kami pagpirmi kaming kamungyaon. Iba pa mga headlines, yung mga barata ngunyan na aldaw. Mga suspitsyado sa pagdukot as in pag-salvage sa sarong vice mayor sa kang aki niya. Dadakop na kan mga autoridad. Uy, dyan man sa Baaw. Sa Baaw. igod yan yung empleyado na sinisingil ang sayang among kan sayang sweldo dahi natawanan kang sweldo. Sinaksak ang sayang among. Pambihira, no? Ay, talaga, oo. Antabayan at yan, and follow up kayan kasi mga pag-iriba, daday pati da na bulnot si kutsilyo, nakatadok na intero. Grabing kanggutan, ano? Diyan yan sa Bulwang Baaw. Baray na aga sa mga parantabay ta sa radyo. Mga amay nagbukas na sila mga tindahan dyan sa Bilibili Store sa Santa Cruz. Day pa na-comment dyan sa Bilibili. Baray na aga kay Gerald Royales, nakantabay naman po ngunyan. Si Ma'am Becky Dulong, nagdadagog habang nagsasalod tubig. Sa Zone 1, tano pa, maluyang bulos kang tubig. Habang nakantabay, nagtitipon-tipon tubig. Takay po na naman pag buruhat mga karigos. Kay Pedro Palmera, nakantabay naman ngunyan na pagka-morning si Josephine Guerrero Romero Marinaaga and si Peter Jasper San Andres and Bruno Pilismenyo. Mga amay tang para antabay. O ano masabi nindo? Uyon ka mo kayan? Dahil pagbawal muna sa mga kaakian ng cellphone habang nagkaklase. Kamong mga magurang, ha? Oy, by the way, ha, mga magurang, bantayan tapos yung mga kaakian. Tarang po nindi ito nangyaring pambabadil sa mga estudyante kan mga minor de edad na tulo ang gadan, kadako lang irido. Dapag araman na igwa talagang impluensya ang maraot at mga online games na pinagkakawat kan mga kaakian. Eh dapat po, bantayin ta mga kaakian ta, lalo na kung siging babad sa cellphone, ano? Grabe kayo ang radiation sa mata. Grabe ang radiation kayo sa utak kung pirmi na sa nakababad sa cellphone. Dahil na nag-aada lamang kayo sa indang mga leksyon, nakababad na lang sa cellphone. Nako, pagbarbantayin ta po mga kaakian ta. Saan obligasyon ta po, bako lang magtaoning provision sa inda. Magmantener, magsustener, magdisponer, kundi dapat pagtagamatuhon ta po ang sa tuwing mga kaakian. Ta, grabe po ang influensya kang social media ngunyan ng mga panahon. Mamalisyahan nito mga kaakian ngunyan. Dahi na active, bakong araw ka itong panahon, kanday pa uso mga gadget na yan, mga cellphone na yan, tablets na yan, computer. Ang mga kaakian kayo nagkakarawat. Talagang nai-exercise ang hawak, nagraralamagan, tumbang preso, itong step no step yes, itong ato Chinese garter, nai-exercise ang hawak. Ngunyan, puro na lang tukro. Tukaw, siging dardoridot dyan sa cellphone. Ba na ning exercise, babad pa sa radiation ang mata. Kan mga kaakian. Kaya dapat pagtaga matuhon ta po. An mga kakian tata pagdaya na tutukan, nako, araw kayo nangyari sa Tacloban, ha? Ay, nako, na-influensya kan maraot na mga video games, online games, inarog niya itong pinagdadalan niya sa, pinagkakawat niya sa online, na baradil-badilan, o nako si badil kan tiaon niyang pulis, nagpara pambadil man sa eskwelahan. Ay, nako talaga, oh. Alas 4.50 na po ng pagka-morning sa laugas na yung programang Asintado Buena Mano.
4: Asintado Buena Mano.
5: Ang bareta man po kang pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang inaasahan, linalauman na balaog sa tuya sa Philippine Area of Responsibility. Ngunyan na Hulyo, grabe ano, 2 hanggang 4 na bagyo ang lalauman ta sana ang kadaklan gani sa dagat na lang. Alas 4.51 na ng pagka-morning, tukaroon ta po ining issue giraray kay Marcoleta at Jan. Tukaroon ta inita ipadangog ko sa indo ang pinuknan kang gabos na ni. Ang pinuknan po kang gabos na ni si Marcolita Mansana, siya ang nagtuga sa sarong television interview na talagang nag-receive siya ng 75 million pesos. 75 million pesos na donation daa o campaign contribution para sa kampanya niya na bawal base sa lay. Kaya siya nakasuhan ng plunder. Ano ang pangyayari kaya? Siya mismo nagsabi na tulo niyang amigo nagdonar ng 75 million pesos. Kabali dyan si dating Congressman Mike Defensor. Kaya lang, dahil niya pinagbali sa iyang statement of contribution and expenditures. And dahil niya binugtak sa iyang statement of assets, liabilities, and net worth. See? At yan po, padawag ko sa inyo ang pag-ako mismo kayan ni Marcolita. Palagutan ko ng report, hali kay Rick Marguevara.
4: Asintado, live report.
5: Mar, morning.
6: Good morning yan, Sir Ed. Marina Pagkaga sa Gabos. Nakaulay ta si Board Member JG Pilapil, kanakaagingal daw, nagtutubod siya na kung naging transparent subuot ang gobyerno lokal o ang panlalawigan, kabali ang sangakan legislatura sa paggamit kan pondo, lalo na daduman sa Kaugma Festival, Sir Ed. Daida ako ta, masunad, posibleng daida ko ta nagsunad ng kaso sa Crime and Corruption Watch International o CCWI sa Ombudsman laban sa mga pirang opisyal kan sanggunyang panlalawigan, Sir Ed. Sa poon pa lang na nagpadara nin surat si dating board member Carlo Batalya, ang naging pahayag na sa plenaryo na kaipuhan simbagon kan pamahalaang panlalawigan, Sir Ed. Kung tatauan lang kutadaa nin kopya nin mga dokumento, lalo na kung ini sa urulay ng pondo, ang makapagtataw na tulos ko ta kung ano man ang hinahagad kang CCWI. Kaso nga ni, nasasakitan o dahil nakakakapot si board member JG Pilapil o ang ibang bukal nin taning mga kaipuan na ito mga papel ko ta, Sir Ed, dahil tulos na ihiling kang ibang board member, lalo na si JG Pilapil, Sir Ed. Kaya nga ni, sabi ni JG Pilapil, na kaipuhan, igwang check and balance dyan sa gunang panlalawigan.
5: Para mo dyan sa Kapitulyo, sa totoo lang, ever since di man dyan naging transparent, puro man pigtatarago eh.
6: Iyon yan ang ni board member JG Pilapil na kaipuhan niya pang mag-request bago makaputan ining mga pig-uurlayan dyan sa gunang panlalawigan, Sir Ed. O di ang pahayag ni Board Member JG Pilapil kan sa tuwi siyang makaulay kanakaaging aldaw, Sir Ed.
7: Siguro, sa appointment siguro kung si CCW ay dahil taaram kung anong pinapaano niya. Diba? Inot, miskingani kita, magagad kita digdi ng kopya, nasasakita kita makagad din kopya sa sagunian. Iyon baga nagiging perming remarks ko regarding the copies, ini mga dahil na pa-permish ang katulad sa kuya, guro. Dahil ako masabi kung ano, kumbaga sa sakuya na lang, personal. Kapag may mga kaipuhan kitang ihapot, minsan, ang nangyayari talaga, dahil kita maka-deliberate o maka-interpolate pag kulang ang papel. Diba? So, dumang kita nasasakitan. So, kung yan ang ihapot din do, kung dahil kita kabali, inutay-inut siguro, araw naman siguro nita ang kamagkakatalib. Eh. O do kita, syempre kita, hayaan kita di sa check and balance. Yan naman ang ano ka. Dahil kita, sana mag-isip na yaong kita digdi para kontrawan ng mga kabus na may mga plano. Ang yaong kita digdi para at least maging transparent. Ay, yun naman po ang hinahagad digdi. Transparency and full disclosure ng kamporbitsa.
6: Okay. Ayan, Sir Ed, si Board Member JG Pilapil. Pilang beses na nang nadangog sa iya, ano, na nasasakitan siya.

0: kung maipapaluwas ko ta da kan sangguni ang panlalawigan, baka daday pa na day na nagkaso sa ombudsman si dating board member Carlo Batalya, Sir Ed. So yan muna, ang dagdag na impormasyon, yun na pagkaaga, Tech Marquibara reporting.
1: Asintado, live report.
2: Para po duman sa mga naghahapot, ano ba talaga pigi-single out kang gobyerno si Senador Marcoleta? Ha? Komo na sa oposisyon? Ano ba talaga imbinto ang kasong plunder kontra sa iya? Araw ka pigi-sabi ko kaso bago, kasalan mismo kaya ni Marcoleta. Siya mismo ang nag-ako sa sarong television interview na nakaresibi siya ng 75 million pesos na donasyon. Pero dahil binugtak niya sa iyang salin. Diyan niya nagpuon eh. Kaya lang na makasuya itong sabi niyang garo nagkukuan ng simpatiya eh kung ang pag-servisyo sa inyo maging dahilan ng pagkakulong ko, eh okay lang makulong ako. Bako yan. Black propaganda yan. Ha? Mga patutsada lang yan kang ni Marcoleta. Daugunta po mismo ang pag-ako niya sa pag-resibin niya kang 75 million na yan dahil niya pigbogtak sa iyang salin. Ayan po. Para maintindihan kan Gabos, lalo na siguro kayo itong mga nagsusuporta sa iya. Ha? Sige daw.
3: Si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election, may kaibigan siya, tumulong sa kanya.
4: Sa po.
3: At yun ang submit ako ng sose. Limunagin natin para makita ng mga kababayan natin.
4: Mm-mm.
3: Doon sa sose ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko.
4: Opo, sa kampanya.
3: 112 million pesos.
4: Opo.
3: Okay. Ngayon, sinisita nila ako, paano eh ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung sal-en ko, yung net worth ko is only 52 million.
4: Mas malaki ay yung ginastos mo.
3: Tiga mo na. Ito lang ang pera niya. Saan niya kukuha ka ng
4: 112 million?
3: Ng 112.
4: Oho.
3: And sabi ko, na-receive ko po itong donation na sa tatlong kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million.
4: Yeah.
2: See, yan ang pag-ako niya. Diyan nagpuon ang kaso eh. Kaya di magsabing hinanapan siya ng diferensya. O, di ba? Tapos sasabihon, selective daa. Sa totoo lang, dahil naging selective administration sa pagkaso sa mga involved sa mga anomalia. Taano, hilingonin doon si Bong Revilla, dating senador. Takampi po yan ni Presidente Bongbong Marcos. Nagkandidato yan sa linyada kan administration eh, si Senador Bong Revilla. Dati, kaya lang nadaog. Nasa bit sa flood control na nakarasibi manda ang milyon-milyon na kickback. Inot bagang nakulong. O pa paano masabing selective? Yan para maintindihan siguro kan mga nagsusuporta na siging kurahaw, lalo na itong spokesman kang INC. Binabaluktot na ang batas. Arin ang binaluktot na batas? Ano yung sinasabi? Arin binaluktot na batas? Ano nga yata kasuhan ng plunder? Baka uman yan people's money. Baka uman kwarta kang gobyerno. Kundi kwarta kang pribado. Hago po yan sa plunder law. Kawasa eh. Tapos ma-rally naman daangon yan. Ha? Dagos da si rally. Ang sabi po ni Ombudsman Boyeng Rimulya, daw pa magparally ka mo dyan, daw pa igwa ka mong political pressure na day kasuhan si Marcoleta, idadagos mi ang kaso as in magpaluwas ni warrant of arrest. See? Di mag- porobara na ngun yan. At baka uyam lang din sa rallying ini. Ayan, diretso bang kutaan hindi yan. Ta, igwa kitang freedom na magpahayag ka sa tuyang mga namamatian sa demokrasyang nasyon. Kundi dahil ako ta magbarahan ng tinampo, kadakol perwisyo. Kadakol na perwisyo mga eskwela, mga na emergency, may nagadan nga ning bados na mga ngaki dahil nakalusot sa EDSA. Igwang perwisyo mga drivers, dahil nakakayod, nagkaguruto mga pamilya. Dinudupahan mo sarong tao, tapos milyon-milyon ang apektado. Pagong pagsasabotahe pa yan sa ekonomiya kang Pilipinas. Ay, nako, kawasay.

0: Paparam ligtas, basod na po ang mga pagbabareta. Salamat na lang sa mga amay ta mga parantabay. Nakahabol pa si Edgar Maestrado. Mga early watchers da, sabi niya. Good morning. Kay Ramon Molina Moredo, watching from Sampaloc, Gainsa, si Marlison Salazar. Saka si Cheryl Barbon, nakantabay naman. Sabi ni Chris Canyaria Palguera, uyon po ako dyan, Sir Ed, na ipagbawal ang cellphone. Sa school po kang aki ko, arong po kayan ang pigigibo. Ah, okay. Itataong cellphone kang teacher pag tapos na ang lesson in the tama. Yan ang tama. Di mo para kalikot cellphone, nagka-klase. Nadidistract ang mga kaakian. Si Maxima Oliver, nakantabay naman ko niyan, si Elizabeth Nicole, Susan Alfon Caroche, Cecil Larga Vlog, saka si Pedro Palmera, and Gerald Royales. Good morning, maray na aga sa gabos niya itong mga partner sa Early Morning Program, Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Mabuelta po kami sa mga darakulang barata sa lado lokal, asin sa lado nasyonal. Uy, may linog ha, duman sa Albay, medyo makusog. Kaso bangging matanga, antabay aratyan ang detalyes kayan. Sunod-sunod na ang linog digdi sa Bicol. Mabuelta kami, pagkatapos kayo ng mga pagyarumdum.
1: Radyo Guapito. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang-mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
5: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asimuelo.
4: Ha? Saan man?
5: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
4: Saan ba yan, Gum?
5: Sa Papatantan Apartil, Gum.
4: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
5: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
6: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
7: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
8: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
9: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
10: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CBD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
3: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
11: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashan Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
12: Yashan Mall.
13: Ano tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy?
14: Kawasa, nariribong ako, lo. Kung anong i-enroll ko?
15: Ano ta, nariribong ka? Ano ba ya ang muya mo?
14: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
13: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
14: Huh? Yuda, nene?
15: Iyong gayo ka, Nonoy. An NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
16: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
14: Di madumana ako.
15: Masain ka na, Nonoy.
14: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
17: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka Raymond Transportation ka. Biyahe na!
18: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Tamang oras ko niyan, alas 5.11 na din paggaga.
19: Alas 5 na!
20: Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, Enot na Arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, Asin Ed Bandol, Inian, Asintado Barreta, Enot na Arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga, RGFM 105.5, Radyo Guapi.

0: Barainag, mga tugang, aldaw na Webes ngunyan, petsa 2 na kitakan bulan na Hulyo 2026. Sagari po kami ang sendo mga amay na parabarita. Yan po si Ed Bandol sa eno sa headlines ng mga barata ngunyan aldaw.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Ito tentang headline sa barata sa lado lokal. Sarong babaeng nakasakay sa motor, buminangga sa bako sa pili. Gadan.
2: Sa iba pang headlines kan mga barata, sangguriang panlunsod kanaga nagpapanday din sarong ordinansa para sa dagdag security measures kan mga kakian sa mga eskwelahan.
0: Bukal JJ Pilapil. Ipiniliwanag kung tano tanag kasungunyan ang CCWI sa panginot ni Carlo Batalya dahil sa mayo ning transparency sa transaksyon sa Kapitolyo kang Camarines Sur.
2: Yan, tras tanto, 119,000 ang mga maburuto, piglalaumang maburuto sa Surinaga sa panangadang na barangay SK Election, sabi kan Comelec Naga.
0: Sarong tao na nagsisingil kan sayang sweldo sayang among dahil natawan ang kan sweldo, sinaksak ang sayang among irido duman sa baaw.
2: Sa headlines ka mga barata sa lado nasyonal, tulong mga miyembros kan kabinete, tinurugo ni Presidente Bongbong Marcos sa temporaryong mamahala sa gobyerno mientras nasa official travel duman sa Canada.
0: Rally kan Iglesia o INC. Dahil na tinugutan giraray na mag-rally pangunyan aldaw duman sa Quezon City dahil sa mga pagbalgar da ginibo ka ini. Alagad idadagos da ang rally duman sa Liwasang Bonifacio ngunyan aldaw.
2: Sa kinabanin karawat LA Lakers, dagos ng nilayasan ni LeBron James, aki na si Bronny nawalat.
0: Sa headlines kang barata sa lado international, update sa linog duman sa Venezuela, dagsakat na sa 2,295 ang nakuang gadan, bantang nasa 50,000 pa da ang nawawara. Sigun sa United Nations, sarong dos anyos na aki, dako ang buhay. Pagkatapos ning anum na aldaw, nadadaktugan ka nag-collapse ng mga building. Yan ang headlines kan sa mga barata ngunyan na aldaw. Inutunta ang details kang barata sa lado national. Magpapanagos ang kilos protesta kan INC o kan Iglesia duman sa Liwasang Bonifacio sa Manila ngunya na Webes. Ini pagkatapos na bawion kan Quezon City an extension kan permit para sa indang pag-rally sa EDSA White Plains. Matapos ang pinagkasang programa kaso udma mga alas 8 nin banggi kasunod man kan nainot ang permit dahil pinagtao kan gobyerno lokal kan Quezon City. Bago magharali ang mga rallyista, pinaghikayat maninda ang mga kaibanan digdi na linigan man daan lugar asin darahonan sa inda mga basura. Ipinahayag kan sarong ministro kang INC na dahil pananggan sinda natutunawan. Ililipat giray rin daan sa indang pag-rally duman sa Liwasang Bonifacio sa Manila dahil sa dainada kinakaipuan ang permit tangani magsagibo ng programa sa sinambit ng lugar. Bagiram duman na conditional ang itinaong permit kan Quezon City na pwede da ako ta nang i-extend ang sa indang pag-rally kung mayo nin mga violations. Alagad na hilingan giray ni mga pagbabalgaan mga nag-rally mga miyembro kang INC. Apwera ka itong pagbabaranin da kang kalabaan kang EDSA na ibinara ang 5 gayong mga bus kan INC na nagdaraning grabing gurubok sa trapiko asin pagkaparalisar kan transaksyon ng trabaho kan mga tao asin man pag-eskwela kan mga estudyante dahil yan garing pagbabalgar kasunma dahil yan sa idokopargyari ang parte kang EDSA na ipinagbabawal sa inda. Kung kaya, kinansilar na lugod kan Quezon City ang pagtao sa inda ning permit sa pagrally duman sa EDSA Shrine.
2: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal, ipigraskan pag-asa na may piglalaumang 2-4 na mga bagyo ang posibleng lumaog ngunya na bulan na Hulyo. Susog pa sa pag-asa, mas madalas ang southwest monsoon o habagat, occasionally heavy rains, particular sa western portion kan Luzon asin man Visayas. Mientras tanto, idiragdag pa kan o ipinahayag man ni weather specialist Binison Estareja na piglalaumang magkakaiguanin 2-4 na bagyo ngunya na bulan. Ang primerong bagyo ngunya na Hulyo iyo si Bagyong Henry sarong low pressure area na naging bagyo kang nagtalikod na Miyerkules. Ang mga masunod na bagyong ngangaranan man na Inday Jose Asinman Quiapo na susog sa pag-asa posibleng maglandfall sa Eastern Visayas Asinman Luzon o kaya man pakusugun ang habagat.
0: Sa iba pang baratang unyan sa lado, Local Highway Patrol Group sa Camarinsur, padagos ang panggundukta ng mga checkpoint sa mga banwaan digdi sa probinsya ng Camarinsur. Ang detalye sa halik kay Roy Randoco.
1: Asintado, live report.
3: Aros aral daw ang pag-checkpoint kan mga grupo kan, o kaya grupo kan Highway Patrol Group sa mga banwaan sa probinsya ni Camarinsur. Ngani malikayan ang mga aksidente as in mga karnap na mga bihikulo na pinaglalaog sa probinsya kan Camarinsur. Yan naging pahayag ni Police Lieutenant Renita Ilas, Deputy Provincial Officer for Operation kan Highway Patrol Group. Sigun ki Police Lieutenant Kilas, gulpi pang mga naggagamit nina mga bihikulo an mayo pang mga registro urog na mga motorsiklo asin mga lisensya an nagmamaneho nina hulita bago mag-abot sa checkpoint natatambak an mga bihikulo mga motorsiklo dahil nakakaaragi ning hulita nag kukunduktan in checkpoint ang mga members kan Highway Patrol Group kasugma sa banuan kan pili asin banuan kan kanaman nagkundukta man in checkpoint ang Highway Patrol Group bihira ang mga bihikulo na nag-aagi sa checkpoint mas dakol ang yaon sa gilid nina tinampo patunay na gulpi pang daing rehistro ang mga sasakyan asin mga lisensya sa pagmaneho ang mga driver.
4: Po sa part po ng PHPT Camsers, raw muna ng aming provincial officer, Police Captain Francisco M. Sales. Araw-araw po kami nagkakandak ng aming operation para po mapalahanan po ang ating mga motorists na mga maging responsable po sila sa kanilang paglalakbay sa ating buong buong kalsadahan dito sa ating sa Camarinsur.
3: Partigan na payag ni Police Lieutenant Kilas and Deputy Chief of Police kan Highway Patrol Group sa Camarinsur para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
1: Asintado live report.
0: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, liwat na nagpagiramdom kasunod ba ang Department of Education sa mga eskwelahan na istriktong ipasunod ang polisiya na nagbabawal sa mga estudyante na maggamit ng gadgets o mga cellphone sa oras ng klase. Apwera na sana kung para inisendang mapag-adal kung igwaning emergency. Sa sarong memorandum na mipitsang Hunyo 30, ipinagpagiramdom kan DepEd ang igot na implementasyon kan DepEd Order Number 006 Series of 2026 o ang Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment. Sigun sa seraram kan kasuguan, igot ay pagbabawal ang paggamit kan portable electronic devices, ang paggamit kan social media, online games, content creation as in blogging, kan mga estudyante as in kan mga personal na mga oras kaini habang nagkaklase. Ini may katuyhan na itulod ang kapakanan, kaligtasan, seguridad as in protection sa mga estudyante sa banlaylana eskwelahan. Pwede sa subot na tugutan ang mga estudyante na maggamit din mga gadgets sa sendang mga academic purposes, arong kan pag-access kan educational platforms, digital resources, pagbali sa authorized online collaborative activities, sering man sa panahon kan emergency, kabali na ang disaster, medical crisis, as in iba pang mga safety concerns.
2: Iminugtak ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sinda Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, asin man Labor Secretary Francis Tolentino bilang mga caretaker kan gobyerno, mientras na siya yaon duman sa Canada, nakatalaang nagtulak si Presidente Marcos pasiring sa Canada kan nakaaging Miyerkules para sa apat na aldaw na official visit poon July 1 hastang 4 ang biyahe uliban sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa obhetong pakusugon pa ang relasyon kan Pilipinas sidman kan Canada particularmente sa lado kan trading, depensa, energy, artificial intelligence asin man ekonomiya. Biglalaumang magkakaiguanin bilateral meeting sinda Presidente Bongbong Marcos Jr. asinman Kearney Siringman ang pakipaghampangan sa Presidente sa Canadian Business Leaders sinman Investors tanganing inkamineron na mas kadakol ang mamuhunan sa nasyon na inut ng tinawan doon kan Malacanang na dagos ang official visit kan Presidente sa tao kan kilos protesta kan Iglesia ni Cristo na may urlay-ulay na destabilisasyon.
0: Alas 5:24 ng pagkaaga sa iba pang barata sa lado lokal. Lalaki na may kasong murder, arestado sa Banuan kang Libmanan. Ang detalye sa Likirik Margi Vara.
1: Asintado, live report.
5: Sa Banuan ng Libmanan, Camarines Sur, dagos nang naaresto ang 37-anyos na lalaking nagpapartago-tago sa mga otoridad. Huli, ta siya may pinagkukonsiderar na rank number 4 most wanted person city level duman pa sa Iloilo City. Sa report kan Libmanan Municipal Police Station, pasado alas 5:30 nin hapon kan Sudma, sa barangay Bagong Bayan, Libmanan, Camarines Sur, kan magkondusir nin operasyon sa pag-aresto ang mga operatiba. Huli sa pinagsarong pwersa kan Libmanan na PNP asin kan Camarines Sur First sa Provincial Mobile Force Company sa pagkikipag-coordinar ninda sa Police Station 2 kan Iloilo City Police Office, Police Regional Office 6. Daina nakapalagpas si alias June, 37 anyos soltero, residente kan Kaintarisal ng Unyan Yaon sa Libmanan. Huli ta uhuli sa pinagdudulugan niyang atraso na kasong panggagadaan o murder na mayong rekomendadong piyansaan korte. Kan masusog na yaon siya sa Libmanan tulos na nagkondusir ng operasyon kaya mayo na siyang naginipo pa kundi ang mag-ibanas na sa mga kapulisan pagkatapos na idul sa iya ang warrant to arrest. Sa isinagibong verifikasyon, nagluluwas na dati naman na aresto ang suspect katakod man kan kasong robbery. Sa ngunyan, nasa kustudiya muna kan Libmanan Municipal Police Station ang naarestong persona mientras na pinagpuproseso muna ang mga magkakanigong dokumento bago siya darahon duman sa Iloilo City kung sa'in siya pigpaluwasan nin mandamiento di arresto. Para sa Asintan News, Rickmar Guevara.
1: Asintado, live report.
0: Sa update sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte na gibo na sa Lunes, huhuruton ngunyan kan House Prosecution Panel na isubpina ang mga opisyal kambangko kung sa iguang Dracula bank account si Vice President Sara Duterte asin ibulgar ang mga transaksyon kaini. Sigon kay dating Congressman Ace Barbers, dasaro man sa mga tagapagtaramkan House Prosecution Panel, ahagado ninda sa impeachment Senate Impeachment Court dahil subpina ang mga opisyal kambangko tanganing iluwas ang mga ebidensya na magpapatunay na talagang kadakulin saray-saray na kwarta sa bangko ang Vice Presidente. Dahil no't naman digdi pinagbulgar sa Committee on Justice hearing kay do sa Kongreso kan mismo kan opisyal kan Anti-Money Laundering Council na si Vice President Sara Duterte igwang transaksyon na nag-abot sa 6.7 billion pesos. Makangalas-ngalas kung sa inamahali ang day may paliwanag na kayamanan ni kang Vice Presidente kung kaya kaipuha na maibulgar ang mga transaksyon kay ni hali mismo sa mga opisyal kang bangko asin mapatunayan kung baga totoohan sa hot ni dating Senador Antonio Trillanes na si Vice President Sara Duterte saro sa mga nagre-receiving regular na payola ulagay hali mismo sa mga drug lords. Uyang pahayag na yan ni dating Congressman Ace Barbers sa mga plano kan prosecution panel.
6: Sa aking paniwala ay handang-handa sila no na umarap dito sa trial at maglatag ng ebidensya. Napakahalaga na maintindihan, marinig ng ating mga kababayan kung ano itong mga ebidensya nito. Naganda po sila, nagkakaroon po ng mock trials, nagkakaroon po ng palitan ng mga exchanges of opinions, of course legal, no? Siyempre, hindi maiiwasan, no, na maraming motions, objections, and procedural questions that will come out when the trial starts, no? And only the
0: kabali pa man sa mga testigo, manungod sa day may paliwanag na kayamanan kan Vice Presidente, yung mismo si dating Deputy Overall Ombudsman Karandang, nakaidto tinanggal sa pwesto ni Presidente Digong Duterte pagkatapos na maibulgar kay ni ang subuot mga transaksyon kan pamilya Duterte na igwang record sa AMLAC.
2: Balikan tayo iba pa mga bareta sa lado nasyonal. Tubod si House Prosecution Panel Spokesperson asin man Lanao Congressman si Alonto Adjong na dai protehido kan freedom of expressions ang ginibong huma ni Vice President Sara Duterte laban kinda Presidente Bongbong Marcos Jr. Lisa o First Lady Lisa Araneta Marcos sin dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez tirawan doon kan kongresista na ang pagwabantay o pag huma iba sa pagpapahayag nin opinyon. Susog kay Duterte ang sa iyang pahayag na igwasang kinaulay na magadaan sa mag-agom na Marcos Sinman Romualdez kung igwada ang mangyari sa saiya sa rodaang freedom of expression na protehido da kan konstitusyon.
0: Oradyan, babalikan ta ang barata. Banunod sa ipinagtuga kan sarong pulis duman sa Tacloban da sa iya managad na ambadil na hinabon kan sa iyang pamangkin na nagparapambadil duman sa San Jose National High School. Yan sa hearing kasun ba sa Senado. Bantang Senador Rodante Barcoleta ang dam subuot makulong dahilan sa kaso niyang plunder. Ang detalyes kan siniba pambarata Rochan sa samuyang pagbabalik.
1: Radyo Guapito.
7: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
8: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
9: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
10: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras mo niyan, alas 5.39 na. Ganyan sa detalis kay iba pang barata sa Lado Nasyonal. Danindugan si Ombudsman Buying Rimulya. Damayo nin pagbabago. Dadagusan nin dang kasuhan as in ipakulong. Si Senador Barcoleta dawa pa magparapadagos ang rally kan Iglesia o INC duman sa Metro Manila. Sigun kay Ombudsman Rimulya mayong nagbabago. Baski pangani magparalitong-litong pandi sa kalye sa kararali, yan ay nulita talagang igwaning pusog na basihan sa pagsangat nin kasong plunder kontra kay Senador Barcoleta. Uyang pahayag na yan ni Ombudsman Buying Rimulya.
2: And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have, that they are, that Rodante Barcoleta was being singled out among other people.
1: Bientras tanto magiramduma na ang mga INC ang nag-rally na konsein pinagdidinunsyar ninda ang pagsangat ning kasong plunder kontra kay Rimulya dahil subot ang nagbubulgar man ngani kan mga korupsyon sa gobyerno. Para maaraman kan publiko si Rimulya mismo o kaya si Barcoleta mismo ang nagbulgar kan sa iyang sadiri kam personal kining akoon sa sarong TV interview na talagang nakaresibi siya ng kantidad 75 million pesos as in day niya ini pinagdeklara sa iyang statement of assets, liabilities and net worth o SALN. Uya naging pahayag kayong kaidto ni Barcoleta.
3: Si Senador Barcoleta, kumandidato ng 2025 election, may kaibigan siya, tumulong sa kanya.
4: Sapo.
3: At yun ang submit ako ng sose. Limunagin natin para makita ng mga kababayan natin.
4: Mm-hmm.
3: Doon sa sose ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko.
4: Opo, sa kampanya.
3: 112 million pesos.
4: Opo.
3: Okay. Oh. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million.
4: Mas malaki ang yung ginastos mo.
3: Teka muna. Ito lang ang pera niya. Saan niya kukuha ka ng
4: 112 million?
3: Ng 112.
4: Oho.
3: Sabi ko, na-receive ko po itong donation na sa tatlong kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million.
4: Yeah.
1: Yan ang mismong pag-ako niya. Kung kaya siya sinangatanin kasong plunder na bawal sa sarong public official na mag-receive nin mga arong kaya na kantidad. O kumo siya ka ito sarong congressman kan ma-receive ang 75 million pesos.
5: Trastanto sa iba pang mga nagbabagang mga barita sa Lado Nasyonal, iwat nagpagirumdum kasudma ang DepEd sa mga eskwelahan na istriktong ipautob ang pulisiya na nagbabawal sa mga estudyanteng magagamit nin gadget sa oras nin klase. Apwara na sana kung para inisa sa indang pag-aadal o kaya man kung may emerhensya. Sa sarong memorandum na may petsang June 30, ipinagirumdum kan DepEd ang maigpit na implementasyon kan DepEd Order Number 006 Series of 2026 on Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment o SMLE. Sa irarum kan direktibang ini, maigpit na ipinagbabawal ang paggamit ka na portable electronic devices as in paggamit nin social media, online games, content creation as in vlogging kan mga estudyante as in mga personal kani sa oras nin klase. Obheto subot ka na sambit ng direktiba na itulod ang kapakanan, seguridad as in man na proteksyon kan mga estudyante as in man mga school personnel. Pwede man subot ining tugutan kung para ini sa academic purposes, arugan pag-access kan educational platforms as in man digital resources o pagpartisipar sa authorized online collaborative activities siring man sa panahon in emergency kabalinaan disaster medical crisis si diba pang tulos-tulos na safety concerns.
1: Sa Barata Salado Lokal, Lieutenant Colonel Christian Mendoza naribaya na bilang Chief of Police kan Libanan Municipal Police Station. Ang detalye sa likay Melvin Machado.
6: Asintado Live Report.
7: Matapos ang duwang taon sa pagiging Chief of Police kang Libanan Municipal Police Station ni Police Lieutenant Colonel Ace Christian Mendoza, pinagribayan na siya ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey Atchunaga, si Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Deputy Provincial Director for Administration, ang nanginotan sa ginibong turnover of office ceremony na initindiran man ni Libanan Mayor Edelson Marfil. Bago naghali o naribayan si Police Lieutenant Colonel Ace Christian Mendoza, marikas kaining narusolbiran ang robbery and napping incident sa barangay Bahay Kung Sain. 4-5 suspect ang naaresto as inahampangon niyan sa manlain-lain na reklamo. Si Police Lieutenant Colonel Mendoza ang matuko bilang Deputy Provincial Director for Administration, mantang si Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr. ang mahoros subuot sa staff position kang PNP Provincial Command. Si Police Lieutenant Colonel Jeffrey Atchunaga ang dati naman nagkapot kang 2nd Provincial Mobile Force Company bilang Force Commander. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
6: Asintado Live Report.
1: Sa iba pang baratang unyan sa lado nasyonal, nagpaluwas din kantidad 11 million pesos si Presidente Bongbong Marcos bilang tabang duman sa mga estudyanteng nagkagardan pagkatapos na inipagparabadilon kan duwang minor de edad sa San Jose National High School duman sa Tacloban City. Sigon kayo si Claire Castro kan Malacanang, talagang nagmumundo ang presidente sa pangyari kung kaya nagpaluwas nining kantidad tanganing makatabang sa pamilyang nagkagardanan. Uyang pahayag niya ni Jose Claire Castro kan Malacanang.
8: Iyan ang naramdaman ni Pangulong Marcos Jr. sa pangyayari sa Tacloban kung saan may mga kabataan na nagbuwis ng buhay para masagip ang ibang kamag-aral. Mga kabataan ang nabibiktima at mga kabataan din ang nambiktima. Walang katumbas ang buhay ng isang tao. Pinapahalagahan ng Pangulo ang bawat buhay ng ating mga kababayan. Hindi man maibabalik ang buhay na nawala, hatid ng Pangulo ang lubos na pakikiramay at mahigit 1 million pesos na tulong pinansyal ang ipinaaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng mga nasawi at nasugatan.
1: Sa iba pang baratang unyan sa lado lokal, 2026 National Disaster Resilience Month, nagsikad na ang report haliki Owing Solina.
6: Asintado Live Report.
9: Nagpuna ka sudma mga nakalingad ang aktibidad katukod kang National Disaster Resilience Manda sa painginot kang lokal ng gobyerno sa pagi kang CDRMO kay ba ang mga light government agencies o rugna kang OCD o Office of the Civil Defense sa rumisang una ang pinagselebrara aga na inaitindirang kang gabos ng mga stakeholders na ginibo sa People's Hall sa City Hall alas 8 ng aga. Antes ang ginibong motorcade pasiring sa Plaza Rizal kung sa ginibo ang halipot sa nang seremonya langan ang signing kang pledge of commitment kang mga o kanabangahin siya asin mga stakeholders na katuwang sa paghahanda sa pag-aksyon to yung igwaning kalamidad asin emerhensya. Sa panginginot mang ginaray kang OCD Dicon na pinagrepresentara ni Assistant Regional Director Cesar Abordonado ay basing da Naga City Police Office Acting City Director Police Colonel Rizal de Caballero, BP Naga City Fire Marshal Josephine Jeanette Barandon, Coast Guard Station Camarines Sur, Lieutenant Junior Grade Kenny Villaverde, asin si PSO Director Rene Gumba, igun si CDRMO Head Reno Rodriguez, parte ka mga nakalingad ng aktividad, katakot ka na sa ambita ng pag-selebrar, ngunyan na bulan na sa siyudad din Naga, ang tulong agdaw na eksibita, mga fire and earthquake drills sa participating agencies as in school sa syudad, ang mga lecturer as in seminar kay iba mga volunteers as in mga estudyante, maging ang komunidad sa tabang as in suporta kang barangay DRRM, ang pirasa na sa mga panginot ng mga aktibidad. Ngunya na bulan, naring mas mapakusog pa ang awareness, preparedness as in response to yung may kalamidad as in emerensya patagod ka National Resiliency Month. Para sa Asintado News, Joel Celina.
6: Asintado, live report.
5: Balikan tayo ba pang mga barata sa lado nasyonal, itinuturod ni Senador Rafi Tulfo ang pag-imienda sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice Welfare Act tanganing ponduhan ang pagpapatugdok ng suhay na detention facility para sa mga minor de edad na nakagibunin na makangurungerhat na krimen. Sa hearing kan House o kan Senate Committee on Women and Children, tinawad doon ni Senador Tulfo na bakong maniligo na ibinubugtak sana sa mga bahay pag-asa kan DSWD ang mga aking Child in Conflict with the Law o CICL na nakagibunin makangurungerhat na krimen. Digdi kaya madalas apig bibaby da asinda mientras na ipinapaseraram sa intervention and rehabilitation asin pagdagaloy na o makalis ang pirang mga taon nakakalibre na. Idinagdag pa ni o sinabi pa ni Tulfo o ang bagay na nipig uyunan man ni Jeneline Badulya, ina sa saro sa mga estudyanteng nagadaan sa shooting incident duman sa San Jose National High School sa Tacloban City kan June 22. Katakot kaya ni, inirekomendar pa ni Tulfo na pag-adalan as in consideraron kan DepEd ang inaapod na supervised boot camps o kaya man carefully designed immersion program kung saan pwedeng magiras kan sa indang mga istorya asin man lecture ang mga perform ex person deprived of liberty sa mga o lecture and mga reforma ang mga ex persons deprived of liberty sa mga kaakian. Digdi pwede nindang ihiras ang sakit na pwede nindang atubangon sa laugkan kulungan kung papaano sinda liwat naging produktibong mga Pilipino.
1: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, natapos na kasabanggi ang rally sa EDSA kan grupong INC. Day na nagtugot garay ang Quezon City Government. Dabag kay Guagari siya din pag-rally ngunyan aldaw. Yan inuli sa natnotara ng mga pagbabalga kan mga rallyista. Bagirum duma na nagsabi ang Quezon City Hall na marinyusan na sinda o kaya tatawang gari ning permiso ang rally kung mayo ning mga violations. Alagad na notara na may mga pagbabalga kung kaya day na pagtaunan giraray ning permit na mag-rally ngunyan aldaw ang INC. Imbes, balipat na lang daasin na duman ngunyan na Webes sa Liwasang Bonifacio. O yung pahayag na yan, mismo kan sarong opisyal kang City Hall sa pagkansilar kan na permit para ngunyan aldaw na rally.
10: Ang aming requirement do sa permit, ang parameters, hanggang mamaya lang. Kung kailangan extend, nakita namin na kaya nilang i-hold yung tao nila at susunod sa parameters, pwedeng i-extend natin upon request. Malalaman natin maghapon kasi pag maganda naman at peaceful, kaya nila, kaya rin namin, walang reason para hindi grant yung extension.
1: Alagad na pag-araman kasubanggi na may mga violations kaya day na pinag-extend ang rally parang unyanal daw sa kalabaan kang EDSA o kaya sa EDSA Shrine.
5: Sobra sa 1 million pesos na tabang pinansyal si Presidente Bongbong Marcos sa mga naging biktima kan pambabadil kan June 22 sa San Jose National High School duman sa Tacloban City. Ini ang ipig-anunsyar ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro durante sa press briefing kan Miyerkules. Sinabi ni Castro, makakaresibin ng tiga 150,000 ang pamilya kantulong mga nagkagarda na estudyante asintig sa 50 milman para sa 18 mga estudyanteng nagka-irido sa nasambitang pambabadil kanduang mga menor de edad na sospek. Sinabi pa ni Castro apuara pa ini sa nainot na tabang na ipinaabot kan pirang ahensyas di gobyerno arog kan DSWD asin man kan Department of Education. Sinabi pa ni Castro na mayong katampad ang buhay kan sarong tao asin na pig papaharagahan kan presidente ang kada buhay kan mga namamanawaang Pilipino. Layman subot may babalik kan presidente ang buhay kan mga nawara. Hatod kay ni an imbes saro ining pakikidumamay asin pagtabang sa pamilya sa mga naging biktima kan nasambit ng makangurungirhat na krimen.
1: Sa barata sa lado lokal pamangyaray, bangkay kanagada na rebelde sa Pamplona, Camarinsur, pinagbibilaran ng unyan sa Libanan. Ang detalye sa Lique Melvin Machado.
6: Asintado Live Report.
7: Kinuana kang sa iyong pamilya ang subot commanding officer kang NPA na nagadan ka makasagupa ang mga soldado sa hali sa 9th Infantry Battalion Philippine Army ka nakalista Lunes, June 30. Ang bangkay ni Oscar Capin alias Verano na pamayo kang Platoon 1 kilusang larangang guerrilla 2 sa Regional Committee 1 kang Bicol Regional Party Committee ang pinagbibilaran sa Villa Socorro, Libanan, Camarinesur. Nagpaabot naman ng pakikidumamay ang liderato kang 9th Infantry Division Philippine Army sa pamilya kang nagadan na rebel. Kasabay man ang pangapudan sa natatanda pa mga rebelde na magsuko na sa gobyerno asin mabuhay kaibahan ang sendang pamilya. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
1: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, na dakupnakan mga pulis ang tulong mga suspitsyado na responsable sa pagdukot asin paggadan sa dating Vice Mayor kan Aboyog Leti, kaibanan man sa iyang aki sa sarong follow-up operation na pinag-ibo sa kan Philippine National Police duman sa Pasay City, na dakop ang tulong mga suspitsyado na iyoan nagdukot asin naggadaan sa mismong dating Vice Mayor kan Aboyog Leti na si Vice Mayor James Bohol, 60 anyos, asin ang sayang aking negosyante na si Carlo James alias Jimboy Bohol, 28 anyos. Ang tulong si Spichado ang

0: sinabi pa nila na well, ito mula sa kanilang bibig ay pinagplanuhan nila. Pinukpok po nila ng matigas na object, believed to be a dumbbell. Pinukpok hanggang nawalan ng malay. Maliban po doon sa kanilang revelation, ito'y nagpa umaangkop doon sa GPS system ng rental vehicle because they rented the get-
1: Iguaning basihan ang bagong 85 pesos na dagdag sweldo sa Metro Manila. Uli man sa paglangkaw sa presyo kan mga barkadon alagad masasakitan digding sumunod. Masasakitan da digding magsunod ang mga micro businesses kung kaya nangapudan ang mga negosyante na dapat tinitimbang man ang kakayahan kan mga negosyong surudun ini asin kon may kukonektar ini sa productivity. Nangapudan man ang Federation of Philippine Industries na dapat pababaon kan gobyerno ang pirang mga gastos kan mga negosyo arong sa kuryente asin man transportasyon. Sinabi pa kan grupo makakadugang ang wage increase sa langkaw na gastos kan mga manufacturer sa kuryente, logistics in man financings o financing. Sinabi pa kan sinabi man kan Philippine Chamber of Commerce and Industry ang pinakadakulang business organization sa nasyon na masunod ang mga employers sa wage order pero dapat man hilingon ang kakayahan kan mga MSMEs na saluhon ang dagdag labor costs na dahil naapektaran ang trabaho, operasyon, asin man, investment.
2: Sa Barreta International, nagsakat na sa Bali 2,295 ang nagkagradan sa nangyaring mukusog na duwang linog duman sa Venezuela. Ang pinakahuring na rescue kad mga otoridad iyo ang dos anyos na aki na anom ng aldaw na nagkadaratugan kang nagkulaps na building alagad ini buhay kan ini makuakan mga rescuers ug mahon sinda na nagkukurahaw kan mahiling nindang buhay pa ang aki asin mayo ilamang inining lugad pagkatapos na madatugan kang halangkaw na building na nag-collapse dahilan sa linog. Susugman sa report kay United Nations, igwapang nawawara na labi pang 50,000 katao na pinagtutubudan na nagkadaratugan kan mga building na anas nagkagaraba pagkatapos kan makusog na linog.
1: Kinumpirmar ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Undersecretary Aboy Paraiso na may koneksyon subuot ang inaapod na nihilistic violent extremist o NVE groups sa mga na-report na karibukan sa mga eskwelahan digdi sa nasyon. Inimatapos hapoton ang opisyal sa isinagibong hearing kan Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ng pinamamayuhan ni Senadora Risa Honteberos kan Miyerkules. Matatandaan dahil palang nahaloy, ipinautubkan si ICC ang temporaryong pagbabawal sa online gaming app na Gorebox na ipigkukonektar sa nangyaring shooting incident duman sa Tacloban City o sa eskwelahan sa Tacloban City kan June 22. Ang Gorebox o Gorebox sarong chaotic physics-driven sandbox kung sain nag-iiribahan ang creativity asin man distraction. Susog pa kay Undersecretary Paraiso, temporaryo nindang ipinagbawal ang nasang bitnang online gaming app tanganing pugulon at iba pang grupo sa mga gigibuhong mararaot kaining mga plano.
2: Orotyan sa mga balita lokal, bakusog-kusog na linog. Nangyari ka sa banging matanga duman sa syudad kang Legazpi isin mapaparte ka pa kang Albay. Bantang sarong babaeng rider, gadan kan subalpok ini sarong bakho sa banwaan Kampili. Ang detalyes kayo na sinima pang mga darkulang barata lokal, babalikan ta, ura tiyan lang.
3: Radyo Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa.

0: Lalo na ang PangConnect or update sa situyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or teachers. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo, as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRT Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. KRT Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRT Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, Tierra de Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
3: Tiyara na!
4: Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow, gustong-gusto ko yan.
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
9: Walang aw sa PAW!
10: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Madi, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng Senior High sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
3: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
2: Ay, bagada aduman. Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga ng kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
3: Ay, Madi, human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot kaya man ang palan?
2: Di ba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
3: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitahon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
5: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
6: Oras ngunyan, alas 6, jes na ni Paggaga. Ngunyan sa detalyes na kan barata sa lado lokal. Dagkay guwaning linog kasabangging matanga. Duman sa Albay, Sursogon, Asinmansa, Masbate. Sa pinagpaluwas na informasyon kan Philippine Institute of Volcanology, ang linog ang namati ang kasubangging mga alas 12:01 nin matanga. Damay kusog na magnitude 3.8. Asin in namati ang duman sa Santo Domingo, Albay, ang linog. Ang namatian man duman sa Bakakay Albay sa kaparehong oras da igwang magnitude na 1.9. Apwera kang linog duman sa Albay, nagkaigwamanin na pagkamati kang linog kasubanging matanga duman sa Claveria Masbate na may magnitude 1.5. Asin man na nagkaigwamanin ka pagmati kang linog duman sa Prieto Diaz Sursogon na may magnitude 2.7. Bagiramduman na kanakaaging mga aldaw ang kamarinsur na kamati man kan sinambit na mga maluluyas ng linog na sunod-sunod na nangyari sa mga barbanwaan sa kamarinsur.
7: Sa iba pang mga barata, nag-report na kasudma July 1 sa City Hall o sa Mayor's Office si Atty. Noreen San Luis Luti. Alaga na ipaman subot siya formal na nag-asumer sa pwesto sa pwestong ipigo-presensya sa iya kan alkalde kan Sunod Inaga. Pero pig-confirmar ka ini na city administrator mananggad ang magiging trabaho niya sa City Hall. Ang kakaputan niya subot na trabaho limitado sana sa internal affairs base sa inisyal na urulay ninda kan alkalde. Kabali subot sa aasikasun niya iyo na ma-roll out ang kadakol subot ng mga proyektong ipig-baba sa Sunod Inaga kan gobyerno nasyonal asin pribadong sektor. Naday naman pingbagit ni Lote kung anong klaseng mga proyekto. Apwara kayan, garo magiging ala executive secretary kan alkalde si Lote matapos paimutikan kaininan ang enot na sinabi kan alkalde na siya paan maasikaso sa problema sa basura, tubig, traffic, asin pagbaha sa siyudad ni Naga. Por medyo tama, service naman subot siyang focal person kan alkalde sa mga department head na nagkakarapot kan sinambit na ang mga opisina. Uya si Atty. Noreen Luti.
8: Malinaw kung ano si mga roles na i-assume, but si city admin more on internal siya, si Mayor sa luar. Opo, specifically, ang instruction niya enot, dakol kayong mga binaraba na mga projects ang national government, kadakol mga nagtataong mga projects ang pribadong sektor, tapos ibang mga organizations. So siguraduhon lang na ini mga projects na ini yung na-roll out on time sa tamang paagi. So yan yung pinaka-focus ko. Ako itong focal person niya. Ito ang role na tinaos ako yan.
7: Okay. All the rest. Mientras tanto, pinahimutikan man ni Luti ang mga nainot na mga nagluluwas na bareta na ang pag-ako niya sa o pag-ako niya sa alok kan alkalde na maging saro sa mga opisyal kan City Hall, ibabala siya sa politika o mamanukon sa pagka-alkalde sa Surinaga sa 2028 elections o sa iba pang posisyon sa oras na tukubon ang alok kan alkalde na magdalagan sa pagka-presidente. Tinawan doon pa ni Luti na chismis sa sintulits lang da ang mga nagluluwas na bareta hulita ang pag-ako subot niya sa alok na trabaho kan alkalde, dawa hababaan sweldo, iyo para magtaudang serbisyo publiko sa mga taga-Naga.
8: Dahil mamay pong araw kita si Mayor Lenny Bagan, man siya makandidato na presidente. Ayan ang sa iyang statement. Marite sa Katolits.
7: Parti kan mga naging pahayag kasudma ni Noreen San Luis Luti.
6: Sa iba pang barata sa lado nasyonal o sa lado lokal, Daga City Police Office, preparagada ng mga deployment. Details halik kay Melvio.
0: Huli sa nangyayaring ngunyan sa National Capital Region, anda mga personahe kang Naga City Police Office in kaso kay Puhano ni dagdag na parsa anuman na oras. Ang sanggatos na PNP personnel kang Naga City Police Office na parte kang Crowd Management, Advanced Reactionary Force and Engagement ang nakaandaman na mag-responde in kaso magkaigwaning suwain na hero protesta digdi sa siyudad kang Naga. Kung mahagad man subot ng Augmentation Force ang PNP Regional Command 5 para i-deploy sa National Capital Region, andaman ang Reactionary Standby Support Force kang PNP sa siyudad kang Naga. Mientras tanto, naging normal man ang bilog na maghapon kasudma sa siyudad ni Naga. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
9: Asintado Live Report.
6: Duman sa banwaan kan Baaw, Camarines Sur, nagwala asin nanaksak ang sarong lalaki. Pagkatapos na siya day bayadan kan sayang sweldo, kan sayang among. Susog sa impormasyon ang insidente nangyari sa Barangay San Antonio, Bulwang, Baaw, Camarines Sur. Susog sa impormasyon hali sa Philippine National Police. Sinisingil subot kang suspitsyado ang sa iyang sweldo sa aldaw na ito. Alagad, daini tinakwan kang sweldo. Kung kaya, nagdalagan sa barangay ang suspek, tangani magreklamo. Alagad, daimandaan nagtunga ang barangay kapitan, anyaon lang daduman ang barangay sekretary. Kung kaya, daini nagkaigwan ng pag-uurulay ang suspek asan ng biktima. Dahilan kani nag-alboroto ang suspitsyado. Asin pinasakan ng kutsilyo sa daghan ang biktima na sa sobrang rarumkan pagkatado ka ini dahi na nabulnot ang kutsilyo. Asin ang biktima nin pananaksak ang dinlagan man sa Bicol Medical Center. Susog sa mga autoridad na arrestar bantulos ang suspitsyado sa pananaksak na nag-iidad 45 anyos pataas asin may alias na Mike. Asin ini kasasang tanong niyan nin kasong frustrated murder.
7: Nagpapanday na subot nin sarong ordinansa ang sangguniang panlunsod na bataong kadagdagang seguridad sa mga kaakian sa mga eskwelahan o kaakiang estudyante sa mga eskwelahan digdi sa Surinaga. Inanbagay na ipinahayag ni Consul Elmer Baldemoro ang chairman kan Committee on Children sa sangguniang panlunsod. Kabali ang Committee on Public Safety and Security, Committee on Children, education.

0: sa sang Committee on Children Education sa Sangguniang Panlusod pati na ang DepEd Naga, CSWDO, PSO, Naga City Police Office sa nagtatrabang-tabang subot sa pagpanday ka nasambit ng ordinansa. Ang laklang na ini susog kay Baldemoro tanganing makahamanin sa rong ordinansang susunodon kan gabos na mga eskwelahan sa syudad tanganing protehiran urog ang mga aking estudyante asin dai maarog umautro ang nangyaring insidente rin karasan sa ibang eskwelahan sa nasyon. Kanagtarikod na Martes sa June 30, sinabi ni Baldemoro na nagpaapod na ni na hearing si Consyal Buena Fe para maghamanin mga provisiones para sa nasambit ng proposed ordinance kung sain kabalidigdi ang pag-regulate sa paggamit ng cellphone kan mga estudyante sa mga eskwelahan.
1: Nakaiguan yung committee hearing regarding duman sa regulation kapag gamit ng mga gadget and also itong paggamit online kang social media, kang mga haki. Eh, sarap ko baga ito sa naging cause kang itong nangyari sa insidente sa eskwelahan. So ang sanggunian po measure regarding niyan, may proposed ordinance si Councilor Omar Benape and Councilor Ason Peña Flor regarding kaiyan, and hinagad si mga komento kang mga opisina na involved, particularly the DSWD, the PNP, and also the DepEd. So sigabos po ng mga input and comment, i-consolidate ito pagsasaroon na si dumang ordinansa.
0: Parte kan mga naging paliwanag ni Consyal Baldemoro.
2: Iniimbestigaran ng unyan na kan Philippine National Police sa Banwan, Campili ang nangyaring pag-aksidente. Dahil kinagadaan kansarong baistra na nakasakay sa motor asin inisubinalpok sa sarong bakho da nakaparada sa may tinampo sa Barangay Sagrada Pili, Camarines Sur. Susog sa impormasyon na pinagpaluwas kan Philippine National Police, gadan ang sinambitang maestra pagkatapos na ang pinaglulunadan niyang motor suminalpok sa bakho. Yan in hulita mayo lamang daanin mga warning signs asin madiklum sa lugar na pinagparadahan kang bakho. Ang teacher o maestra pinagbisto sa nanguna sa pangaran na Angeli. Asin ngunyan padagos na pinag-iimbestigaran kang mga autoridad ang pangyari tanganing maaraman kung sisay aman dapat na may paninimbagan sa kapabayaan na naging kausa kang aksidente na ikinagadaan kansarong maestra.
0: Ngayon, trastanto ipinahayag ni dating gubernatorial candidate Bong Rodriguez na nakaulay niya ang mga parauma dyan sa Banuaan, Campili. Asin naguhuro-huro subot ang mga ini sa pigasapong gutom ngunyan dyan sa sinambit ng mga parauma sa nasambit ng Banuaan pagkatapos sa papundo na sindakan na gobyerno probinsyal sa pag-uma. Huli talaga gagamito na subot ang sindang propiedad para sa proyektong ipigtutulod. Alagad duwang taon ang nakalispon kan prayason ang mga pinapalaya sa mga parauma sa indang piguuman daga. Maayo pamandang napupunan daw ang isarong istruktura sa nasambit ng lugar. Resulta, sabi ni Rodriguez, gutom ang mga parauma huli tasagkod sa mga oras na ini. Laipaman subot nagkakabaryadan ang sa indang mga daga. Ang daga na ipinipirit kan Kapitolyong Bacalon sa mga parauma may sukol na nasa 214 hektaryas na planong tugdukan nin Gold Coast and 54 hektarya asin maabot sa 134 hektaryas na daga man sa laog kan sinambit ng propiedad anday paaram kung ano ang paggagamitan. Matatandaan ang sarong golf course, iguaning sukol na 54 hektar sinasabing pwedeng magkonsumo, inaabuton sa 760,000 na galonin tubig, Urual daw.
3: Duman sa pigsasabi kang national government na dapat kitang magtarabangan para ma-secure ang sa tuyang pagkakan. Ano? Halimbawa, iyan pong mga daga na iyan sa Pili, irrigated lands iyan. And sa batas po, ang irrigated lands, they dapat po pwedeng i-convert. Pero bako sa nang i-convert, at the same time, gigibuho na golf ko. Actually po, ining mga yaon sa Pili, talagang dahil na nakakauma. Ano? Dahil si Daga Ninda, na dati, natatanuman pa man Ninda, palalaganan po ng mga bantay, ano? And every time maduman sinda ma-attempt sinda, pinapahali sinda. Siyempre, ang abiso ta sa inda, dahil makipagpiritan dyan dahil po baka may makulugan pa. Ano, so, wakay puhanta lang atubangon ini yung prosesong legal. That's why, ang ginibota, katabang po si Kong Nelson Legacion, digdi po sa 3rd District, legal. Naghanap kita ni mga abogado, and dakul pong abogado ang nag-volunteer.
0: Parte kan mga naging pahayag ni dating gubernatorial candidate Bong Rodriguez.
2: Liwat na nawan na pinanatuyawan ni Congressman Ardi Pentebella ang day pagiraray nag-ooperar na Provincial Hospital kang Provincial ng Camarines Sur. Sigon kay Congressman Pentebella, sige na naman ang patsutsada ni Governor El Remillo Porte na mapag-ibonin ko na anong mga building para sa ginagibonin o planong Camarines Sur Uptown na plano da akang gobyerno provincial da gibuhon sa palibot kang iconic capital. Alagad sigon kay Congressman Pentebella, dapat ko tanang pinag-inot kang probinsya iyon na mag-operate na muna ang provincial hospital. Inulita haluyo ng panahon ining sinasabing daiman natatapos ang patrabaho asin daiman nagagamit. Bagirumduman na taon pang 2015 da pinaggurugalyeta na ini kang pamilya Villaforte sa mga taga-Rinconada na dapat na asin da ibuto. Din hulita duman sa Rinconada pinagbugtak ang provincial hospital. Alagad pagkatapos ning halawig na taon, daiman giraray nag-operate ang sinambitang hospital ang mga pasyente nagdadalagan manggiraray sa Bicol Medical Center. Sigon kay Congressman Pentebella, dapat ini ang inuton tagaan salud kan mga taga Camarines Sur ang importante bako ang golf course na kinakawatan sa naman kan mga mayaman na plano kan gobernador na si Gobernador El Rey Villaforte.
0: Kinakarkulong aabuton sa 119,000 ang mga mabruto sa Surinaga sa padangadang na barangay SK election sa November 2. Ini ang pig-kumpirma ni Naga City Election Officer Attorney Mike Julia matapos maging matriumpo ang ginibong rahalawig na registration period. Sa entrevista kan media, sinabi ni Julia na haros preparado na ang sendang opisina sa sa maabot na eleksyon. Hulita, napakaray na ninda ang list of voters sa mga barangay kan sudad. Mantang identified naman subot ninda ang mga eskwilahang gagamiton bilang mga polling precinct. Sa katunayan, ang pigahalat na lang subot ninda iyo ang filing kan certificate of candidacy sa bulan na September base sa nakapadaman sa calendar of activities. Mantang sa presente, ang pagpapatraining na sana sa mga teachers na maservis sa eleksyon ang sa indang pig-aasikaso.
4: Sa BSKA po, natapos mo na po sa voter registration, na-finalize mo na si Project of Precinct. Ang total ano ta po, botante po 119,000 po na boto ngayon ng barangay SK election. Sunod may pong ano inalat naman lang itong filing mo na filing of COC sa ano pa mga September. So, mga pa-training ka mga teachers. Ngayon ang going na si pag ano may finalist ko tong listahan ka mga ma-serve sa election.
0: Parte kan mga naging pahayag ni Attorney Michael Julia. Uring bareta niya itong yan, bareta na sa kinabalin karawat ang bareta sa sports at sa Indokan NCF Tigers.

Sa Kinabanin Karawat, dagos ng namaaram si NBA player, star player LeBron James sa LA Lakers. Sa sarong post sa Facebook, nagpasalamat si Lakers Chief Executive Officer Jenny Buski James urog na sa pagtabang kini sa team na masungkit ang kampiyonato kan taon 2020. Pigsimbag man ini ni James si nagpasalamat man sa Lakers. Sa iyang ika-23 na season sa NBA, nagkamada si James in average na 20.9 points, 7.2 assists, sinman 6.1 rebounds kada kawat. Siya man an all-time leader sa pinakadakol na kawat kani at asin puntos sa saiyang liga. Alagad na pabareta na sa iyang aking si Bronny James ang mawawalat sa LA Lakers.

0: Yan, ito yung mga baratang unyan al daw na Webes, pichados kan na Hulyo 2026. Salamat sa mga nakantaway sa tuya sa YouTube, saka sa Facebook Live. Shout out kay Leon Marshall, si Riman sa family Lubindino, Soliano Rivero asin Marshall, kay Dita Perua, si Ernie Marfil, dyan sa Libana nakantabay man, si Maria Sonyiga Caro Imperial, Catherine Myla Orgaya, Evelina Sol, Rol Altares, Nestor Vargas, Iba sa Baupan, Bridi Colionor, Lilia Santua Piñero, Los Bebem Davindes, Emma De Vera, Martis Buena, Jan Paul, si Riman, si Aye Alarcon, si Daryl Rimalia, si Nevic Chavez Baldemoro. Salamat man sa mga nakatutok sa indang mga radyo sa YouTube. Kitang, igwa kitang 219 na nakaantabay live nyo niya na pagkaga. Salamat po. And si Riman sa Facebook, 145. Salamat man sa mga nakatutok sa indang mga radyo. Sa control, kay Banyato Ster de Verdejo, si Angie Salcedo, si Mans Jameson Brinya, kay Banan at mga OGT hali sa CSPC Nabwa. Sa engineering, si Engineer Jan Robin Florese, kami po ang sendong amay na parabarita.
1: Ito po si Ares.
0: Iba po si Ed Bandol, Diyos Mabalos po, kan sendong pagantabay.
2: Sendong na antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM. 105.5 Radyo Guapito. Radyo Guapito. 105.5.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
4: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
5: Pico Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and Marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa atin kunyan, igwari kita ng 40 minutos, makalihis ang alas 6 nin pagkaaga. Maray na pagkaaga, mga tugang. Kami po ang sa doong lingkod na makakaiban kunyan sa programang Asintalo sa 6:30.
2: Ini po si RSR.
1: Aba sa doong lingkod sa Melvin Machado.
0: Asintalo sa 6:30. Asintalo sa 6:30.
1: Antas kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal, si Manager Joe Sabal po, medyo may ano lang, importanteng kalakawan, saka kaya kami na muna po ang magiging kaibahanin doon, sudong alas 7:30 hasta alas 9, di na pagkaaga. Siring sa dati, aramo na to ang magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon, nasa linya ko niyan ang pag-asa. Ara mo nato ang maging kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ara mo nato ang takasan nakalis mga partner itong sinasabi ko tanong Bagyong Henry na pwedeng makaapekto pero herak ning mahal na Diyos
2: naglayas na.
1: Uyaon sa may West Philippine Sea si Henry. Pero ining sa tung pinagbabantayan si Inday pag naglaog na sa Philippine Area of Responsibility si Inday na may kakusugan pero yaon sa may porsyon kang kadagatan sa may norteng parte kang Pilipinas pwedeng mag-agi pero sa kadagatan pero may epekto man grare ini si mga pag-uuran sa nakalis na aldo partner sunod sumanggi hapon grabe si pag-uuran asin man si mga kikilat. Dahil ko lang aram kung namatay anindo itong tidig sa sunod kang Naga itong sunod-sunod man na brown out partner.
2: And sabi kan pag-asa may duwang malaog na bagyo possible duwa astang tulong bagyo an malaog digdi sa Philippine Area of Responsibility ngunya na bulan na Hulyo. Base po sa report kan pag-asa maamalangan ito may mga pangaran na. Siyempre, kapag naglaog na sa Philippine Area of Responsibility, posibleng may maglaog na tulong bagyo na Sinda Inday, Sinday? Si Jose, saka si Quiapo. Quiapo.
1: Inday?
2: Jose?
1: Jose?
2: Joe siguro ini? Jose?
1: Joe, tamayo man yung lalaki partner.
2: Josie. Joe siguro ini. And si Quiapo. Yan.
1: Anong spelling kang Quiapo?
2: Quiapo. Quiapo. Talagang typical na Quiapo.
1: Bako itong Q-U. Kaya Q bako, na niya ako. Bako.
2: Quiapo. Yan ang mga posibleng magralaog na bagyo na sa ngunya na bulan na July na dapat ang pag-andaman na ang na posibleng na ang mag-landfall yan sa Eastern Visayas asin man sa parte kan Luzon.
1: Okay. Anyway, maski sa arin na parte ang kang Pilipinas sa tangon niyan, dahil naman kita dapat magalas sakta magalas kayo ng paglaog ka mga bagi partner. Ta, kada baga pagtatapos kang sarong taon, pagkakatapos kang dry season, pag naglaog na ang bulan kang Mayo, sa to na talagang pigaandaman ang mga bagyo.
2: And yan, pag panahon na yan, magkakaigwa talaga ng mga pag-uuran, although sabi kan pag-asa, kulang, pero panahon na ng tig-uuran yan, magkakaigwa na rin inaapod na southwest monsoon.
1: Itong habagat.
2: Habagat. Mm-hmm. So yan, baga mga tuga, nagtatama sa tuya kada panahon na may pagharanin na ang bare months. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat ang pag-andaman ang mga raot min panahon ay ano mga weather disturbances.
1: Oo, saka ini pati partner ang nagsasabi na may El Nino ngayon pagkatapos may bagyo. Ang sinasabi mo lang sa pag El Nino na magiging kulang ang mga pag-uuran. Pero ining kabugtakan kang panahon iyong unyan ang sa tuyang babantayan. At ang unyan mag-aarog kaning oras ni partner sobra nang init. Kaya kaipuan manggraray ang mga pag-iingat sa panahon na arog kayo na sa itong sitwasyon na may kalamidad o may bagyo na pinagbabantayan, may habagat, asin man may sobrang init kang panahon.
0: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
1: Oras sa tugunya, digwa na kita ng 45 minutos makalihi sa ang alas 6 in pagkaagang oras sa niya tong sero kang S&J Hardware Plus. Kunya na July 2026 ang S&J Hardware Plus igwa po ning anniversary celebration sa July 8. Ngunyan na taon, igwan ng libreng mga regalo para sa primerong sanggatos na mga customer. July 8, aldaw na Miyerkules ang July 8. Ang bulan kang, sa bulan kang Mayo, ang anniversary sale, abot sa 40% ang mapipili o ang diskwento na sa mga selected items dyan sa S&J Hardware Plus.
0: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
1: Oras sa tuunyan, 46 minutos makalihis ang alas 6 ni na pagkaaga. At dyan, babalikan nato sa tuyo mga barata sa lado nasyonal, pakalihis lang ni nagkakapero mga pagirumdum.
0: Radyo Guapito.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Nahihingay nyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa ito kunyari, kuha na lang ng 10 minutos, santas mag-alas sa 7 nin pagkaaga. O ay nangunyan mga tugang mga nangangenot na mga barata sa Lado Nasyonal. Inundo niya ito ang arangkada kang sa tuyo mga barata sa Lado Nasyonal. Atas sa tuyo mga barata sa Lado Lokal at siyan sa barata alas 7. Sa Lado Nasyonal Partner, si Senador Bam Aquino nangangapodan sa pag-review sa Juvenile Justice Law as iman pag-higot sa online access kan mga hobinesa. Nangangapodan si Senador Bam Aquino na ripasuhon na sinamiendahan ng Juvenile Justice Act matapos ang pambabadil sa sarong eskulahan duman sa siyudad kan Tacloban na ikinagadaan kan tulong hobinesa asin ikinalugad kang binding iba pa. Susugsa Senador dapat siguruhon kang gobyerno ang kaligdasan ka mga estudyante sa mga eskulahan asin pakusugon ang paninimbagan sa mga inbelto sa magagabat na krimen. Pinaglalaoman na tutukaron sa Senado sa huring parte kang Hulyo ang mga propesong pagbabago sa lay. Uya si Senador Bam Aquino.
2: Nung nangyari po yung attack nung Lunes, agad-agad ko pong naisip ang aking mga anak at kung ano ang gagawin ko kung sila ang nasa ganong sitwasyon. Utang po natin sa mga kabataan ang mga ligtas na campus at eskwelahan. Utang din po natin sa mga magulang ang kasiguruduhan na ginagawa ng gobyerno ang lahat para ligtas ang kanilang mga anak. Maghahain po tayo ng panukala para suriin at amyendahan ang Juvenile Justice Act. Ang bibigyang diin po natin ang mga karumaldumal na krimen gaya ng pagpatay at panggagahasa.
3: On late July,
1: Nanindugan si Senador Bam Aquino laban man sa digital radicalization ka mga menor de edad at sinag-binding suporta sa propesong magbabawal sa paggamit kang social media ka mga aking may pang edad 15 anyos. Sinabi kay ni asin obheto subot na mabawasan ng impluensya kang peligrosong online content asin mga algorithm na pwedeng magtulod sa mga hobbyists sa maringis na ideolohiya. Pinag-inganyar man kang senador ang mga magurang na maging marigmat asiman tinuron ang bukas na komunikasyon sa sila mga aki para maagapan na masusog ang anuman na posibleng huma sa indang kaligtasan. Mientras tanto pinaglalaoman na tutukaron kang Senate Committee on Basic Education sa mga masunod na simana ang mga propesto sa erarom kang School Safety Act bilang pati kang pagpapakusog kang siguridad sa mga eskwelahan. Uyag raray ang senador.
3: Yung sa mga chat groups at sa social media, may radicalization na nangyayari. And ano to? Radicalization towards extremism, radicalization in terms of doing violent things. Yun yung kailangan nating bantayan. Kaya babalik ka mo sa social media.
2: Susuportahan din po namin ang mga panukalang nagbabawal sa social media sa mga below 15 years of age.
3: Yan po yung mga gagawin po sa legislature.
2: Para masigurado na hindi na to mangyayari muli.
3: Kailangan talaga mabantayan natin yung mga bata. Kailangan may relationship ka sa mga anak mo para mapag-usapan nyo yung mga bagay-bagay and ma-alert mo rin if there's a potential danger. Hindi lang siya anong gagawin mo kapag may shooter na drill eh. Kailangan yung nadidrill rin sa atin sa mga magulang.
4: Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa Lado Nasyonal, inikit daa kan 14 anyos na suspect sa pambabalil duman sa San Jose National High School kang June 22 an badil kan sayang tiaon matapos sa logon an harong kaini asin rinaot da an locker kun sa inakatago an armas. Susog ki Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia. Nakasaray daa an sayang 9mm Glock sa sarong gun box sa laog kan plastic locker na may nanakakandado. Siya lang daan may pugol kan liabi alagad nakalaog daan sa iyang pamangkin sa paagi kang pagdistrungkar kan bintana. Susog sa Hepi kan Tacloban City Police sa si Police Colonel Noelito Gitigan. matatandaan si Pasensya Naghampang sa hearing kan na Senado asin inako na minsan na daang minsan niya nasubot ipig-ibaan sa iyang pamangkin sa firing range ninhulita gusto da kaining maging pulis mayo subot siyang personal na pagkaaram na ipinagbabawal ang minor de edad sa firing range. Idinagdag pa niya madalas mandaan niyang tinatabangan ang sayang pamangkin sa mga gastuso ninhulita parehong mayong trabaho mayo dang mga trabaho ang mga magurang kini sa ibong o sa pagiging sa ibong o nakabalis sa four piece. Mientras tanto, sinabi man ni Senadora Risa Junteveros na dapat masunod ang standard protocol sa pagsasara ng badil arog sa paggamit ng safety bolt tanganing malikayan ang mga insidente. Inako man ni Pasyensya na in good faith ang sayang desisyon na isaray ang badil sa plastic locker. Mientras tanto, naging emotional man si Jeneline Baduria, hinakang grade 9 student na si Juan si Sipara na nagadaan sa pambabadil. Mientras pigahapot kung taano ang mga minor de edad na suspect dadaraon sana sa bahay pag-asa sarong youth rehabilitation center na kung mapupwede susugpag kay General Baduria babaan ang edad na pwedeng makasuhan sana sambit ng makangurong erhat na pambabadil.
1: Sa iba pang barata sa Lado Nasyonal, nagdao si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ng tig 150,000 sa pamilya kantulong estudyanteng nagadaan, asin tig 50,000 sa walong nalugada na estudyante sa pambabadil sa San Jose National High School sa siyudad kang Tacloban. Para pa ini sa tabang na itinaok ang Department of Social Welfare and Development asin Department of Education. Susukipalas Press Secretary Attorney Claire Castro, dahil man maibubelta ang buhay ka mga nagada ng mga biktima. Ipinapaabot man kang presidente ang sa impakikidumamay. Pinakusog naman sumod kang DepEd ang mga lakdang sa seguridad sa mga eskulahan. Kabali ang pagbugtak ng mga metal detectors, CCTV camera asin na higot na koordinasyon sa mga magurang asin sa barangay. Pinaglino

0: sektor na mapartisipar sa nasambitang tripon. Iyo ang may koneksyon sa pagmimina, information technology, business process management, telecommunication, nuclear energy asin man serbisyo pinansyal, piglalaoman man na mapipirmahan ang mga kasunduan sa energy trading asin pagninegosyo, paggibunin immigration asin man turismo, siring man kultura. Makipaghampangan pa si Presidente Marcos Canadian Prime Minister Mark Carney tanganing raruman pa o pararumon pa ang relasyon kan Pilipinas inman Canada kung sa inkabali ang kooperasyon sa defense, seguridad, trading, negosyo, energy asin man importanteng mga mineral kabali man o kairiba man kan Presidente si First Lady Lisa Araneta Marcos na magkipagilingan sa komunidad kan mga Pilipino duman sa Vancouver sa British Columbia.
1: Sa kasumpay na barata dago, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa siyang biyahe sa Canada sa ibong kang ginigibong rally kang grupong Iglesia ni Cristo sa EDSA na maribay ni na venue. Susuki Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nagtutubod ang Presidente na ang rally nagtutulod kang transparency as in accountability. Mga obyeto na sinusuportahan man kang administrasyon sa paay ka mga ginigibong investigasyon. Dagdag pa ni Castro kung ang rally may koneksyon sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta na isubot inisakop kang Presidente huli na sa erarom ini kang Ombudsman. Huli kay ni mayong dahilan para kansilaron ang nakatala na biyahe kang Presidente duman sa Canada.
0: Binanatan kan Palasyo Malacañang ang mga naging pahayag ni Senadora Amy Marcos durante sa rally kan Iglesia ni Cristo na an administrasyon da pe turog sa pansitan asin burat da sa puder. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, personal niyang nadalan ang pigparataram asin pigparataram ni Amy Marcos sa nasambit ng rally. Ipinaliwanag ni Castro bilang ang bilang ang PCO nagkakalaban asin naglalaban sa fake news ang mga tataramong binutasan kan senadora nagpapainit subot sa kaanggutan kan gobyerno asin panraot sa presidente. Nakakahirak man subot ang mga obstructionist na arog ni senadora Amy Marcos na nag-aasa lang sa mga fake news na nganing makapanraot asin magkuryat ng mga sarilang impormasyon. Alagad mas nakakahirak subot ang mga taong nag-uurupak sa nasambit ng senadora nin huli tatibaad dahil ninda aram ang pigpaparataram kaini na mga mayong basian asin ginigibod asin dang mga mangmang. Apot pa ni Castro taano ta masikasig ngunyan ang sa iyang an presidente kan Pilipinas sinambit ng senadora na tugang kan presidente naman para panraot sa gobyerno na samantalang kan 2019 senadora na ini asin kan 2016 gobernador na asin tano dati ay kainipig paparatuyaw ang ginibong pag-ako kan dating presidente na si Rodrigo Duterte na nagagamit ini nin illegal na droga.
1: Ang mga baratang sedong nahinanyog sa lado nasyonal, dara sa tuwi kang Naga Star Prince Motor Service Inspection Service asin man kang LTO Pamplona. Gusto tapunin kaskas sa pag-renew kang sa tuya ang rehistro para sa mga auto. Didi na po kita sa LTO Pamplona. Katabang po kayan ang Naga Star Prince para parikason, pagianon, asin maging madali. Para sa tuya ang renewal kang sa tuya pong rehistro sa auto, motorsiklo, asin iba pang dakulang bihikulo. Gabos po yan. Yaon sa Barangay del Rosario sa Pamplona, Camarines Sur. Sirimanda. Ang mga barata sa lado nasyonal, inihatod man sa lukang JLE Driving Academy, Win-Win Hotel and Resort. Ang mga mainit na mga barata, darasa ito kang JLE Driving Academy, asin man po kang Win-Win Hotel and Resort. Kapos po yan, yaon man sa Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Ang JLE Driving Academy, igwa po ning sanga sa panganiban sa tungod lang po kang Kusina Kunchita. At yan, ang mga barata sa lado lokal, pati naman sa kamugdagan kang panahon, asin sa lado ning Karawat sa Samuyang Pagbuelta.
2: Radyo Guapito.

0: di natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kunin Senior High sa NCL. Aram mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
0: Ay madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O diba madi?
0: Ayun, madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot kaya malampalan?
1: Di ba, madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
0: Halat daw mo na, madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
2: NCF. Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
4: Daiparalit, Gum. May arm ako pinitang tortambayan na malipot. Malinin, asinwelo.
3: Ha? Saan man?
4: Ako nang bahala, Gum. May arm akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
3: Saan ba yan, Gum?
4: Sa Papatantan Apartel, Gum.
3: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
4: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
5: Papatantan Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel. Balaw.

0: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapeutic claims.

0: Pero tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy.
1: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
2: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
1: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpolis.
0: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
1: Huh? Yuda, nene?
2: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon yung dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kang criminal justice.
3: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited. Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited. Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
1: Di madumana ako.
2: Masain ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculantia. Pilgrim City, kan Piculantia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Oras sa tugunyan, igwanan kitang 15 minutos, makali isang alas 7 din pagkaagang, unyan na Nutrition Manta. Nasa tuyang pinag-sisilibrar, iribahan kita para man sa importanteng asintamang nutrisyon. Ang masustansyang pagkakan, nagtatuling kusog sa satuyang lawas, nagpaparikas kang satuyang isip, asin man nagtatabang sa satuyang pagdakula. Asin pakanod, asin na pagiging marhay ang satuyang lawas. Magkakan, iman lain-lain na masustansyang pagkakan, mag-inom ng bastanting tubig, asin maging aktibo sa aroal daw. Tandaan, ang malusog na pamumuhay, nagpupon sa tamang pagkakan, asin magayon na disiplina. Hali sa Bicol Access Health Centrum. Sama-sama nating buuin ang mas malusog na kinabukasan para sa bawat pamilyang Bicolano. Bicol Access Health Centrum, your best access to health care. Oras sa tungkol niyan, igwanan kita ang 16 minutos, makalais man ang alas 7 in pag-aaga. Ang oras ay ni hatod sa Indokang B-Meg Feeds.
6: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Sa B-Meg Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
7: Asintado, asintado, headline.
5: Maray na aga mga tugang, liwatin ni po ang sa inyong mga lingkod na mahatod sa inyong mga may init na mga barata sa lado lokal.
8: Hindi po si RSR.
5: Ako pa sa inyong lingkod sa Melvin Machado, inuto niya itong headlines kang sa tuyang mga barata sa lado lokal.
7: Asintado, asintado, headlines.
5: Headlines kang sa tuyang mga barata sa lado lokal. Duwang road crash sa Banuang Canpili, Kamarinisur na irehistro ang kausa o ang kausa kang pagkaka-aksidente. Pagkakabudal sa mga darakulang bihikulong nakaparada sa gilid kang tinampo.
7: Asintado, asintado, headlines.
8: Yan, tras tanto, level kang tubig sa nagkapirang wating spring sources kan MNWD nagbababa, sabi ni Chapi de la Cruz.
5: Babang headlines kang sa tuyang mga barata sa lado lokal, 10 empleyado kang lokal na gobyero kang Naga, nagpapasararam sa confirmatory test matapos ang drug test.
7: Asintado, asintado, headlines.
8: Yan, tras tanto, patrabaho o implementasyon ka na nagapili airport reorientation project, may pag-asa pang maparikas kung dakul matrabang, sabi ni Congressman Nelson Ligacion.
7: Asintado, asintado, headlines.
5: Attorney Noreen San Luis Loti, mahigos sa trabaho pero iwas sa politika.
7: Asintado, asintado, headlines.
5: Yan ang mga headlines kang satuyang mga barata sa lado lokal, ngunyan sa satuyang detalya. Sa detalyas kang satuyang mga barata sa lado lokal, pasado alas 12:01 nina maagahon kasubago kang mamatean ng 3.8 magnitude na linog sa probinsya kang Albay. Ang sentro kaini may 4 na kilometro sa northeast. Kan Costa Labanuan kang Santo Domingo, may rarom na 10 kilometros na namatean ang intensity 3 sa siyudad kang Legazpi. Magnitude 2.7 man, nagdamatean harani sa kadagatan kang Prieto Diaz sa Sorsogon. Pasado alas 12:03 nakapagrehistro man ang Feeboxing 1.5 magnitude na paglinog. May 21 kilometros kang Claveria Masbate. Alas 12:04 kan mamatean man ang magnitude 1.9 harani sa kadagatan kang Bakakay Albay. Ini may rarom na 30 kilometros ang nanok na pagturog ka mga residente sa nasabit na mga probinsya ang napurisaw kang marikas na paghiro kang daga kasubagong amay na pagkaaga.
8: Sa iba pang detalyas kang mga barata sa lado lokal, luway-luway na subot nagbababa ang level kang tubig sa nagkapi ng mga water spring sources kan Metro Naga Water District sa may parte kan Mount Isarog. Ini ang ipinahayag ni spokesperson Chapi de la Cruz sa entrevista kan Asintado News. Sinabi kani, saro sa mga spring sources na kabali sa nagsusupply nin tubig iuan asupri asinman kalinisan water spring sa barangay Panikwason, Sudan, Naga. Kunsain paghali sa 34,000 cubic meter nagbaba subot sa 21,000 cubic meter ang level sa nasambit ng spring kang nagtalikod na bulan na Abril. Sinabi pa ni De La Cruz na Mayo pasindang record ka nakalis na bulan na Mayo, alagad may posibilidad na nagros pa ang level ka na tubig uli sa grabing init. Mientras tanto, kampante man subot sindan na diit lang o haros mayong ipinagbago sa kunyan ang anayan asin rumang rap spring sa banuaan ni Pili Camarena Sur na kabali sa mga water spring sources kan MNWD. Ang mga spring sources na ini, iyo ang nagdudugang sa pag-supply ng tubig sa mga pumping stations kan water district. Uya si Chapi de la Cruz sa iyang mga pahayag. Aratsyan mga tuga, ang tabayanan, ang mga naging pahayag ni De La Cruz, mapapanapit sa pagbaba kan tubig dyan sa water spring sources kan MNWD.
5: Balik kita sa iba pang detalyas kang satuyang mga barata, duwang road crash. Ang nangyari sa banuang Kanpili, Camarines Sur, na inbelto ang duwang nagmumotorsiklo kung sain, nakabudal ang mga ini sa mga nakaparadang heavy equipment sa gilid kang tinampo. Enot na nangyari ang pagkakabangga sa nakaparadang blue crane machine na may body number 7055 na nakaparada harani sa tulay sa under construction sa Zone 2, Barangay Sagrada, Pili, Camarines Sur, Irido. O Irido ang nasa bitnang o Irido man ang Irido ang motorista na nakabangga digdi. Mientras na sarupang insidente ang nangyari sa training sa ining babae garo yun si pinagsasabi na pinagbawian in buhay. Alas 10:45 man imbanggi kan makabangga ang nagmumotorsiklong si alias Niel, 22 anyos sa nakaparadang dump truck trailer na may plate number NUV3160. Mientras ang baka rider man kami, ang iriduman uli kang nasambit ng road crash. Ang tabayan ng follow-up kang nasambit ng duwang incident ini dyan sa Banuang Kanpili, Camarines Sur.
8: Pag-andam sa panangadang na makukusog na pagtama kan na bagyo na posibleng magdara na naman in mga matinding uran sa mga masurunod na bulan, uli sa epekto kan El Nino phenomenon ang ginigibong haro surusima ng clean-up drive sa Barangay Kalawag, Sudan, Inaga. Inant bagay na ipinahayag ni Liga ng mga Barangay President Chason Piñaflor kan Kalawag. Sinabi kan Kunsyal, huli ta napakaray na kan nagtalikod na administrasyon ni dating Mayor Ngunyan Congressman Nelson Ligacion ang problema sa drainages, sinambit ng barangay Sindanaman Subot ang may obligasyon na linigan ang mga ini, tanganing likayan ang pagbara na pwedeng magresulta sa pagrarumkan na baha. Sinabi pa ni Peña Flor na naobserbaran ninda sa mga nakaliis na tiguran. Medyo marikas na ang pag-subside kan tubig baha sa saindang barangay, senyales na napakaray na ang drainage. Kaya ang solusyon na sana subot ngunyan, taranggalon ang mga nakabarang basura, tanganing day maglala ang baha na arog kan mga nakaliis na taon. Matatandaan hasta sa presente, mayo pang nahaman na umayo pang napapakaray na iba pang mga drainages sa presenteng administrasyon. Asin sulamenteng ang paglinig sa pilang mga drainages kan syudad ang programa sa presente kan Alkalde Kanaga sa Oplan Kontrabaha na pigtututukan man ni DPWH Secretary Vince Dison sa paagikan pagpapadara sa Naga ni mga dredging equipment. Enot naman nag-abiso si Robredo sa mga taga-Naga na mayong magribo ang lokal na gobyerno kan naganapit sa problema sa baha sa mga harababang lugar kundi ang maglinig sa mga drainages o sa mga drainages bagay na ginigibo kan Barangay Kalawag susog ki Konsyal Chason Peña Flor.
9: Kasi katunag masidingon talaga po, malinig talaga. Kasi katunag ba bigbukasan si mga drainage para hindi yung dakon talaga ang drainage talaga kaya mati na nagkakausan ng baha. Ang baha talaga dyan, pag grabe ang uran, simpre nag-aagip yun. Masipigilin po talaga kung ano talaga para baha, hindi ang mga drainages po. Talaga mga basura. Mm-hmm. Talagang kausan lang po kan sobrang uran.
8: Parte kan mga naging pahayag ni Consul Chason Peña Flor.
5: Sa iba pang barata sa lado lokal, magayon na accomplishment ang iwinalat ni Police Lieutenant Colonel Ace Christian Mendoza sa Libmanan Municipal Police Station matapos na maribayan siya bilang pamayo kang nasabit ng kuwerpo ni Pulisiya. Marikas man na narasulbiran kang nasabit ng hepe ang nangyaring robbery and kidnapping sa barangay bahay kang nasabit ng munisipyo. Si Police Lieutenant Colonel Mendoza ang magiging Deputy Provincial Director for Administration kang Kamarinisor Provincial Police Office. Biyantras na si Police Lieutenant Colonel Santos Tagumatan Jr. ang sinasabi na mahuros sa bilang staff kang Kamarinisor Police Provincial Office.
8: Mientras tanto, nakatabang subuot ang ipigrekomendar o ipigpautob na paghira sa cropping calendar kan mga parauma maging sa Kamara ng Surhuli sa El Nino Phenomenon. Inan bagay na ipinahayag ni niya spokesperson ni Kai Baraero. Sa entrevista kan media, sinabi ni Baraero nagtutubod sinda na dakul mga parauma sa Bicol na nagsunod sa ipig o sa inirekomendar kan opisina ang nakalikay sa epekto kan matinding tig-alang o kalamidad dini hulita na inaan subot ang reklamo kan mga parauma sa kakulangan ng tubig sa mga irigasyon por medyo ta kadaklan sa mga ini nakaani on kagusinin amay antes maalang ang irigasyon. Kumparar ka nakalis na mga taon na dagmang ang naghahagad ni na tabang sa saindang opisina. Mientras tanto, ang posibleng pagtama din mga makukusog na bagyo sa last quarter ka na presenting taon, ulimang giraray sa epekto ka na sa ambit ng El Nino ang sarupa sa pigaan daman kan ahensya.
10: Pero sa ngunyan, bihira po kaming makadangog ning arog ka ito na igwaning kakulangan dahil katong medyo makusog na si tama kang El Nino, mostly kang mga farmers na digdi sa Bicol region, mga nakaani na po sinda. So, option na ninda for second cropping, third cropping. And dahil duman sa adjustment na to na ginibot, ining projected na mas makusog pang pagtama kang El Nino digdi sa tuya is kumbaga malilesen si impact sa inda. Ang problema na lang digdi sa Bicol region since historically din aramtaman na pag mga end of the year na lugod, sinagtatama na malugod si mga makukusog na bagyo which is beyond our control. So, yan ang risk na aanuhan po kang mga farmers na kung minsan na mga nagwe-wet cropping dahil ang problema nila is itong impact na po kang mga bagyo na naglalaog sa tuya sa Bicol.
8: Parte kan mga naging paliwanag ni Nikay Baraero kaniya.
5: Sa iba pang barata sa lado lokal, malinaw para kay Attorney Noreen San Luis Lotti ang sayang maging trabaho sa lokal na gobyerno kang Naga bilang City Administrator. Sa pahayag kanikasuma, sinabi ni Attorney Noreen na natatabangan niya si Mayor Robredo sa pagmanihar ka mga proyekto naglalaog sa syudada para masigurong ini na i-implementar. Huwain ang pahayag ni Atty. Norina San Luis Lote, City Administrator kang lokal na gobyerno kang Naga.
11: Si operations, daily operations sa ilinko. Pero ang instruction kay ni Mayor Lenny, tawan focus itong rollout ng mga projects. Siguraduhin na si absorptive capacity, but sabihin si abilidad kang city na mag-spend, kang gabos sa binaba ng mga pondo para sa mga proyekto, gabos on track. Kaya duman ang sabi niya sa punatawan ko ng focus.
5: Parte ka mang naging pahayag ka suba ni Atty. Noreen San Luis Lote, City Administrator kang Naga.
8: Sa iba pang mga bareta, liwat pigtawan doon ni Congressman Nelson Ligacion na may pag-asa pasubot, maparikas ang patrabaho o implementasyon kanaga pili reorientation project kung tultol na matabang ang gobyerno provinsyal. Dapat subot tugot na ang dumping o quarry materials na makapag-dumping ng quarry materials sa tamang kantidad. Apoer kayang tanggalon na subot ang mga ulang sa proyekto kung sa inkabali ang sagip kalikasan na nagbabantay sa nasambit ng lugar. Asin dangugon subot kan gobernador ang agranga asin na problema sa dapit sa air transportation asin ang sarupa. Iyon na mag-intervenir ang Department of Transportation o ang Malacanang ninhulita ang reorientation project kan airport. Proyekto mismo kan gobyerno. Idiragdag pa ni Ligacion sa sayang post padagos na nasakitan ang mga pasahero ngunyan sa aeroplano matapos tanggalo na ang biyaheng Naga Airport to Naiya, kaya mas halawig, mas haloy, asin mas mapagal na subot magparabiyahe via Clark International Airport duman sa Pampanga o kaya man via Bicol International Airport sa Daraga, Albay. Idinagdag pa ni Ligacion ang kawaranin tol-tol na airport na paragusubot nagdadarin malain na epekto sa ekonomiya, sa negosyo, turismo, asin trabaho sa mga taga-Naga, sa mga taga-Tercer Distrito, maging sa mga taga-probinsya nin Camarines Sur. Idinagdag pa ni Ligacion 12 anyos ng delay ang implementasyon kan proyekto noong 2014, mantang ang kasabay na Bicol International Airport sa Daraga, Albay, haloy nang napapakinabangan poon pa kan October 2021. Mantang ang Birak Airport duman sa Catanduanes, iguan na nga ning commercial Airbus na urual daw ang flight pasiring asin pabalik sa Naiya alagad sa Camarines Sur. Sa gudgunyan, pangarap padaa ang sinambit ng airport. Uya si Ligacion.
12: Ini po si tinutukoy ta na so far, base po sa report na nakaabot po sa Satuya, 1.63% pa lang ang accomplishment kan proyekto. As in, namumundo po ako, ninuli po, tanakonfirm po si report. Sa ngunyan, malinaw, mayong ongoing activity na nangyayari. Dahil, dahil po nakakasecure, dahil nakakakuha, nin dumping materials ang Mamsar Construction Corporation. Garo may nag-uulang ah. Pagigdita po, pag-abot na pag-abot ah, may nanotaran po kitang tulong individual na allegedly nagbabantay sa mga kadagaan na ini. Bako po siyang representante kan kontraktor, may nagsugo po sa sainda. Dahita pa po masabutan kung ano ang dahilan, asin kung taano ta binabantayan po ini. Para po sa kuya, ang dapat na yaon po digdi si mga personahe po kan kontraktor. Ta sa kontraktor po itiniwala ining daga na ini. Remember that this project is a national government project na dapat ko ta na dahil po ini naaabala, lalong-lalo na tahaloy na po nganing naaabala. 12 taon na po ini naaabala, ngunyan may dagdag na naman pong abala.
8: Partikan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Ligacion.
5: Oras sa ito kunyan, igwari kitang 32 minutos makalis ang alas 7 pagkaagang oras sa inyo. Tuban sa inyo kang Best Cafe, 8-in-1 Complete Coffee Mix, Sugar-Free Herbal Coffee. Gibo sa 6 Medicinal Plants, Balungay, Guyabano, Mangosteen, Agaricus Mushroom, Barley Grass, Asiman Stevia. kada ingredient clinically proven to help prevent and manage condition arog ang hypertension, diabetes, cancer, liver and kidney problems, heart disease as in high cholesterol as in iba pa. Ang balungay, boost immunity, mayaman sa vitamin as in mineral. Ang guyaba no contains cancer fighting enzyme as in vitamin C. Ang mangosteen, powerful antioxidant for anti-aging and immune support. Ang agaricus mushroom supports cancer prevention, mayaman man sa nutrients. Ang barley grass promotes overall health, prevents multiple diseases. Stevia, natural zero-calorie sweetener, aids digestion and weight management. Approved by the FDA and awarded Best Organic Herbal Coffee kang 2019 Golden Globe Awards. Best Cafe 8-in-1 combines the benefits of 6 plants in a convenient coffee mix. Best Cafe Day every day with the Best Cafe. Ara sa tungod niya, iguan na kita ng 34 minutos, makalihis ang alas 7 ng pag-aaga. Ang oras man ini, atun sa to kang Noper Pharmacy. Sa mga naghahanap po ng glucometer, naghahanap po kita ng para ma-monitor taan sa tuyong blood sugar, dyan po kita mga tugang sa Noper Pharmacy. May libre na po dyan na 25 testing strips, as in 25 lancet kada pagbakal. Available man po senda ang mga Mandaila na bulong, branded as in man, generic sa mga bulong. Tandaan po nindo, tulo ang branches kang Noper Digdi sa syudad kang Naga. Ang nasa atubang kang bagong entrance as in exit gate kang BMC, atubang kang Super Metro Gaisano sa Panganiban Drive, Naga City, as in sa atubang kang Bangko Sentral kang Pilipinas, Defenson Road, Naga City. Sa diriyan as in pinamamalaan ni Dr. Ryan Basta Reche. At tiyan, babalik kami.
13: Radyo Guapito.
14: May bago! May bago!
15: Bago?
14: Oo, may bago!
15: Anong bago?
14: Bago ang Best Cafe!
13: Introducing
14: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
15: Nag-level up?
14: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
16: 18 pesos lang per sachet.
17: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
18: Ito ang patotoo na natulungan ng Pau de Arco Capsule.
19: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakateras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
18: Kaya mag-Pau! Pau de Arco Capsule. Pau de Arco. Katulong mo sa buhay.
20: No approved therapeutic claims.

0: di, natamari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
0: Ay, Madi, di ko magkikaya magpa-enroll sa NCL. Ay, bagada aduman.
1: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga ng kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan Aki ko.
0: O, diba, Madi? Ay, Madi! Lumananggad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
0: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
2: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Riding our car should have a privacy and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin mapachange oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, Outlander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis, LS, Havana, Tire Supply, and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
4: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts na power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order. From

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini ang RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ito kunyan, igwanagitang 41 minuto sa makalisang alas 7 din pagkaaga. Sa iba pang barata kunyan, huring barata na ito kunyan sa lado lokal, makanood. Asi madagdagan ang karaman ka mga hobbiness kung ano mga kagamitan ang makakasalbar sa senda sa panahon ng kalamidad. Saro ini sa katuyuhan kang tulong aldaw na resilience exhibit sa Plaza Rizal kung sain, ipinapahiling ang mga kagamitan na pinagagamit sa pag-rescue sa panahon na igwaning kalamidad. Inipinagpapartisiparan kang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Red Cross, asin iba pa mga organisasyon, kabali naman ang CDRRMO kang Naga kung saan ibinida man ang mga rescue boat na binakal kang syudad. Inimbitaran man ang mga eskwilan sa enot na aldaw kaini para maitukdo sa mga estudyante ang importansya kang gamit, ka-importansya kang mga gamit sa pag-rescue.
2: Uring bareta niya tungkol niyan, bareta na sa kinabanin karawat at bareta sa sports sa Tunsendokan NCF Tigers.

Sa kinabalin karawat, pasok na mga tugang sa second round kan 2026 Wimbledon si ansatuyang kababayan na Pinay tennis na si Alex Shala. Inipagkatapos pataubon niya si Renata Sarasua kan Mexico sa score na 6-1-6-2. Puon sa puon kan sinambit ng bakbakan dominado kan Pinay tennis star ang nasambit ng laban. Ang kapangganahan niya, ang kapangganahan ini, iyo ang primerong main draw win ni Yala sa Wimbledon. Iyo man ini ang sayang ikaduwang main draw na kapangganahan sa Grand Slam matapos ang primerong gana niya sa first round kan US Open kanakaaging taon. Ang sa tuyang kababayan na 29 anyos, pwedeng makampangan si dating world number 1 as in 23 Grand Slam winner na si Serena Williams sa masunod na round.

Health Tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: because everything is...
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
3: Oras sa tungon niyan, igwan na kita ng 56 minutos makalihis ang alas 7 nin Bagaaga.
1: Si Melvin Machado, asin Roy San Ramon, sa Double Target.
2: Asin
3: Maray na aga, maray na aga mga tugang, aldaw kita ngunya ni na Webes. Aldaw kita ngunya ni Webes, petsa dos kita kambulin kang Hulyo taon 2026. You get a shiver in the dark, it's raining in the park. Ba double target muna kita ngunya na aldaw na Webes, ta may importanteng lakaw si Manager Joe Sabal and si partner Iguaning remote mo na siyang unyan. Yaon sa dyan sa barangay Sagurong sa Banuangkan, Pili, Camarines Sur. Ta iguaning gigibuhon na press conference. Ang grupo ninda Congressman Nelson Ligacion. Asin ang mga parauma dyan sa Banuangkan, Pili, Camarines Sur. Ako po sa duglingkod sa Melvin Machado. Sudo kitang alas 9 nin pag-aaga. Hindi sa programang Double Target. Pang Webes na presentasyon, ngunya na bulan kang Hulyo. Sa Lado Technical, makakaibahan niya ito si The 30 Verdejo, asin si Angelica Salcedo, asin mga pag-iriba sa CSPC, nabwa mga intern. Dakul na mga issue ngunya kang aldaw ang satuyang ipa-follow up, syempre sa luwas. Kaibahan ba niya ito ang sa ito yung mga pag-iriba si Rick Mara, si Man, si Roy Ranuco, asin si...

nasa bitnang banwaan. Ining sarong nakamotorsiklo na nakabangga, ha? Nakabudal digdi sa sinasabing crane, ha? Na nakaparada sa gilid kang tulay na pinag-construct o under construction. Diyan ini sa barangay kang nangyari ang insidente sa may Zone 2, Barangay Sagrada sa Banwaang Canpili, Camarines Sur. May sarong alias Angel ang sinasabing na irido. At nadigdig sa blatter, irido. Pero may ibang mga nagluluwas na report na iba ang kamugtakan kang nasa bitnang nangyaring insidente. Iguaman digdi, ining sarong alias Niel, 22 anyos, residente kang Pili, na nangyari ba digdi sa may porsyon kang Anayan? Sa may Anayan Pili, nakabangga man sa sarong nakaparadang dump truck trailer na nakabudal man sa nakaparadang dump truck trailer dyan sa nasa bitnang lugar. O, ini may sinasabi man digdi na report kung ano ang kamugtakan kay ni. Pero i-verify yan ni Rickmar Gibara para maaraman niya ito. Tadigdi sa report, iba ang ano to. Kung ano ang kamugtakan kay ni duwang biktimang ini. Siyempre, may road clearing na nangyayari dyan sa Banwaang Canpili. Ini mga bihikulo na yaon sa gilid kang tinampo, nagkakausa talaga ni ng peligro. O nagiging peligroso ini sa mga nagmamaneho. Baka ulang ka nakamotorsiklo dyan sa Banwaang Canpili. Maging dyan sa may porsyon kang barangay San Agustin. May nahiling kita dyan sa Zone 3 San Agustin, ha, bago mag-abot dyan sa may mga fast food chain. Na may mga darakulang bihikulo na yaw nakapark sa gilid kang tinampo. Sakop na pati ininda ang itong sidewalk na dapat nag-aagi duman ang mga pedestrian, mga residente sa nag-aagi niyan sa sidewalk, minsan okupado na ninda. May road clearing na ginigibo ang lokal na gobyerno Canpili. Baka mapasadahan ini, bako lang kung aga, dapat pati banggi. Dapat nga ni ang barangay nag-iikot kung banggi si Taron, hindi mga nasa mga bihikulong nakapark sa gilid kang tinampo na napapasipara. Nagiging peligroso sa mga motorista. At dyan babalikan tayan sa paikang report dyan ni Rickmar Gibara dyan sa Banwaang Canpili, Camarines Sur. Siring man, digdi sa siyudad kang Naga, may report na naman kita na na-receive. Bako lang pating report sa Philippine National Police, na bagong nakakaabot sa Philippine National Police, sa social media mo na nahihiling. May nahihiling kita, nabasa kita, na sarong estudyante na naman, rinapas. Makusog na si pakarapas kaining sinasabing may lalaki na may problema sa pag-iisip. Ini pong sitwasyon na ini, aram na ini kang lokal na gobyerno kang Naga. Aram na ini kang opisina ni Mayor Len Robredo. Sana ining pamilya ka ini, ining pamilya kang pigtutukdo na nangungulog na dyan. Pag nangungulog na po ang sedong membro kang pamilya, siyempre, dahil taman yan masabihan naman na dai, pero ang kondisyon kang sa iyong pag-iisip, bako itong sa normal, kaya si mga normal ang pag-iisip, iyo ang ma-take charge ka ini kung anong dapat gibuhon. Ay, ang immediatamente dapat maghiro digdi, ini mga members kan familia, kaya ini pong sinasabing may diferensya sa pag-iisip, na nangungulog na, kansarong aldaw, may nandaklag ning gapo. Pero tinamaan sa may talinga itong sarong estudyante kang Naga College Foundation. Ngunyan, igwana naman. Saro na naman na babae ang sa iyang rinapas. Dapat, kung midbid na iyan, kung dai ang pamilya, dumana na ka mga otoridad.